0: hugas ang pagdakop sa mga kulorum or mga unregistered passenger van dito sa Southern Negros Occidental, siling sang LTO. So ang Wednesday pa niyo, no? Nga mga helikopter, no? So ang ilang pangdakop sa Wednesday, mga biyanan. Kaya siling nila, hindi sila mag-tolerate sa mga kulorum operations. No. Pero tani, no? They dream mo sa syudad, bro, sa bakulod, blaho. May mga nakupan sa mga kulorum. No? Kaya kaluluoy sa nga aton ng mga nga driver nga legal, wala, kulorum nga tricycle, o, kulorum nga jeep, no. Kulorum nga mga e-bike, no? Dapat dakpon man blaho. Okay. O, damo man na negative tihog sa bakulod, eh. Ha? Mga wala prangkisa, wala, wala mga business permit. O, ang ginadakop ang mga naka-van lang. O, bakulod to si Palay. So may nadakpan sila ng Nissan or van sa Pontevedra. Ang biyahe sini bakulod to si Palay, may 11 pa ka mga pasahero na nakasakay. Pero dapat diri man sa siyudad sa bakulod, no, may pagdakop man sa mga klorom, kisa isog man mga klorom lao. O, pero to nagligan may tagtaganay ayuda, no. Bao ang mga kuluro, mga tricycle driver, nagkatugin sa NGC. Kag nagambal sila, mga ano man kami bala, apektado man kami bala sa pagsaka sa gasolina. No? Dapat ya tagaan man kami ayuda ng mga kuluro kami. Sige, tagaan gito ko no eh. Ako na ko to. Di ko to pagtagaan, pagdakpon ko to sila tanan. Ngaling, kahit kung hindi mo sa tagaan, hindi ka na daog, hindi ka na kadaog sa dason ng eleksyon eh. Kulorum eh. Ha? Kulorum, dapat may araga na yan kapang dakop sa mga kulorum. Kaya nga aman be, dakpo ng kulorum. Number one, kulorum sila, wala sila papilis. Oh. Unfair in eh, sa mga may papilis. So, may prangkisa. Oh. Dason nagabayad sing permit. Oh, sa mga sample, oh, kung sa syudad ka, may mayor's permit o may prangkisa, may membership ka pa sa TODA, o nga, mahal man ang membership sa TODA, balam mong dako gasto ni mo, antes ka makapadlagan, anay, singi mo yung tricycle, antes ka makapamasahiro, kung jeep man na, kung ano man ang salakyan na ang ginapamasahiroan mo. O, galing kayo may iba niya nga kapahapos lang, o, nga ga-drive lang sa mga UB Express nila nga wala registro. No? Di kaluluoy ang mga UB Express ni nga registrado sila. Oh, dira na yun sa may South Terminal. Oh. May mga registrado na yung ibang daya. Yung iba niya kulurum, hindi. Oh. Di kaluluoy. Okay, kumplito sila. Yung iba nagpahapos lang. Ha? Ang ilan niyang punan, gatong lang. Ang iba niya, gabayad pa sa mga permit, mga prakisa, mga whatever. Oh. Permit to operate, so on and so forth. Oh. So, tani, no, tanan man. Oh. Kag, kabudlay man kung amulo ni permit, no, ginaukihan lang nato. Amo na nga gadamo, be, kay ginaukihan lang. Okay lang, wala problem, ha. Sige lang, para yun, natin. Ginabo ang kuluro mga tricycle sa bakulod. Di ko di ga-traffic ang dalan. Ginabo ang mga e-bike nga, mga wala prangkisa, wala permit, wala ano. Di ko di traffic-traffic kayo kay ginotok ang dalan. Puro mga e-bike ang nagadlagan. Oh. Di, kung ginpandakop na guro mga kuluro na ditanan, tauhay guro ng dalan na tunay. Oh. Galing kay, ang problema sinibi, kay ang pagpangdakop nga ini, hindi regular. Kung tani, bala regular, blaw. Tadi ba lang pagpangdakop sini regular kay no sini ti medug mahal lang nga ton nga budget ya. Oh, ti kun kun seryoso sa mga likuto ti tani regular dapat no. Regular kag dapat ya nga pirmi-pirmi. Okay, kabudlay na ya kun kisa-kisa lang pakot-pakot lang. No. Kun regular ya, hindi lagi din sila magbarayon. Kaya yung may kapang dakop na, dito na kalabay. Kapit ba kung dara ka mong dakop sa mga wala bala lilikuan bala? Kasi aman bigyan na hungod mo mong dakop sa may mga lilikuan eh. Oh. Dason kung may kapang dakop, gapundo lang to sa punta. At wala lagi hapon, hindi hapon madakpan. Ako na siya ilan, no? Kung kapang dakop bala, kung may chick po win bala. Oh. Kung may nagpundo to sa punta, palapitan ah. ha? Kagambalan nga palagyo man eh, babe. No. Tubangay lang sila eh, face to face lang sila sa mga dalakpon eh, ngayon hindi manakpan kaya tig wala man naglabay. Oh, sa amin tabo ha mga kolorom. Dapat magkolorog ka mo sa kadlok. Kolorom, magkolorog sa kadlok. Pero balikan ta no, may 12 pesos mga kamianan. Nga discount ning aton nga mga jeepney kag mga UV Express drivers nga nag-increase na no sa ma-increase 12 pesos starting August 15. Oh, 12 pesos butang tabi pila subong ang ano man 84 ang diesel. No. 84 minus 12 it's equals to dali lang. Sala. Din atong 84 minus 12. 72. Oh, medyo mabugulugaan gaan sa mga aton nga mga drivers. Oh. So 12 pesos mga biyanan. So ini nga desisyon na lambot ini during a cabinet meeting sa Malacañang sa nagligan ng Martes. Ah. Pero ang gusto tani isang aton yang mga ha? Ang gusto tani isang aton yang mga drivers ng 20 pesos gitani ang fuel subsidy ha for public utility vehicle drivers nga gin-propose ang aton nga LTFRB. Oh. Pero ha? Wala eh. Nagligad, may ara sila discount subong antes pa mag August 12 mga kabi, August 15 I mean. Oh, 10 pesos ang subsidy subong. Oh, nga damo na kami bisyo sini eh. Oh. Kag siling ni Ralph Recto nga once nga ma-increase ini ama mga pasaka ining 10 to 12 pesos. No, matagaan ng mga drivers naton sing 1,800 per week. Well, sana all na lang yun. No? Sana all na lang yun. No. So, again ha, starting August 15, 12 pesos ng inyong discount para sa mga eligible jeepney and UV Express drivers. No? Ang inyong 10 pesos, 12 pesos na. So, again ha, ini nga increase, aprobahan ni sa kabinete nga nagapanguna si Executive Secretary Ralph Recto. So, mapahamot naman yung pangalan ni Ralph Rectus ni. No. Kag ano ang rasyonali sa loyo sini? Oh. Arlo ang rasyonali nga ang mga public utility vehicles may discount sila. Well, number one, ang reasoning behind this sa aton nga gobyerno, agud nga mapadayon ang public transportation nga mag-operate. Okay. Ining mga jeepney kag mga UV Express vehicles, they are essential to millions of commuters. Okay? Essential. Kaya damo ang naga-jeep, naga-UV, no? Kag ang kun ang mga ang aton yang gatong mahal kaayo, no? Ang mga operators naton kag mga driver nato, mas siling sila andi lang tanay man biyahe, kamahal gid yang gatong eh. No? So, amaning una nilang rasyonali. Agod nga mapadayon ang public transportation. Ikaduwa, agod nga malikawan ang pagsaka, pag-increase ang plitihan. Kay isa sa ang pinakadako ng operating expense for a public utility driver, amo ang gatong. So, kung magsaka ang gatong, kag magdako, ginang ilang gasto, ti masaka man nila pamiliti, pamsahe. No? Kag siling sa gobyerno, no? Naghatag kami ng assistance para sa mga utility, public utility drivers or public utility vehicles kay man diri ni ang pinakadako nga public impact siling nila. O, siling sa itong gobyerno, no? Unlike the private vehicles, no? Ang mga PUVs nagatransport sing hundreds or thousands of passengers every day. Ha? Kagun suporta ani mo ang isa ka driver indirectly makabenepisyo ang namo ang mga commuters. Amo ning ilang rasyonali kag ika-apat agod nga ma-reduce ang inflationary pressure. Oh. So amo ning rasyonali behind sa gobyerno siling tati nga nga public utility vehicles lang, no? Nga nga hindi bida lang, wala tabi ang mga private. Bibi istoryahan na karon sa ikaduhang bahin sa aton nga tingog publiko, no? Kay importante man mabalaan aton nga public utility para sa mga private vehicle drivers. Okay, karon aton na karon nga istoryahan sa pagbalik. Hindi malakat ng galing, ibabalik pa ko oras na Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang oras sa Pilipinas, patay pagli microphone. Gawakal ako. Alas 8:19, ma'am, yan han. May ako kay kagawad Joe, dami Joe basa ka. Basta long hair, no? Ang hambals ng kanta sa una. Anong paki mo sa long hair ko? Oy, by the way, mamaya na sa piyak ka bahin, sa tanan ng mga bahin. Damo sa buong mga piki. Piki nga si Grillo, piki nga Magic Sirap. Oh, may 14 milyon ito nga mga pinayuhot naman itong si Grillo sa bago mang gihapon. Ha?

mo sa sulat-sulat. O kumpara sa wala. Ang bakal ka mo sa magic sarap sa mga trusted nga mga bligyanan. No? Sa ako ya gabakal ko sang mga condiments ko ya sa ano gid sa sa grocery blaho. Oh. Kay abi naton black is akon dra sa mga ano makatipid kita pero hindi oh, makatipid ka kiss akon sa grocery ka gabakal. Oh. Sa mga trusted lang mga grocery bla. Oh, for example, mabakal ka manok, ang kilo sang manok sa gwa. Oh, tagpila. Tag 190, 189. Pero kung sa sulod kay magbakal ya, oh, brato lang. Oh, may nastorya ko na nagligan si ko, gabakal man ka mo sing karubgob. Ang karubgob na sa manok, ang tawag na soup pack, no? Kay pag higup mo sang soup pack na pack ang sabor. Soup pack ang halimbawa liog pagkato isol. Oh, may ginabiligya karubgob mga kamayanan sa mga sa gwa na tag 160, 170, 180. Pero kung baklon nyo na mga biyanan sa grocery, baklon nyo na sa mga trusted nga mga supermarket, bala, tag 130, 120 lang na. Oh? Dako ko mo matipid ah. Dako ko mo. Abi na ton, mabakal to sa mga, for example, mga supermarket nga, mga kilala, bala nga mga supermarket. Ay, mahal na da yan, hindi ko di magbakal. No, makatipid ka. Re, tipid tips niya. Ikomparable lang ginabakal mo sa inyo na yon, oh, sa mga talipapa kag sa mabakal mo sa supermarket. Pero kung mabakal ka utan, di syempre bakal ka sa mga bagsakan, oh. Di sa may libertado sa bagsakan sa libertad. Barato ginadaya ang 50 pesos mo, isa na nakakilo nga kalabasa, isa na nakabilo nga kalabasa. Ang 50 pesos mo daw ang isa na nakakilo nga pitsay. Oh, bakal ka pitsay kung sa din ang 50 mo jutay lang kayo. Tipid tips mga minan para sa mga nagapamalingki. Ako man ang nagapamalingki. Medyo gamay ko ang ano. Ilan ba lang na ano nabalaan mo ang mga presyo kay ako ang nagapamalingki sa amin. So kapin pa subo no, kapirti kapigado sang panahon dapat ya kabalutay kun di intay mabakal ya. Ha? Pero kung gusto niyo priska ng mga, well actually ng mga manok sa sulod sa ano sa supermarket, priska man na eh. Ang frozen lang nila ang mga baboy, ang mga baka. Ako ay kung nagabakal baboy kag baka, gabakal ko sa mga bago ihaw. Pero importante ang may tatak, barko tatak sa riwa. Ang may tatak ang inyong nabakal ha. Kay base karon kun diin lang na napudyo tinang baboy. Oh, ginbakal niyo oh, naglayo na ta sa nga itong topic ko. By the way, ha? Basta may piki nga magic syrup, lantawon nyo. Ang piki, mas damo, sulat sa likod, kumpara sa original. Ang original, ya, expiry lang nakabutang sa dalom. Ha? Barcode, that's on may jutay nga mga, oh, may jutay nga nakabutang nga expiry. Ang piki, yung mga biyanan, damo, nakabutang, mga chichiburichi sa dalom. Okay? Ang original, ya, nakagamay lang ang lista ya sa dalom. Okay? So, check ko nyo na. Kape pa kong gabakal lang ka mo sa mga tiyanggi-tiyanggi, bla. Okay, iba na ang mga tiyanggi-tiyanggi. Hindi man sila kabalo kung piki, kung hindi. Importante, barato lang man eh. Ha? So, check ta niya. Diba si Karun, pag pagbukas mo sa magic syrup, ang color sa granules, blue. Pag ilaga na yan. Delikado na, Karun, ha? Delikado na. So, i-check nyo. Oh, balik ta sa ato niya nga discount sa gasolina. Tinga public utility vehicles na ni ang may discount ka 12 pesos. No? Paano ang mga private drivers? Now, from a policy standpoint, mga biyanan, there are good arguments on both sides. No? So nga, hindi included ang mga private utility vehicles, mga biyanan. Well, siling sa atong gobyerno, gina-distinguish nila ang public transportation kag sa private transportation. Kay siling sa gobyerno, ang public transportation, ang nakabenepisyo sini millions. Ang private transportation for personal use lamang. Siling sa gobyerno, since nga ang public transport mas dako ang iyang social impact, mas gina-prioritize ang mga PUVs. Pero kita yung mga private drivers, may ara

matagyapon nga valid concern, di ba? Kamahal subong sang gatong eh. Hmm? Imagine na bala kung magtiyog-tiyog ka lang sa Bacolod. Oh, kung nang mga lakat bala, tiyog-tiyog sa Bacolod. Makagasto ka guro, 10 litro sang adlaw. Kung grabe nga tihogay ginangin mo. Imagine na, ang 10 litros is butang tatag 77 subong eh. 76 point something. Ang pinakabarato. Oh, butang ta 77. Oh, 10 liters is 770. Oh. So, amo nang adlaw mo, 770. Kung magtiyog-tiyog makaubos ka 10 liters ang adlaw. Oh. Pero kung hindi ka gin man kaubos 10 liters ang adlaw, tiyo, okay lang, giyag na lang. Oh. So, di bla, damo nga mga private motorist, private vehicles, nga hindi man magranon eh. Example, mga empleyado nga ti syempre kinanglan man magdulong sila mga kabataan, kailangan mga, oh. So, mga small business owners, so, maka-experience man sing mahal nga gatong eh. Now, from our perspective, mga private vehicle drivers, oh, mga private vehicles, oh, daw ka unfair balahaw kay wala kita ya na intra. Excluded kita ya. Pero sa aton nga gobyerno, siling sa gobyerno, kung diin ang mas madamo nga makabinipisyo, dito lang anay. Oh. So, ti, mas siling kita, ti, nga abi, hindi na lang bi-include sa gobyerno ang private ng mga drivers. Now, a universal fuel subsidy, daw ka-attractive kayo, daw ka-okay kayo, no? Pero may mga drawbacks, mga kabiyanan. Ha? Advantages, tanan kita ya, makabenepisyo, oh, hapos insindihon, kag fair para sa mga motorista. Disadvantages naman mga biyanan, is, it is extremely expensive para sa ato nga gobyerno. Oh. Kag ang mga manggaranon, ng mga panimalay, nga may ara, damo-damo sa lakyan, they would receive the same subsidy as lower income families. Okay? And much of the benefit would go to the people nga wala nagakinanglan sa financial assistance. Amo ning rason sa gobyerno naton nga ang gina-prefer nila ang targeted subsidies lamang, no? Rather than universal ones. Okay? So, amo ni mabiyo. By the way, gali ha, sa atong uplift bala, i-check nyo ang inyong SSS. Oh, i-check nyo ang inyong SSS. Below 15,000, ito may... Doon may mabaton sila nga 2,000 eh. I-check nyo. I-check ko mga gani akon gani kay basi may mabaton ko eh. I-check nyo kay 2,000 panadaan. Oh, for 6 months na. Ha? So, kung below 15,000 ang ay mga ginabaydan sa SSS bala, kung ang imo sweldo 15 or below 15. So, i-check nyo ha. Kung dira-dira lang inyong sweldo kag munang ginabaydan nyo sa SSS kay basi nakadala inyong pangalan to. No? Ilang taon ta karon nasa aton nga SSS akon ara ta da. Anyway, mga minan wala na kita tion sa 29 na. Kagatista man namilit mga moyo tanay. May na mo nga langit noon, Diyos naman bala, nagadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat gina si mong katutom, salamat gina si mong pagpakmayo. Salamat Lord kay ikaw ginaga hatag sang kusog kabakod sa amon kadadlaw. Kag Ginoo, sa siningadlaw, amon pa nga mo yung opdan mo kami, ituituyan mo kami, Ginoo. Kagbuligan mo kami as we go into the weekend, Ginoo. Kabay, yaman na mo naman, yaman ni mo amon tagbusoon as we go into worship mode sa sining weekend, Ginoo. Kabay, ikaw ginmahi mahis, tag sa naman magbuhi. Ito na ang ginabot na pasalamatan, Jesus' name. Amen. Ma'am, yan na. Halin din sa atong nga studio. Kaupo na si partner Bonard Carmona sa atong nga controls. Kakaupo na ito si partner Joe Ridulia sa atong nga comment section. Once again, ini ang inyo ambience kanginan. Jig Sinilya, nga nagsiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you next week. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Ako si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW.
3: Hello mga kagapay, good morning at good afternoon pala. Then sa mga iba't ibang bansa and also good evening. Sa mga nakinig dyan po sa Middle East, of course, kasama rin po sa Amerika at sa Australia, sa Canada, sa US at Europe din. Marami tayong nakinig sa US, sa Europe pala. And of course, tayo po ay napapakinggan po sa dito sa Asia, lalo na sa Hong Kong. It's another day of Thanksgiving unto the Lord. We should be grateful sapagkat tayo po ibinigyan ng Panginoon ng panibagong pag-asa. Hindi lamang po panibagong pag-asa, kundi another day na ipagpatuloy ang pangarap para tayo po ay mayroong magandang buhay at kasama natin ating Panginoon. At tandaan po natin, balang araw muling magkakasama tayo at ito po ang ating pong programa, Serbisyong OFW, Bong Hermosa po.
4: Ngayong araw, tayo ay babiyahe sa iba't ibang bansa at kakamustahin natin ang mga kababayang namamayagpag. Ano ang kanilang mga pagsubok at mga sikretong tagumpay? Ayan. Di lamang tayo limited sa kababayang OFW, kundi maging sa migrant Filipino workers. Kundi maging sa migrant Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan nyo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga OF over, para, okay, ulitin ko ha. Dang Hermosa po, samahan nyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa overseas Filipino workers.
3: And of course, kumusta po sa ating mga kababayan po dyan sa Middle East, sa Dubai lalo na po. Ang dami natin mga kababayan dyan at kasama rin po natin ating mga kasamahan po dyan po sa Hong Kong, sa Macau, sa China, sa Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia. Napakarami pong ating mga kababayan na OFW na kung saan ay nakikinig po sa atin ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At of course, pagkarin po ang ating pong atidang. Si atidang po ay may mga babatiin na mga barkada natin sa Hong Kong.
4: Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko po lahat ng mga overseas Filipinos workers sa Hong Kong at sa ibang bansa. Binabati ko po ang mga members natin dyan sa He Sanctuary, ang ating leaders, si Emily Cuyoy, Jackie Orduela, Ami Akigbe, Arlene Bote,
3: si Janelle Reyes.
4: At Janelle Reyes.
3: Of course.
4: Ayan, Janelle Reyes.
3: At sa London.
4: At sa London, marami
3: si
4: pa.
3: Si Pastor Noy, nakikinig po sa atin sa London. Sa Greece, si Pastor Ruben Gonzalez. Mm-hmm. At ganunin po ang atin po mga kabarkada po dyan sa Germany. Napakarami nila.
4: Mm, si Pastor
3: Tony Ibarra.
4: Tony Ibarra at sa Sara Ibarra.
3: At of course, ang atin pong kabarkada po dyan sa Milan. Sino Milan. Ba mga barkada natin sa ilan? Milan.
4: Milan, diba? Ayan.
3: Nakalimutan mo na.
4: Diba? Nakalimutan ko na.
3: And of course, Ruben Gonzalez ay kasama po natin. At si Pastor Randy Ilagan.
4: Yeah. At saka ang kanyang wife na si Aileen.
3: At sa US din po, kasama natin po si Pastor Marasigan at ang atin po mga barkada po dyan. Napakadami po, kasama rin po natin ang atin pong mga church dyan po dyan sa Los Angeles.
4: Yes, binabati ko po ang sister ko dyan sa Nazarene, Church of the Nazarene sa LA at ang kanyang husband na si Jeffrey Giwa.
3: At tandaan po natin, sa atin pong pagtatrabaho sa ibang bansa ay kasama natin ating Panginoon. Hindi na tayo iwanan pababayaan man at magtiwala lamang po tayo na tayo po'y kanyang bibigyan ng kalakasan. Of course, malayo man tayo sa atin pong pamilya, sa ating mga kaibigan, malayo man tayo sa atin pong mga mahal sa buhay, pero laging kasama natin ating Panginoon.
4: Yes.
3: Bagamat tayo po'y malayo sa atin pong mga barkada din at ating mga mga close relative, pero tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ang ating Panginoon, kasakasama natin siya.
4: Ayan. Binabati ko rin po si Faith Martin ng 3 p.m. service. Ayan, baka awayin ako eh.
3: Ayan, si Faith Martin ay matagal na rin sa Hong Kong.
4: Oo.
3: At talagang Batikan.
4: Oo, Batikan talaga yan.
3: At OFW, pero
4: yung binibigay niya yung kanyang life at time, spend time sa ministry ng Panginoon. Ayan.
3: At ang dami po natin mga barkada at mga kaibigan, mga kaagapay at mga listeners from around the world. At mamaya po ay mapapakinggan natin isa pong guest dito po sa Servisyo OFW mula po sa Hong Kong.
2: Servisyon OFW.
5: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW? Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan. At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya. Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama. Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya. Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina. Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
6: Mahirap talaga na hindi kumakasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay nais na katuparan na.
5: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
6: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan. At kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho, maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
5: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
7: Ito ang 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
8: sa febc.ph
7: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Servisyon OFW.

0: Nagbabalik po ang programang Servisyong OFW dito po sa 702 DCAS and of course, ang atin pong kagapay ng sambayan, Radyo TV. Ito po si Bong Hermosa at kasama po natin si Ate
1: Dang Hermosa,
0: ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Sa pagkakataong ito, tampok po natin atin pong isa pong OFW na napakatagal na sa Hong Kong. At talagang pinagpala rin ng Panginoon. I think 38 years na siya doon sa Hong Kong. Pero patuloy siya na nagtatrabaho bilang OFW at marami na rin siya.
1: Nag-debut na? Tapos
0: Hindi naman nag-menopause
1: na doon.
0: Ang maganda po dito si atin pong kasama sa Hong Kong na kung saan ay nagtatrabaho ay naging isa ring huwaran. Isa siyang inspiration sa maraming OFW. Kaya marami tayong matututunan sa kanya. Mamaya po sa atin pong pakipag-usap sa kanya, makikita natin yung kanya pong buhay, bagamat marami po siyang challenges. Sa Hong Kong, matatagpuan po natin ang the happiest place on earth.
1: Yes.
0: Ang Disneyland.
1: My favorite place.
0: Favorite place, yes. Ni Ate Dang. Bakit mo naging favorite ang Disneyland?
1: Ha, nandun si Mickey Mouse eh. Hindi, nandun na si Elsa.
0: Sino pa?
1: Sino pa? Si Moana.
0: Sino pa?
1: Favorite mo?
0: Ano?
1: Si Lion King.
0: Yan po, the happiest place on earth, sabi nila sa Hong Kong, ang Disneyland. At of course, marami rin po dun mga museum, mga nagtataas ang building, at ma-enjoy nyo po ang Hong Kong. At ang ating po mga Pilipino doon ay mahigit 200,000. Hindi pa kasama yung mga residente na engineers, mga architect, mga musician, hindi pa kasama. Mga OFW na kung saan ay contract worker na nagtatrabaho doon, sila po ay 200,000 at dumadami pa. At sabi nga ng kaibigan ko, Hong Kong is one of the provinces of the Philippines. Kasi ang daming Pilipino.
1: Talaga?
0: Bawat bahay may Pilipino. Tapos pagpunta mo sa kalye, sa mga supermarket, sa palengke, puro mga Pinoy. Kaya sabi nila, Hong Kong is one of the provinces of the Philippines.
1: Tama.
0: Ayan.
1: Nakikita ko kaya. Pagka madami tayong nakakabangga, kahit pa Tagalog tayo ng Tagalog doon, hindi na ako natuto mag-incheck. Dahil nandun yung mga Tagalog.
0: At kayo rin pumunta po sa Hong Kong. At Idang, ano ba ang do's and don'ts? Sa pag ikaw nag-travel sa Hong Kong, ano ba ang kailangan doon?
1: Ang kailangan?
0: Of course, yung visa.
1: Visa papuntang Hong Kong? Libre.
0: Yung visa, libre ba? O
1: libre.
0: May bayad? Libre.
1: Ang visa doon, pagkapasok mo, two weeks agad. 14 days.
0: Oh, and then,
1: ayan, tourist.
0: Lalabas ka ng Macau, another two weeks. Lalabas ka ng China, another two weeks. Kaya pwede kang maging doon, magtagal.
1: Oo, pwede kang magtagal.
0: Out of...
1: Basta may pera sila at saka may titirhan.
0: Hindi, doon. Meron na patitirhan tayo doon. Yung Mission House, pwede sila tumira doon.
1: Sure. Of course. Pwedeng-pwede.
0: Yeah.
1: Sabi ng boss.
0: At of course, pagkaya nasa Hong Kong, yung culture po doon ay ibang-iba. Ang mahalaga doon yung mga word na pangyaw. Ano ba yung pangyaw?
1: Pangyaw, friend.
0: Friend. Yung umkoy, ano ba yung umkoy?
1: Excuse me.
0: Tsaka?
1: Umkoy, thank you.
0: Thank you, and then...
1: Depende sa gamit eh.
0: Depende sa gamit.
1: Pero yung meron kasing nagturo sa akin na napaka-bad niya magturo, sabi niya, sa pagkadating mo ng Hong Kong, sabihin mo, mag-thank you ka, sabihin mo, ngumiti ka na may unggoy.
0: Huwag naman.
1: O kaya nga, bad nga yung tinuro sa akin noon, kaya hindi ko na inulit.
0: Hindi naman unggoy. Umkoy.
1: Umkoy.
0: Yan. At sa Hong Kong po, ay napakaraming masarap na pagkain doon.
1: Yes.
0: Pag nag-chopstick ka, mayroon bang rules sa chopstick? Ate Dang?
1: Rules.
0: Ang alam ko, bawal itusok yung chopstick doon sa kanin.
1: Ayun, alam ko rin yun.
0: Kailangan...
1: Bad yun.
0: Bad sa kanila. Bad sa atin, hindi bad yun, pero sa Chinese, bad yun pag tinutusok mo yung chopstick sa kanin, dapat ilapag mo sa...
1: Eh, paano kung linagyan ka ng tsaa?
0: Siyempre, sa...
1: Sinalinan ka ng tsaa.
0: Yung daliri mo, itutok-tok mo dun sa table.
1: Sa mesa. Ano ibig sabihin mo?
0: Thank you. I appreciate
1: you.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: At sa Hong Kong po ay may enjoy nyo po ang Hong Kong sapagkat ito po ay very progressive at yung mga tao po ay very efficient. Hindi sila...
1: time is gold.
0: Time is gold, pero very efficient. Kaya you can enjoy Hong Kong.
1: Oo.
0: Napaka.
1: Yung accessibility na mga transportation.
0: At yung mga gagalaan. Ikaw mahilig gumala eh.
1: Oh, of course, maraming gala.
0: Anong gagalaan natin doon?
1: Okay. Peak. The Peak.
0: Ano makita natin sa The Peak?
1: Ang makikita natin doon is yung Wax Museum. Meron doon, napuntahan ko last time, is yung Monopoly. Monopoly. Mm. At saka yung Peak Tower, Sky 100.
0: Oh, wow. Bakit Sky 100?
1: Kasi 100 degrees. At niikot mo.
0: Ayun. Meron pa doon, di ba, malaking Buddha, napakalaking Buddha?
1: Iba yun.
0: Iba pa yun. Yun.
1: Ano yun? So, yun sa Ngoyping 300.
0: Ngoyping.
1: Ngoyping.
0: Magkikable ka muna.
1: Cable. Oo, magkikable. Sa bundok. Mga 30 minutes, oo.
0: Sa bundok, sa dagat, sa airport.
1: Oo, lahat makikita bago nila. Oo.
0: At ang maganda doon,
1: pero hindi ka naman takot sa heights, di ba?
0: Eh, hindi naman.
1: Akala ko takotin ka. Lulain.
0: Ayan po. Kaya po, welcome to Hong Kong. Punta na po kayo sa Hong Kong.
1: Yes.
0: At tawagin nyo lamang po kami. 983-4870. Kami na po bahala sa inyo doon. Kung wala kayong matutulugan, meron tayong mission house doon. At alagaan po namin kayo doon. At ang ating pong mission house ay open po sa mga OFW. Pag kayo na-terminate, punta lang kayo doon at libre po pagkain, libre tulugan. Habang kayo naghihintay po ng inyong visa, and one of the best thing, ating pong mission house, nasa sentro. Pagbaba mo, andun na yung mga shopping area.
1: Yes.
0: Tapos yung mga galaan.
1: Kainan.
0: Night market.
1: Yes, night market. Doon sa ano? Doon sa Jordan, Temple Street.
0: Temple Street, oh.
1: Ang daming lanterns.
0: Ayan. Kaya, punta na ho kayo sa Hong Kong and we
1: tusok,
0: are...
1: Tusok-tusok.
0: Tusok-tusok. Marami din tusok-tusok.
1: Yeah. Point.
0: Ano yung tusok-tusok?
1: Tusok-tusok. Mga, basta mga...
0: Mga fishbowl.
1: Fishbowl. At saka yung... May iba yun doon eh. Iba-ibang mga bansa.
0: Oo.
1: Oo, meron pa nga yung tinatawag
0: Nepalese. Mga Indian.
1: Meron pa nga samosa. Diba?
0: Samosa.
1: Favorite
0: ba yun?
1: Parang hermosa, diba?
0: Oh, samosa. Samosa,
1: hermosa.
0: Sa Nepali yun, Nepali.
1: Nepali, yun ang,
0: parang...
1: Tapos merong Korean, yung fruits.
0: Oh, fruits,
1: na anong tawag doon?
0: Oo. Yung grapes ba yun?
1: Oo, yung lagi sa sugar.
0: Oh, yun, oh. Yan, napakarami po sa Temple Street. Kaya po kayo po ay pumunta na ron. At ang ating pong... OFW Center doon ay handa rin pong makipag-fellowship sa inyo. Ngayon po, naman ay narito ang ating pong isang panayam mula po sa ating pong kababayan na nagtatrabaho doon. 38 years old na po siya. Ibabahagi niya kung ano po ang kanyang challenges, bakit siya napunta ng Hong Kong, at si Norieta Garcia. Si Norieta Garcia, dati po siya sa Middle East. And then after ng Middle East 4 years, then she went to Hong Kong. At siya po ay 38 years na sa Hong Kong.
1: 38.
0: So, ibig sabihin, 38 years plus 4, 42 years na siyang OFW. Marami tayong matututunan kay Norieta Garcia po. And of course, ang ganda po ng aral sa kanya pong buhay. Marami po siyang napanagumpayan. Bagamat siya po ay single mother, napalaki niya kanyang mga anak na napakabuti, napakabait. At talagang cream of the crop dito sa Pilipinas, bagamat siya po ay malayo. At mamaya, mapapakinggan po natin kung ano po ginawa niya. At the same time, meron po siya mga advice sa mga OFW na kung ikaw pupunta ron para maging matagumpay. Ang ganda po na kanya mga advice. At mamaya, pakinggan niyo po. Talagang kayo po ay mapapagpala sapagkat ang kanya po mga patotoo, kanya pong testimony, yung kanya pong mga advice ay talagang down to earth pero very applicable. At meron din po siyang mga sasabihin mamaya. At kayo po ay mapapagpala sa kanya pong mga advices on how to become effective OFW sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa Hong Kong or sa Middle East.
1: Oh,
0: iyan, yes. Atidang.
1: Very, very... Iba yung culture ng Middle East.
0: Ibang Middle East, ibang Hong Kong.
1: Oo, ibang-iba.
0: Sa Middle East ay walang day off. Pag day off ka doon ay...
1: Saka mas kulong sila doon.
0: Mas kulong sila doon. Sa Hong Kong,
1: mas nakakatakot.
0: Every week may day off. At talagang napakaluwag po ng Hong Kong. At of course, iba-iba pong manugaran. Nagpunta tayo sa Europe. Ang Europe naman, puro trabaho sila ron.
1: Oo.
0: Tatlo ang trabaho ng mga OFW doon.
1: Even though meron silang sariling bahay.
0: Oo. Sa Europe may sariling bahay ang OFW, pero
1: pressured sila doon sa ano,
0: sa pagbabayad ng bahay, mga rents. Sa Hong Kong hindi.
1: Sa Hong Kong,
0: kasi ang maamuli nagbabayad ng renta, pati pagkain.
1: Yun nga lang, nakatira sila sa bahay ng amo nila.
0: Yun lang. Oh. Kaya makakaiba po. Kaya po dito sa ating pong servisyo ng OFW, marami po kayong madidiskubre. Iba't ibang bansa. At nang nagpunta rin kami sa Canada, iba rin yung ano nila doon, yung kanilang sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: At sa US,
1: sa
0: Australia rin po. And Singapore, Malaysia. Nakapunta ka na ba ng Malaysia, Ate Dang?
1: Mali nga siya. Ay, Malaysia. Oo.
0: Anong
1: oo,
0: nakita naman, mo sa Malaysia na mga OFW doon? O Singapore?
1: Gala lang tayo doon eh.
0: Hindi, sa Singapore. Di ba nakipag-friendship ka?
1: Ayun, may mga church, may church tayo doon.
0: Oh.
1: Alam ko, one day off per month.
0: Per month, one day off.
1: Oo, hindi katulad sa Hong Kong.
0: Every week.
1: Ayan. Oh, once a week.
0: Pwede pang lumabas.
1: Oo, pwede pang lumabas. Mas strict kasi ang ano, Singapore.
0: Kaya po, marami po tayong matatagpuan na karunungan sa atin pong pagtatalakay ng servisyong OFW. Yes. Pero bago po yan, ay pakinggan po natin si Norieta Garcia, 38 years na pong OFW sa Hong Kong. At siya po ay magbabahagi sa atin ng kanya pong patotoo and also advices on how to be effective OFW sa ibang bansa. Talaga pong napakaganda. Ito na po si Norieta Garcia sa Hong Kong at kung saan ay inspirasyon ng maraming kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa.
2: Ako po si Norieta Garcia, nakatira sa Balatero, Portugalera, Oriental, Mindoro. Isang OFW. Nagpunta po ako ng Middle East ng 4.5 years ako doon. At dito sa Hong Kong, mag-38 years na. Nagpunta po ako ng Middle East dahil iniwanan kami ng tatay ng 5 kong anak. At pagkatapos po na, nagpunta ako ng Hong Kong. At dito po ay marami rin ako naging challenge dahil siyempre kailangan ko ng pera. Binibigyan ko yung aking mga anak at saka aking magulang. Awa po ng Diyos. Tinulungan niya ako na makaraos. Napagtapos ko ang mga anak ko. May magandang hanap buhay ngayon. Tapos ngayon po nandito ako sa El Shaddai, Prayer Partners. Naglilingkod sa kanya. At hanggang ngayon po, nandito pa ako, malakas pa rin ang katawan kahit matanda na ako, 75 years old na po ako. Marami akong naranas ang challenges dito sa aking pagiging OFW dahil niisip ko lagi yung aking mga anak, paano sila mabubuhay, maliliit pa sila. Ang bunso ko ay 2 years old pa lang, tapos ang panganay ko 10 years old. Nagpapadala rin ako sa aking magulang. Kaya iniisip ko po ano, kaya pinaubaya ko lang talaga sila si Diyos dahil nananalig ako na hindi niya pababayanan ang mga nananalig sa kanya. Hindi rin maiwasan na mangutang sa bangko, syempre, pero awa ng Diyos, napapagtagumpayan ko ang pagbabayad. At awa ng Diyos ngayon, ang mga anak ko, lumaki silang mababait. Talaga inisip nila na makatapos ang pag-aaral. At ngayon may mga pamilya na sila. Awa rin ng Diyos, magaganda ang buhay ng kanilang mga anak. Pagtapos din nila. Tapos hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Hong Kong. Naghahanap buhay pa rin. Para rin makatulong pa rin sa mga pamilya ko na nangangailangan ng tulong. At ito'y napagtagumpayan ko, siyempre, dahil sa tulong at awa ng Diyos sa akin. Pangalawang challenges ko, siyempre, nalulungkot ako dahil mga anak ko maliliit pa. Namimiss ko sila, pero pinagkatiwala ko sila kay Lord. At awa ng Diyos, lumaki silang malulusog. Hindi ako na nakakaranas na malungkot dahil may mga sakit, pero alam ko, hindi sila pinabayaan ni Lord. Lumaki sila na malulusog. Pangatlong challenges ko ay yung paano ko sila palalakihin kasi nga maliliit pa sila at tapos ang layo ng aking pinagtatrabahuhan. Palagi na lang akong humihingi ng awa kay Lord na huwag niyang pababayaan ang aking mga anak. At awa ng Diyos, lumaki silang mabubuting tao. Ang advice ko lang sa mga OFW na baguhan, kailangan kayo maging masipag sa inyong mga amo at saka maging honest. At dapat din lagi kayo makikipag-communicate sa inyong mga pamilya, lagi niyong gabayan, pangaralan na maging mabuting tao, lagi mag-aral mabuti at sumunod lagi sa mga nakatatanda. At lagi rin humingi ng awa sa Diyos, humingi ng gabay, at kung may day of man, pumunta sa banana at tahanan ng Diyos upang siya ay purihin sa bayan at pasalamatan sa mga biyaya na patuloy niya pinagkakaloob. Maraming salamat po at naging kabahagi ako ng servisyong OFW. Nawa po ay marami rin kayo na tutunan sa akin at nawa po lagi rin kayong magpasalamat kay Lord. At kung day of nyo, pumunta kayo sa banal ng tahanan ng Diyos upang purihin at sambahin at pasalamatan sa mga pagpapala na pinagkakaloob sa inyo. Salamat po.
3: Servisyong OFW.
0: Ayan. Napakinggan po natin atin pong napaka gandang kwento ni Noriette. Nabiruin mo siya po ay single mother, pero napalaki niya ang kanyang mga anak na mabubuting bata.
1: Oh, hirap na, no?
0: Mahirap yun. Mother. Lalo dati,
1: ikaw na nga mother. 30 ikaw years pa ang father.
0: Oh, 30 years ago dati, wala pang internet.
1: Oo.
0: Tapos, yung cellphone dati, wala pa rin dati, 38 years ago.
1: Tumatawag ka pa nung yung...
0: Maguhulog ka pa nun.
1: Yung, paano ginagawa mo nun, di ba? Nung nasa Hong Kong ka nun, tinatawagan mo ako, kumukuha ka ng maraming coins.
0: Tapos,
1: para matawagan mo.
0: At of course, meron din sulat. Pero
1: sulat,
0: ngayon,
1: oo, ngayon,
0: iba na po ngayon. Pero dati, nung si Norieta Garcia ay nagpapalaki ng kanyang mga anak, malayo sa pamilya, mahirap po. Pero... nagawa niya ang kanya pong obligasyon para mapag-aral ang kanyang mga anak even though siya po, siya ay single mother. Nakita natin, di ba? Single mother pero naging successful ang kanyang pamilya. Yeah. At ang ganda ng kanyang mga advice. Ang kanyang advice, unang-una dapat manalangin.
1: Yes.
0: Mahalagang pananalangin.
1: Prayer is very important. Lalo na pag malayo ka sa piling ng mga minamahal mo, yun yung way na ma-communicate natin sa Panginoon na protektahan natin ang ating mga pamilya.
0: Yun, no? Ang ganda po noon, yung prayer.
1: Oh.
0: Sabi nga, prayer is asking God to do what we cannot do.
1: Yes.
0: Yung hindi natin kayang gawin, kayang gawin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin.
1: Kaya hindi sila kinakabahan dahil confident sila na ang Panginoon na mag-iingat sa pamilya.
0: Yun, ganun ang nangyari kay Norieta. Because of prayer, because of his trust in the Lord, she became an OFW na kung saan ay inspirasyon sa maraming tao. At the same time, hindi lamang inspirasyon. Talaga pong ang kanyang buhay ay talagang isang challenge. Na kaya pala natin. Na kahit mahirap, hindi ka malapit sa iyong pamilya, malayo ka.
1: Sumuko.
0: At of course, hindi rin yun sagabal.
1: Oo.
0: Kahit meron kang problema sa pera, hindi rin yung sagabal. Na kahit na ikaw ay merong mga dinaranas na problema, kaya mong gawin yan.
1: Yes.
0: Kaya ang ganda po na nangyayari kay Norieta Garcia. Even though siya po ay isang single mother at hindi lamang single mother, kulang sa pera at malayo sa pamilya. Pero siya po ay naging matagumpay sa pagpapalaki ng kanyang mga anak at talagang pinagpala ng ating Panginoon. Because sabi niya, prayer is very important.
1: Amen. Prayer is very important.
0: Prayer is asking God to do what we cannot do. At pangalawa ay yung pagtitiis.
1: Yun.
0: Pag wala kang pagtitiis, madali kang sumuko. Yun ang ginawa po ni Norieta Garcia. For 38 years sa Hong Kong, 4 years sa Middle East, siya po ay nagtiis para po ang kanyang mga anak, kanyang mga buong pamilya ay matuntunan.
1: Oo, at matustusan pala. Sacrifices talaga.
0: Nag-sacrifice siya.
1: Ang hirap talaga, no?
0: Malayo, di ba?
1: Parang Lamb of God, nag-iisa. Diba? Nagsasacrifice. No?
0: Siguro kung wala siyang kapit sa Panginoon, maaaring bumigay na siya. Kasi malayo sa pamilya, homesick. Malayo sa mga anak, talagang...
1: Nag-iisa lang siya.
0: Tapos, nag-iisa lang siya. Tapos, yung pera na kailangan niya para sa pagpalaki ng kanyang mga anak ay mahirap. Pero,
1: ilan nga ba yung anak niya?
0: Apat.
1: Apat. Dami nun, no? Apat, single mother.
0: At lahat yun ang pagtapos niya. At ngayon, very successful na po yung kanyang mga anak.
1: Praise the Lord,
0: At talaga ang ganda po na nangyari sa buhay ni Norietta. At sabi niya, manalangin tayo at magtiis sa atin pong buhay sapagkat meron pong, ang problema ay merong expiration.
1: Amen.
0: Hindi forever ang problema. Pag meron kang problema, ay meron niyang expiration date. At,
1: parang gamot lang, ano?
0: Parang may expiration dito. Pero ang problema, hindi forever.
1: Hindi forever.
0: Of course, tutulungan ka ng ating Panginoon. Kahit na ikaw ay malayo, mahirap yun, malayo sa kanyang pamilya. Pangalawa, yung kanyang trabaho ay hindi madali. OFW.
1: Oo, mahirap talaga ang trabaho, lalo na pagka yung magtrabaho ka sa loob ng bahay ng amon mo, doon sa loob ng bahay lang.
0: Tapos, paano kung masungit ang amo mo?
1: Masungit.
0: Diba?
1: Bawal magsungit din. Kasi sinabi mo, binabayaran naman sila. Tanggapin na lang nila yung kasungitan, diba? May bayad naman. Kung sa Pilipinas, sinungitan ka, wala naman bayad, diba? Sabi nila.
0: Ayan, magtiis
1: sila doon sa mga sinabi ng amo nila. Kasi, doon dito sa Pilipinas, kahit sigawan ka ng asawa mo, walang bayad yun. Doon, pagkasigawan ka ng amo mo, may bayad yun. Diba? Saan
0: galing, ka? Ang galing mo talaga. Siyang ka magaling.
1: Sabi ko, parang tinuro mo sa akin yun.
0: Hindi. Ano? Kasi ibang OFW ay minsan sa mga problema nila, masuwangit ang amo, minsan gusto na magwala. So sabi ko, magtiis ka na lang dyan. Kasi sa Pilipinas nga, di ba, pinapagalingan ka ng tatay mo, walang bayad yun. Dito, pinapagalingan ka ng amo mo, may sweldo naman. Yun ang connection. Baka ibang ma-interpret nila.
1: Ganun naman din yun.
0: And of course, ang...
1: Parang yung asawa mo, di ba, yung nangyayon. Marami raw vampira sana, Pilipinas.
0: Ayan.
1: Pingimpira, vampira, sabi nila. Yun lang tinatawag yung
0: business. Ate, meron ka vampira.
1: Ate, meron ka vampira. Kaya vampira, ayun, tama ka dun.
0: Of course, si Norietta Garcia po ay isa pong OFW na naging mabuting ina, naging mabuting provider kahit tapos siya nag-iisa. At ang kanya pong pananampalataya sa Diyos ay naging sandigan at kaya po siya naging matatag. Kaya po sa atin pong pamumuhay ay tandaan po natin, merong talata sa Biblia na kung saan ay sabi sa Awit 128, talatang 2.
1: Yeah.
0: Psalms 128, verse 2.
1: Verse 2.
0: Sa Tagalog, sabi dito sa ating talata, ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangailangan. At kayo'y magiging maunlad at maligaya.
1: Yun.
0: Minsan, dumadanas tayong hirap, pero meron yung katapat na kaligayahan.
1: Yes, on every challenges we have,
0: yeah,
1: there is victory.
0: Yeah, the success na ating maranasan. Minsan dumadanas tayo ng mga...
1: Parang pag-aaral lang yan, sobrang test ng di ba, pag-aaralin mo. Tapos, pag hindi ka nag-aral, babagsak ka. Nag-aral ka na mabuti, perfect. Diba? Perfect.
0: Ayan. Sa school, merong test. Ang purpose po ng test para ikaw i-promote, hindi para i-demote. So, when you pass the test, yung another level ay marating mo. Ganun din po sa atin pong buhay. It's the same thing with our lives. May mga pagsubok, pero tandaan natin, hindi tayo magkakaroon ng pagsubok upang tayo po ay i-down o tayo po ay ibagsak. Meron tayong mga pagsubok sa buhay dahil yun ay stepping stone upang ikaw ay makapunta sa inyong level. So, ganun po ang nangyari kay Norietta Garcia. Isang stepping stone ang kanya pong mga pagsubok. At step by step, nakita niya, lalo siyang umuunlad. Step by step, nakita niya, lalo siyang tumitibay din. At hindi lamang tumitibay, tumatatag siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. And dahil po sa kanya pong pagkapit sa ating Diyos, si Norieta Garcia po ay naging inspirasyon sa maraming OFW. 38 years na po sa Hong Kong OFW at 4 years sa Middle East. Pero
1: ilan taon na siya?
0: Siya ngayon ay mga 70 plus na. 70, sinabi niya parang 75 yata.
1: 42.
0: 75 yata sabi niya hindi sa kanyang testimony.
1: Okay. So hindi dibo. Hindi siya nagdibo doon. Napasa naman na siya.
0: At
1: ano lang, menopausal.
0: At si Norieta Garcia po ay tunay nga na pinagpala ng Panginoon sapagkat yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, very successful. At maganda po yung mga trabaho. At kaya lang po nasa Hong Kong si Norieta dahil ayaw po na amo niyang pauwiin siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi ng kanyang mga anak, uwi ka na nanay. At kami na bahala sa iyo. But of course, napamahal din yung kanya.
1: Ang ganda nun, no? Pinauwi siya. Yung iba, ayaw pauwiin ng kasi... Ang hirap nun yung minsan yung mga OFW pagka umuwi sila, wala na silang pamilya, silang asawa, wala na silang anak, silang bahay.
0: Yun ang ginawa ni Norieta Garcia. Kanyang ginabayan ang kanyang mga anak kahit malayo.
1: Napakaganda ng ginawa niya sa pamilya niya.
0: So, pero next year po, uwi na po si Norieta Garcia at siya po ay uuwi na merong baon na... kasi yung kanyang amo, bibigyan siya ng long service. At milyon din yun. Biro mo, nagtrabaho siya.
1: Pero ang bilis maubos ang milyon.
0: Hindi mo naman niya ubusin yun dahil yung kanyang mga anak successful na.
1: Okay,
0: it means, yung kanyang paghihirap, yung kanyang paghihirap may bunga.
1: Ayun.
0: Yung kuna, yung kanyang mga anak nakagraduate, may magagandang trabaho, mayroon na ring pera, at siya rin uuwi na may baong kayamanan.
1: Yes.
0: At hindi that's lamang kayamanan.
1: True. At least makakapag-start siya ng business.
0: Yes.
1: Para lumago pa ang kanyang kayamanan.
0: Tapos ang ganda ng bahay niya dito sa Puerto Galera.
1: Galera sa ano 'yon?
0: Tabi ng beach. At talagang si Norieta sa kanya pong buhay ay lubos na pinagpala ng ating Panginoon. Nawa maging inspiration po sa atin si Norieta Garcia, isa pong OFW sa Hong Kong na kung saan ay nakaranas ng matinding pagsubok. Pero at the end, ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya po, tayo po ay tunay nga na patuloy lamang sa atin pong paglingkod sa ating Diyos, kahit na meron kang suliranin as OFW, ikaw ay tumawag sa ating Panginoon. At sabi rin Norieta, hindi lang pagtawag, kundi magtiis.
1: Mm-hmm.
0: At pag ikaw'y nagtiis, meron kang tagumpay na makakamit. At ito po ay tagumpay na kung saan ay produkto ng iyong pagtawag sa Panginoon at the same time ng iyong pagtitiis sa buhay. At salamat sapagkat ito pong atin pong si Norieta Garcia ay naging isa pong inspiration. At sa mga OFW na kasama po natin ngayon na nakikinig, ay akin pong nais sabihin, maging kagaya po tayo ni Norieta na laging lumapit sa ating Panginoon. At dapat ay marunong tayo sa atin pong buhay at ang ating kanya-kanya pong buhay ay naging isang patotoo sa atin upang maging matagumpay. Bagamat tayo po'y malayo sa ating mga pamilya, anak, asawa, sa ating pumamahal sa buhay, pwede kang maging matagumpay kung ikaw ay patuloy na magtitiwala sa ating Diyos.
1: Yes.
0: At tandaan po natin din, ang ibang bansa, meron po siyang iba't ibang kultura. Pero sa atin pong pagtatrabaho, marunong tayong mag-adjust katulad po ng ginawa ni Norieta Garcia. Na nag-adjust po siya sa sitwasyon at napanagumpayan niya sa tulong ng ating Panginoon. At the same time, si Norieta Garcia po ay mayroong support group din. Siya po ay uma-attend ng isang gawain ng Panginoon sa Hong Kong.
1: Oo, saan?
0: At hindi ko lang alam pero ang sabi niya siya ay kasama sa isang grupo na nagbibigay din sa kanya ng encouragement.
1: Praise the Lord.
0: Mahalaga po 'yun. Oh. At ang atin pong meron din tayo 'di ba sa Jordan sa ating Salvation OFW sa Jordan.
1: Mm-hmm.
0: Pag kayo po'y nalulungkot, punta lamang ako kayo doon, 46 Jordan Road.
1: Mm-hmm.
0: At marami kayong makakausap doon. Si Joji nandun, si Daryl nandun,
1: si NJ.
0: At kung kayo po'y nalulungkot, o kaya humanap po kayo ng mga barkada na magbibigay sa inyo ng magandang karunungan. Sapagkat mahalaga po yun. Kasama po natin ang atin pong mga kasama sa Mission House, diyan po sa Servisyong OFW sa Hong Kong na tutulong sa inyo sa panalangin, sa mga advices, at hindi lamang sa advices. Sasamahan kayo anuman ang problema nyo.
1: Yes.
0: At Ate Dang, anong masasabi mo, anong payo mo sa mga OFW na may ganung problema?
1: Ang payo ko sa mga OFW ay magkaroon yung unang-una, we should have a church na pwede tayong mag-worship sa Panginoon at kasi doon tayo makakita ng mga support group natin na mag-grow tayo sa Panginoon at meron tayong strength na yun sa inner strength dahil ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng inner strength. Kung wala ang ating Panginoon, siguro yun nga maaring sinabi nila mababaliw, ganun, kasi ang hirap pagka ano yung lalo na yung malayo sa yung family kasi lalo na pagka iniisip nila yung ano nangyayari sitwasyon sa dito sa Pilipinas lalo na kung mayroong sakit ganyan tapos natural iniisip nila ayon nila yung katulad ngayon daming mga sitwasyon di ba sumakay ka lang dun sa motorsiklo sinaksak daw nung ano nung anong tawag dito sino ba yung sumaksak yung hold-upper.
0: Mm.
1: Kawawa naman, nagtatrabaho, sinaksak pa. Oh, then, daming mga sitwasyon na ganyan, nakakatakot, di ba? Pero, natural, pagka nag-cling tayo sa Panginoon at tumaten tayo ng service, binibigyan tayo ng inner strength at inner peace.
0: Yan.
1: So, yun. Tapos, course, yung comfort ng Panginoon, yung love niya, ayan, laging nando doon.
0: Yan. Kung meron po kayong concern about OFW, ay magbigay ng mensahe sa 702-DSAS, FEBC Radio TV FB page. At of course, sa servisyong OFW, FEBC Radio. At tayo po rin po ay mag-tune in sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito sa GCTV, sa pakipagtulungan ng GCTV. At of course, ganun din po sa ating servisyong OFW, ito po ay kaagapay ng kambayanan. Tayo po yung manalangin ngayon, panalangin po natin ating po mga OFW na nangangailangan ng prayer at we believe that God will answer and He is the prayer answering God. Ama, salamat po o Diyos sa amin pong discussion ngayon pong programang ito about the OFW. We thank you because we can cling on you.
1: Yes.
0: Pwede kaming humawak, kumapit sa gitna ng suliranin. Bagamat kami malayo sa aming pamilya, ikaw ay malapit sa amin. Ikaw ay laging kasama namin. 24 oras, minuminuto, sigusegundo, kasama ka namin. Pagpalain mo ang amin pong mga OFW sa buong mundo. At dalangin po namin, O Diyos, give them wisdom. And at the same time, bigyan mo sila Panginoon ng kalakasan upang mapadagumpayan nila ang kanilang mga challenges at pagpalain mo ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. At we want to thank you because today, kami po'y naniniwala that you have a divine surprise for them ngayon pong taong ito.
1: Yes.
0: At dalangin po namin, ikaw ang patuloy na mabigay ng karunungan, kalakasan at ganunin po ang amin pong mga pamilya dito sa Pilipinas ng mga OFW, Lord, give them guidance and give them protection upang sila rin po ay maging kabahagi sa tagumpay ng mga OFW na nasa ibang bansa. Let us partner together, Lord God Almighty, upang makabuo ng strong family.
1: Yes.
0: Sa pamagitan po ng iyong mayamang biyaya at ng iyong pagbibigay sa amin ng kalakasan. Purihin ka, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, at ikaw, Panginoon, na maghari sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. See you po next time dito po sa Radio Online at sa servisyong OFW. Kasama po natin ang ating pong mga kaagapay dito sa programa. Thank you sa mga tumulong sa atin ngayong umaga para po sa broadcast na ito, sa ating production technician, RTB team at Bukawe Tech People. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ito po si Bong Hermosa.
1: Dang Hermosa.
0: Nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. God bless.
1: God bless.
4: Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa Servisyong OFW.
3: Servisyong OFW!
5: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa Local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
8: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira

0: at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng, how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung...

0: unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Tanawana tong time, diri sa DYVS Abyan. Good morning! Kag-welcome gid sa Real Time with Leia sa Sining Adlaw sang Biyernes Abyan. Magatakop naman ang aton nga simana or aton nga work week. I hope nga productive ikaw sa gihapon. Damo ikaw sa mga natun-an Abyan sa Sining Simana sa imo pagtrabaho kag sa imo man nga pagpamati diri sa DYVS. Welcome gid sa Real Time and this is your friend Leia. We are broadcasting live diri sa aton nga studio at ground floor Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kamusta ikaw, Abyan, sa Sininga Adlaw? I believe nga una ining adlaw para sa bulan sang Agosto. August na, Abyan. And salamat gid sa Ginoo for today nga ginhatag niya sa aton. Kag gakalipay gid ko kag I'm inspired gid excited nga makaupo ikaw today sa aton nga program. Ginatamyaw ko lang diri si Tita Perla Montalvo kag Tito Nestor maing aga sa inyo day Joanne Montalvo maing aga man sa imo. Ang imo mga greetings, Abyan, mga shout out nimo, mga feedback or prayer request, ipadala mo lang ina Abyan sa 0998-842-2130. Pwede ka man makatawag sa 704-7999 or pwede ka man din maka-message sa aton nga Facebook chat box. Kag sa Sining nga bulan sang Agosto, Abyan, gina-celebrate naton ang aton nga buwan ng wika kag buwan ng kasaysayan. Actually, damo sa mga celebration, Abyan, sa Sining nga bulan sang Agosto or ang imo man gani nga birthday siguro, Abyan, sa tanan nga naga-celebrate subong, nagakalipay gig kami sa imo, Abyan, nga kaadlawan, enjoy your celebration. Kag shout out lang dira sa mga Abyan naton sa Gimaras, maayong adlaw sa imo na Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit, subong man dira sa Iloilo, sa Alegre Oton, Iloilo, si Tita Ninfa Tahala, Pastor Nemesio Tahala. Subong man, si Pastor Perth Alparaque, dira sa may Pavia, Iloilo, kag sa imo nga family. Also, ginatamyo man naton ang mga taga San Joaquin, Iloilo, si Ma'am Vic Regalado, kag subong man sa Miagaw, wain agagid kay Ma'am Linsen Fernandez. Good morning, gid sa iyo. Kag sa tanan nga mga listeners naton, dira sa Iloilo, subong man sa Antique, Aklan, kag Capiz, Bilog nga Panay area, wain agagid sa inyo. Maing aga man kay Tita Virgie Salgado. Tita Virgie, naka-walking ka na dira, no? Kamusta dira ang imong nga pamahaw or nag-prepare ka na para sa panyaga? Enjoy dira sa mga bag-o lang nag-pamahaw or nagapangapisobong, no? Bag-o lang nakabalik sa ilang biking or sa ayhan nag-break from your gardening, Abyan. Or ang iba nagaluto, nagapreparar para sa panyaga. Enjoy gid, Abyan, sa imo nga pagluto kag sa imo man nga pagpamati diri sa DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Ginatamyaw ko man dira si Tita Mary Serrano, kag subong man si Ma'am Leia Cabiles, si Ma'am Lucita Alegrado, kag salamat man kay Sir June Moran. Sir June, maing aga gid sa inyo. Kay Sir Billy Reyes, maing aga. Kay Ma'am Dolor, Pastor Domi sa amin dira sa may Bago City, kabay pa nga loud and clear ang DYVS dira, Abyan. Kag subong man, may mga pahibalo ka dira, pwede mo lang dira mapadala sa DYVS. Pwede ka man maka-email sa mailbox.dyvs@febc.ph or pwede man nga makakadto ka diri, makabisita ka diri sa station at ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kag ginatamyaw ko man, maayong aga mga taga-Kabankalan, kag subong man dira sa Ilog, kag Kawayan. Daw, karami ang signal naton dira sa Kawayan. No? Mga Abyan naton dira si Pastor Mel Parcon, kag mga friends naton sa Grace Baptist Church sa issue Kawayan. Subong man sa may Patano family, Tita Viola Patano belated, happy birthday sa imo. Kag ginatamyaw man naton si Ma'am Connie Doreza, please pray gid, no? Nga maayo gid siya or maka-recover sa seizure, Abyan. So please pray gid for healing kay Ma'am Connie Ligaspi, subong man sa kay Tita Corazon Estilioso, Naininita Guadalquiver, Ma'am Ninette Pisaga, si Ma'am Leia Solinap, si Ma'am Lilis Lofranco, please pray gid for healing sa aton nga mga Abyan. Tita Dimple Baldonado, maing aga. Tita Florita Ong, salamat man kay Ma'am Maya Chu. Ginatamyo ko man si Sir Allen Del Carmen, good morning sa imo. Mga Abyan naton dira nga nagapamati sa Talisay. Hello dira sa may taga Kamsu nga mga Abyan naton, Engineer Ray Ramos, Ma'am Vic Violanda, Ma'am Nieves Barato, maing aga sa tanan nga mga staff, students, dira mga teachers sang Carlos Hilado Memorial State University. Salamat man sa mga Abyan naton dira sa Silay kay nung Ping Villarenia, maayong aga. Hello man sa mga binaton nga naga-connect online sa Facebook sa dybs.febc.ph. Maayong aga, maayong udto, maayong gabi sa inyo. Salamat gid sa inyo nga pag tune in diri sa DYBS or sa inyo nga pag-view, no, sa aton nga Facebook Live today. Kag ang aton nga pagpang-agda abyan, subong nagapadayon ang seminar abyan, no? Moral Recovery Program Trainers Training Seminar. Pwede ka mo dira sa gyapon makakadto sa Function Hall sa Morsha Complex abyan, dira sa Morsha Plaza. Contact lang si Ma'am Grace Pasigado for more information at 0917-143-4751. Subong man sa sining August 16 abyan, ginaagda ikaw sa The Four Tenors in a concert with Songs from a Grateful Heart sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Circumferential Road, Bacolod City, 6 p.m. Again, invited ikaw abyan August 16. Ginadala ini sang Bahanokoy Baptist Church. Kagsubong man ang IDMC or Intentional Discipleship Making Conference sa sininga September 25 and 26. Visit lang kamo sa idmcbacolod.com for more information. Kag kada Lunes abyan, may ara kita sang bag-o nga program, ang Life Improvement for Teens or LIFT abyan. Actually, ang bilog yan yung pangalan, Lift the Group, no? So hatag diri sa mga advice, subong man mga lessons para mabuligan ang aton ng mga teenager to grow in their faith, character, and daily walk with God. So every Monday ina diri sa DYBS abyan 5 p.m. with abyan Leia Bargazo. Kag subong man abyan pamati ka do diri sa DYBS every Monday to Sunday abyan, kun weekend of course nagapadayon sa gapon naton broadcast. Kag mayara man kita dira mga programa, no, nga makabuligid sa imo abyan. Ang Ma'am Sart ni Miss Joy Pastoral pamatian nimo 11 a.m. every Saturday. Kag ginatamyo ko lang dira si Nang Roda kag Nang Presyosa Alesa sa Alimudyan, Iloilo, maayong aga gid sa inyong atanan. So, na-mention ko na kagina abyan, it's Language Month and the History Month. Subong amo na siyang aton nga topic with our guests. So, before kita magpadayon abyan, pamatian anay nato ng ini nga mga pahanumdom.
1: Let's go see Lady. I'm Cindy Tang with Moving Moments. And when I said that, my German Shepherd Hogan would race to the neighbor's house to play with Lady, a dog half his size. Yet they got along just fine. Romans 12:18 says, as far as it depends on you, live at peace with everyone. But the Apostle Paul goes deeper. He says to bless those who hurt us, not to repay evil for evil, and overcome evil with good. Now that's not easy, because we are responsible for our response, even when others are difficult. So today, think about extending an olive branch. Offer grace, choose peace, pray for those who are hard to love. And remember, if you cannot reach their heart, God can. This story is featured in my devotional, Companions in Faith. You can learn more at movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indihusto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makakabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dungduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. maghimo sang isa kapalibot nga luwas kagbukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kagbulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Real Talk. Real Talk.
0: 10:12 aton time diri sa DYBS, nagapamati ka sa Real Time with Leia. Kag abyan, excited gyud ako today to discuss ang aton nga interesting nga topic abyan on Language and History Month. Kag related sa tourism naton abyan. So ang aton nga guest diri sa sining nga aga, actually nakabisita naman di siya before sa aton, kag we are glad nga makaupod naman subong ang aton nga OIC sa Negros Occidental Tourism Division nga si Sir Raymond Alunan Bayot. Sir Raymond, welcome gid kag maing aga sa imo. Welcome gid liwat na sa aton nga program.
5: Maing aga, Miss Lia, maing aga sa tanan nga nagapamati sini nga station.
0: It's good to have you, sir, no, kay kanami gid sa sini nga aga nga maka-discuss kita on this topic kay nami gid, no, nga syempre gina-celebrate ini naton ang Language Month or Buwan ng Wika kag ang History Month, no, kag salamat gid Sir Liwat, no, sa time nga ginhatag mo sa amon. Kag gusto lang naton mabalaan, Sir Raymond, kun ano ka importante ang pag-celebrate sini naton nga duwa ka event, no, hindi lang diri sa province but national ini nga event, no. So pwede ka na maka-share, sir.
5: Ang aton na nga kuno nga tourist ang sorry ang aton nga Buwan ng Wika, actually it used to be, no, sang guys eskwela kita sang elementary, kinatawag talang na siya sang una linggo ng wika. Actually nagsugod na siya sang time pa ni President Manuel Quezon. That's why our love to our language, ang aton pagigugma sa aton nga kinaagman ako na karon nga lingwahe, ginapapatsyag naton sa aton nga mga estudyante kag uso sa aton man, no, nga lokal.
0: Oo. Kumbaga ara na naiya sa aton nga dugo, no, sa aton lahi abyan, no? Nga embedded na siya abyan, no, ang pag-celebrate naton sang Language Month kag paghatagid importance. Kag subong man, sir, ga ano kita, no, nag commemorate man kita, no, sang History Month naton, of yes, course, no. Previously naka-share diri si Sir Raymond sa aton, nahanungod naman niya sa mga tour or sa mga walking tour kag related nga mga topic or discussion dira abyan, kag of course particularly sa aton nga tourism. So para sa imo, Sir Raymond, no, ang aton nga local nga language, of course diri sa aton nga hiligay noon kita. And even sa for the whole Philippines, no, ano gid ni ka, ano ang aton nga local language, ano ang iya nga role bala nga nag-reflect sang aton nga unique identity kag also ang kultura sang aton nga province. Paano ini nimo ma-relate, sir?
5: Ang aton una best, no, sa aton di sa Negros Occidental, may ara kita ka main gid na lingwahe. Kung halin ka sa norte, butang ta San Carlos, sa may Sagay, amo nang boundary sang aton nga mga Bisaya. So meaning amo nang language nga ginahambal sa mga taga Cebu. So amo nang Bisaya. Ang Sagay dra na nagaamat-amat nagaboundary ang aton nga Bisaya kag ang hiligay noon. Asta na siya sa area na sang Hinigaran. Pag haling ka naman sa Hinigaran, gapapanaw ka pakabangkalan asta ka na makalabot dito sa mga sipala, hinubaan, hiligay noon sa Gyapon. Pero mega mix clan na nga karaya because ang settler sa halin sa Iloilo sang mga Chimpo nga mga 1600s, 1700s dra nagsettle una. Amo nang ang first capital sa Negros sa Ilog.
0: Oho.
5: Dason, ang Kambangkalanta, manotis ninyo, may ara pag ina siya another nga words nga wala ta ginagamit sa Bacolod. Ang like ang word nga dadyo. So kumagamba kita yalaw ay sa aton, sa ila tiya ginagamit nila nga word is dadyo. So ilan nang miara sila yung lingwahe man dito. So may mga karul-anon pa nga mga lingwahe dito na isa sa southern parts ng Negros like ang mga Kabangkalan. Kag pagtabok mo na pakadto kana sa Oriental kay tingod NIR kita, ang Bayawan is also nagaspeak pa Hiligay nun.
0: Hindi, no.
5: Pero the rest na of Oriental is Bisaya na.
0: Oo. So salamat kasi na sir no nga may ara gali geographical nga side no ang pagpahat-pahat no sa aton nga lingwahe no. So salamat kasi na very interesting gina gali no. Mo nagro nga tingala kakis ato no sa southern part sir nga do nagabalud-balud kisa
5: nga galain ang ilaga to no especially Kabangkalan
0: ga imamailan
5: duga matamat tula ini tono ha especially kung haling ka bisagwa no Hiligay non speaking ka example dugay ka nagalinto sa Manila o sa abroad pagbalik mo di lain ang tono sa Hiligay non ma-distinguish mo gid siya paglabot mo sa Kabangkalan actually bisikan taga diri kita lain tono mo ha kali kay taga Kabangkalan na siya.
0: Oo. So kung kisa mabalaan mo kung taga diin no, kaysa tono bala ka.
5: Sa tono, lain
0: ang... sa gani sa magpala Kastilyana ka sir, of course going na mga kanlaon do ang Bisaya.
5: Bisaya na sa gamix klana.
0: Oo.
5: Kay tungod nga gabound meaning kung ang ina nga mga term nga manotis mo nga daga gamix klana, dra mo na siya mapunto nga ari ding boundary.
0: Oo.
5: So ang like ang Sagay mo na gina-example ko ang Sagay kay naga-boundary na da kay maglabot kay sa Eskalante nagadalom ng Bisaya na.
0: Oo.
5: Ang Sagay na dang boundary.
0: Kag siguro sir masiling man naton sa Raymond nga tungod sina daw may mix but silingon ang nag istadra before or
5: settlers,
0: sama, o mga settlers daw mix man.
5: Mix na. Usually ang man nag-settle diba sa norte mga taga-halin sa Cebu. That's on sa aton niya halin sa Iloilo. That's on ang dito naman niya sa dalom niya sa aton sa mga pakadto Kabangkalan sa mga babaw-babaw na sa Iloilo. Kay actually biskan magkadto ka sa Iloilo kon magaidog nga gaidog ka na pagwa sa Iloilo gargmo na garinagumo na sila itayaga singsong yapon galagday
0: kana may gilo interesting diba abya no sang aton yang lingwahe no so kabay pa may nagapamati sa mga estudyante nato no of course kita tanan kinanglan naton ma-educate no sa mga amoning nga mga bagay abyan. Kadto naman kita sa halin sa lingwahe, kadto kita sa mga lugar, sir, mga ara kanabalaan nga mga historical landmarks, sir, or even museums or heritage sites. Ang amuna kinanglan of course talking about History Month nga kinanglan naton bisitahan subong. Basi may update ka, sir.
5: Okay. Interesting places naton no. Kung magsugod kita like in the north, may ara kita sa Sagay, amunang museo sang bata sang Negros. So it's an interactive museum but also it speaks about the geography sang Sagay because coastal siya. When you go down to Manapla, may ara kita da lugar nga ginatawag nga Hacienda Santa Rosalia. It's a lifestyle museum. So ang iya naman niya nga focus, it's more on how ang how the planters or ang mga farmers ang unang pangabuhi. Pero sa likod sina there's an adaptive reuse, no? Ang ilang nga chapel dira, it's how they adapt ang pag-change ang church. Pagkatapos, when you go down naman, pakadto ka na sa mga silay, damo na gida. Ara nga ton Hofelenia, ara ng Halandoni. Kag ang Silay City Government itself, may ara siya yung museum. Amo na yung ilang nga art museum dira. So may ara madagani nga isamang kabalaya sa mga Gamboa, ginimo nila yung Dal Museum naman. So mga interesting na yung lugar. Pag panaog pupagid, talisay ka, may ara na women empowerment naman yung story ng museum. Amo ng balay ni Tanadikang. Kag subong, may ongoing na ginarestore subong sa Talisay ang balay ni Aniceto Lacson. So that will be under with the National Museum. Wala pa kami kabalugin kung ano ang curator side sina, kung ano ginang himuon. But we're happy nga ga-ongoing ang restoration. Tapos, if you're in Bacolod City na, may ara kita yung gallery nga ga-focus about arts. Contemporary arts, abo ng art district, the Orange Gallery. Pagkatapos, may ara man ang Lasal, that's more on scholastic, kag-religious, na siya yung museum. Pagkatapos, may ara kita Negros Museum. Ang Negros Museum naman niya ga-focus naman na isa, contemporary art man gyapon siya. Dason, pagkatapos, may ara kita Yulus Park, that's a lifestyle naman siya. Kaya that's for now, that's considered the oldest house.

0: ang museum is very important for the LGU. And also for us. That is our repository sang aton nga story. The story of the town, the story of the community. Ang museum, in actually, it was taken from the Rutland Mausoleo. So it's a repository. Pero ang museum naman niya is where we store our heritage, culture of the community so that if may mga estranghero nga mag-inabot sa aton, okay, they will know, amunigali eh ang Negros. Amunigaling banwa nga ini. Amo nang rason. That's why kita ya jutay lang. If you go to abroad like mga Europe, especially or even in US, even in Singapore kadamo ang mga museums nila. Kay they are proud to showcase the heritage and the culture in that place.
1: Wow. Salamat kasi na sang ina nga kamanggaran gali no. Naton when it comes sa heritage naton abyan, no? Kag ari pagid sir, speaking sa mga stories bala sir, may ara kam interesting man nga I believe damo gid sir no, mga historical story or mga local legend naton nga hindi pa known or hindi pa nahibaluan sa na, sang kadam-an sir.
0: Okay. Balik ta sa Capitol no. Kagina sang bago kita nag-start naka storya ta sang Carabao. Ano ang reason nga may mga Carabao da sa Lagoon? In all animals pwede man lang mumuro butanga da lion kay ti like ang plaza sang Bacolod may leon da gani. So nga ayang ang bako ang Kapitolya may Carabao. Actually may istorya na siya behind nga amo ng Carabao. Ang babae actually ginubra na siya sang Italiano nga artist, hindi na siya Pilipino nagubra. So ga-represent na siya sang glorious days no sang sugar industry sang Negros, the grandeur of the sugar industry. Hindi tama na siya mandigar bisan subo nagka problema kita sa tubo, but amo na siya naghatag pride inang dako ng hilamon o kon ang tubo. That's why kun lang taon yung babae nagauyat na siya sang tubo and she's pointing on her right, it's a symbol of the grandeur of the sugar industry of Negros. Pero ang iyang partner ang lalaki sa piyak. Ang babae nga ina ginubra na siya sa Manila, ma'am. Wala na siya de ginubra. Ang pag-abot na da sa may Santo Niño stop. Sa mga listener ta no. Ang Santo Niño stop ara na siya dampi sa may Banago, pier na sa sanguna, muna ginatawag na sa Santo Niño Port. Dra na sang una ang pantalan sang Bacolod Murcia nga central. Okay. So kaya amo nang pinakalapit ka pantalan sa Capitol, da na siya gindungka ang babayi, utod-utod na siya. Nakapahat-pahat na siyang pag-abot dire. Da sung ginassemble lang isang Italiano. Kag ang rason sina nga halo ng unod kay may water na siya tani nga masulod dira kag ipagwa niya sa ibaba. And actually subong kami sa Capitol no may budget na for the restoration. Pero hindi na namo ma-restore ang fountain, pero ang crack kag ang mga kamot niya na nagkalautod makaiuna na siya in the future. Okay, balik tato sa lalaki. Nga ang lalaki nagahublas. Okay, number one, ina siya ginubra na siya sang isa ka local artist. Ang ngalan niya si Felix Garzon. Si Felix Garzon, estudyante na siya sang ni Guillermo Tolentino. Si Guillermo Tolentino ang nagubra sang oblation sang UP. Okay, so anyway, ginubra niya na. Actually, perfect proportion ginang lawas ang lalaki kag ang Carabao. Kag I think sa aton di mangunguma no nga gapamati subong kon may ara pa kamo nga gina practice sa subong sa kaagahon ginatawag na nila pagduso-duso. Inaya that is a pre-Christianism panaya nga beliefs. So this is before the Spaniard arrived in the 1600s or 1500s. Dawig na nga practice ang lalaki makadton dito sa tunga sang kampo mahubla siya kag siya nang mauna tanom. Para maayo ang aton nga patubas sa kampo. Amo na nga ko ng taon ninyo, gahublas ng lalaki sa Carabao, sa tupad sang Lagoon. Dason, kung magtantaw ka na sa ibabaw sang Capitol, may apat pa gina ka-sculpture. Lain pa gina silang artist ang nag-obra. Iolohio Garcia, ang artist na. Ang duwa na din sa ka-sculpture sa wala, kung magtangla ka sa Capitol, makita mo da ga-represent sa sugar industry. Ang sa too, may lalaki na nga nagauyat sang baston. But actually, wasay ng ginauyatan niya, ga-represent siya sang timber industry. Because the biggest logging concessionaire in Asia was based in Negros before the war. Amunang ang ILCO. Sa Sagay, Insular Lumber Company. Pero out of four, may isa na da kababayi nga nagasaya gid siya, may bandana pa sa ulo, may

0: pat na siyang ginauyatan. Kag kung i-closer mo na siya, may chinelas na siya, kaya ga-represent naman sa Shanghai Society sang Negros. Hindi naman siya mapunggan o hindi naman siya matago, part na siya sang culture sang Negros because of the bounty of the sugar industry back then.
1: Mm-hmm.
0: So, muna siyang reason. Actually, nga again, story ako na because by next year, maselebrar na ang Capitol sa iyang centenary. Ma 100-year-old na ng Capitol. So, a series na siya ng mga research about the Capitol para maintindihan ta. Nga aging butangan ginahaligi, nga aging butangan na da karabaw, nga may tubig na da and everything.
1: Mm-hmm. Oo. Nami gina Sir Raymond, dong nga mga trivia ni mo sa amon. No, to subot silingon, Sir, 2027, 100 years na.
0: Yes. Ang, June 18.
1: Provincial Capitol.
0: 2027, ma 100-year-old ng Capitol. One of the Capitol buildings in the Philippines nga wala na bumbahan. Wala siya ginsunog. Mm-hmm. Wala siya ginguba sang Hapon during the World War II. Even nga ang Hapon, nag-station, gidera, pinalayas na nilang governor. Sang 1942, ang governor natun, was Dr. Antonio Lizares.
1: Uh-uh.
0: Ang balay na da-balay sa tupad sang UNOR.
1: Uh-uh.
0: Okay. Pero wala pa na yung balay na da-nila.
1: Uh-uh.
0: Ato pa siya sa Talisay, guys, Star. Uh-uh. Sang nag-takeover ng Hapon, nagasulod na no, halin sa Pulupandan ang mga Hapon, ginpahalin da si Governor Antonio Lizares sa Kapitolyo, kag ginpasaylo sa NOHS.
1: Uh-huh.
0: Da siya ginpa-opisina.
1: Uh-huh.
0: Kaya ti ginkuan mo ginkuwa Hapon ang ginsiege ang Kapitol.
1: Uh-huh.
0: Kag isa ka rason sa mga Hapon nga gusto nila ng Capitol, number one, amo na siyang pinaka-vantage point makita mong tanan. Pero wala sila dagay star. Ang mga Hapon, ga-office lang nada sila.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginatulugan nila, ginpang-siege man nila mga balay nga lapit.
1: Mm-hmm.
0: Ang balay sa mga Lacson da sa 7th Street. Ang balay sa mga Silverio sang una sa likod sang Yuno, sang Riverside, may tahom na da nga puti nga balay sang una gatindog kundi ng Cancer Center. Dason ang balay sa mga Villanueva kag Ramos sa Burgos. Da sila gatulog. Kun daytime gakadton sa Capitol da ba opisina.
1: Mm-hmm.
0: Kag dason kundi insubong ang guardhouse namon da sa Capitol sa sulod gid ang iya nga office ang guardiya. May ara na da nga Hapon nga gin-assign ma'am, ang ngalan niya si Hochiro Doy.
1: Mm-hmm.
0: Si Hochiro Doy, nga ada na siya sa inang abintana. Kay until now, no, kung magsulod ka da sa ina nga kwarto, ang iya na nga pinaka-direct git sa bintana, ang 6th Street.
1: Mm-hmm.
0: Nga 6th Street. Kaysa may 6th Street dira, kundi ang hilado, subong nga dalan, ang munang runway. May airport da.
1: Ah.
0: So ang airport, ginabantayan sang Hapon, halin sa Capitol, base may maglanding ng Amerikanong eroplano.
1: Oo,
0: right away, makaradyo siya, may Amerikano, di nga nag-abot.
1: Ah, okay.
0: So muna da siya nga.
1: Strategic sa
0: strategic galing. Strategic, Jaya. Dason, ang accounting office namun sa Capitol, subong yati, nalimpyuhan na ang mga dingding.
1: Uh-huh.
0: Underneath dira, sang hagdan yun sang Capitol, may buho na da. Nga makakamang kalang sulod. Sang una, sang ara pa dang Negros Museum, naga-exist pa tong buho. Ang buho nga ina, may lusot na siya, series of kuha na siya, nga liko-liko. Abi mo mam, kung di ka makagwa, dito ka sa may likod sang mall.
1: Mall
0: sa may San Juan. Sa may Ayala. Oo.
1: Hmm?
0: Kung di nambing grocery na da, kung di atunot sa likod ang grocery, uh-huh, sa Ayala, dito nang lusot niya. Imagine mo ha, ang buho at ito sa Capitol, ang imo nga guwaan ato dito. Kay kung bumbahan sang Amerikano ang Capitol, kay kitikabalos lang nga may Hapon, amun ang air shelter, malagyo ka dito.
1: Ah.
0: Sulusot niya na siya.
1: So, but silingon, sir, ang mga Japanese man nag-imo sang ina.
0: Yeah, ina yung buho, yeah, ang Hapon na nag-obra,
1: mm-mm,
0: kay amun ang ilang air shelter.
1: Mm-mm. So, interesting gigili, sir, no? Ang mga natabo dira no, sa Capitol, hanggang sa Capitol mismo, damo dira gili sa mga event nga nagkalatabo, no? Nga, kumbaga masiling naton treasure na naton abyan.
0: Yeah.
1: No? Paano ang provincial office naman niya sir nagabulig no sa of course wala labot nga ginaistorya mo diri sa amon subong ang history naton. Paano ini gabulig no sa pag-preserve sa aton historical cultural heritage?
0: Okay, may ara kita na ma'am na mandate sa office.
1: Mm-hmm.
0: Actually, tanan ng LGU sang Negros Occidental and all over the Philippines, may gina-submit kita nga pre-CAP, Philippine Registry of Cultural Property, nga ara na sa NCCA,
1: mm-hmm,
0: or National Commission for the Culture and the Arts. Pagkatapos ina, tanan kami na nga mga tourism office, gina-inventory namon. Tangible and intangible heritage.
1: Mm-hmm.
0: Immovable kag movable. So, ang sa mga previous years ang mga ancestral houses gin amat-amat ginano nga pang inventory, although ang iban wala man na mo na salbar kay may kadamo naman sang gin pag demolish.
1: Oo.
0: Pero except kung mag-declare siya ICP, important cultural property, so ang provincial tourism office isaman kita sa mga jury kag kung magpamangkot ang Negros National Museum, kag ang NCCA mamangkot na sa amon sa office, how important is that property nga kinangnan tagi siya i-save? Bisan kubo lang na siya, pero kay daya na nago is Quezon sang World War II.
1: Uh-huh.
0: O kung natabo dira bing hayob-hayob lang siya, pero si Aguinaldo gali, dira sila nagpasilong. O kung da sila nag-meeting with the revolutionaryos ang Negros. So kinanglan gid siya ma-preserve. So amun ang nagagbutang sa mga selyo, ang aton nga National Museum or ang National Historical Institute, or NHCP, kag also ang atong NCCA sa mga properties for important cultural property.
1: Okay. Ano, may ara ka mo mga activities sa Bongsor or events for this August for buwan ng wika kag History Month naton?
0: Okay. For now, ang Provincial Tourism Office, ang activity talang gid siya, the weekly nato nga ginaobra nga culture hub, no? Okay, the free tour na iya sa Capitol. So pwede ka daya ka tour by appointment, you need to inform us ahead of time, but usually ang schedule sina every Thursday at 3 and 4 in the afternoon, free tour na siya.
1: Free
0: na siya, libre na, wala kang bayad, pabalo lang kamo sa amon ahead.
1: Thursday abyan, ha?
0: Oh, kadto kamo da sa Lagoon, basta pabalo lang kamo ahead, hindi mga kadto kamo tuwibes alas 3 alas 4
1: tapos na
0: nakasugod na yun, nakalayo
1: na ongoing na,
0: ongoing na. Pabalo ka mo kay para mahulat namon ka mo kay lain gid ma'am nga makasugod ka.
1: Oo.
0: Kay i-briefing ka nga ami Capitol, nga adri ang Capitol gimpatindog. Pero aside sina ang aton nga probinsya, may ara gid ginakandak iniya, may bayad ni siya kay tungod nga gagamit na sa lakian kag may tour guides bus or sa van. Amo nang Negros Culture Hub naton nga as I mentioned last time, ang lakat niya sinaya as far as Hinigaran and as far as Manapla kag as far as Don Salvador. So kuan na siya ma'am, tag 5 hours na siya yung tour. So may ara kita na yung ara na yung iyang booking area, a booking office niya ara sa may Negros Residences. Pero back to that kuan, no, to that Capitol, ang free naton nga tour, mas maintindihan mo madalom nga agin tawag na Lacson Street. Kiti for us kung taga Bacolod ka, ama ba Lacson Street pa lang na North Capitol Road, Gatuslaw Street, sino ni sila? So kung mag-intra ka sa Culture Hub, pagkatapos mo sang tour, ay okay, amo galit ni siya nga Lacson, kag hindi lang nagali Lacson Street ang hinalinan, tatlo by duwa pa na kangalan niya sang sang dalang ina bag-o siya na Lacson. So ang una niya gid nga ngalan sang mga chimpo ni sang kachila pa to, no. Ang ngalan gina sang ina nga dalan Calle del Rey o kon the King's Road.
1: O daw ka nabatian ko man
0: nga ngalan niya. Pero in between Lacson nga ngalan kag Calle del Rey, nag-appear pa gid ang ngalan nga Marcelo H. del Pilar Street. So amuna siya tani ang ikaduha niya ngalan, pero wala to nagdugay because after the death of Aniceto Lacson, ginalan nga Lacson Street. So like ang Araneta man naton, kundi Araneta subong. Pero prior siya nag Araneta, it used to be Calle Real. Amuna sa una may sinihan da sa una sa Downtown Real Theater.
1: Ayo.
0: Tubangit sang Lopez.
1: Pagda yun sa Iloilo, may Calle Real, ano?
0: Kay ang Real, ang Rey is King, ang Real is Royal. So, Calle Real dito sa Iloilo. I think ang Real sang Iloilo, subog do GM Basa na siya. So, amun ang GM Basa nga dalan, Calle Real. Oh, mga taga-Iloilo. Sorry, ha. I-clear nyo lang na. Basta, I think do ang GM Basa na sa inyo, dira ang Calle Real. Sa amun diya, ang Calle Real na mo, nahimo na siya ng Araneta Street.
1: Wow, salamat. Gindi ka na interesting na trivia, sir. Kaga, connect-connect malang na sila.
0: Yes,
1: gali, no?
0: Yes.
1: Oh, kaglain gituod, abyan, kung may nabalaan kita gamay, no? At least kung may especially kung may mga bisita kita ba,
0: oo,
1: sir? No?
0: Ma'am, bakit taga Derica, hindi ka kabalo? Malo, mauyak ka ba?
1: Oh, gani.
0: So, amun na nga mo, yan, no? Ginalibre na namon yung Capitol nga walking tour para not only for the tour guides, kag also sa mga enthusiasts, even local, mga kabataan, dabi nyo, instead nga magsagad ka mo that date lang sa Lagoon, upod ka mo sa Culture Man. Hub. At least, makabalo, makainchindi ka mo nga may tubig dira. Nga may DBP dira. Maamay na Los Forest da.
1: Oo.
0: So mo na siya, sang sa sagad ka mo daaway kag pungko. Uh-huh. Upod ka mo sa adnog na tour.
1: ang na may paginatagan ni sir na mention mo ang ano ni gani ang forest.
0: Negros Forest, yes.
1: Negros Forest, no?
0: Ara, da sa atong nga kilid lang sang lagoon. Uh-oh. So, galikay na siya, yaga-open lang na siya until 4, kay tigatulog na atong nga mga pada, no? Mga animals na naton.
1: May mga bleeding heart.
0: May bleeding heart pick yun. Kag ang baboy talunon, ara, dira. Kag ang atong nga spotted deer. Uh-oh. Pero I think subong, ang baboy talunon na ito, mga warty pig, no? Ginataguan na because of this ASF. Uh-oh. So, wala rin sila ginapa-expose sa public. Pero ato niya nga mga spotted deer, tay makita mo na dira.
1: Oo, kag nami gid ako makita mo actual sa yes, yes. Ara kadto lang sila dira no sa
0: Negros Forest.
1: Mm. Kag speaking sang mga tour bala sir, kag ang mga pamatan-on subong. Damo na gid ang syempre sa social media no, kag damo interested gid nga mag-travel. So paano ni sila naton sir ma-encourage nga ma-appreciate nila ang aton nga local history kag culture kung nag-travel sila, especially diri sa aton sa Negros Occidental.
0: Okay, ma-encourage naton number one is, kung pag-abot diri sang bisita, no, number one, ang mga destinations naton kinanglan ready man. Kag-also, ang mga destination naton kinanglan may substance man ang imo nga content kung ang imo nga tour o kung na pagbisita. Mm-hmm. E kung kisa mambal, it's balik na liwat sa Capitol. Kung wala na sa sang story, mambal man lang, do Capitol, do pareho man lang ni sa post office sa Manila.
1: Uh-huh.
0: Do pareho man lang ni sa Capitol sa ibang nga lugar. So, pero, once nga makabati ka sang substance niya, sang importance, sang story niya sina, mas lain ang pagtanaw mo. Mas madalom ng pag-intindi mo nga aging patindog, ginada siya, nga ang pertahan niya, gatubang, hindi sa Lacson, pwede man lang gatubang to sa Gatoslaw.
1: Uh-huh.
0: So, muna siya ang aton nga ma-encourage. Kag-uso, ang pagpalangga naton, ang pag-intindi naton sang history, it's not only nag-start sa aton, tani ang mga parents man, no, nga gapamati subong, o kulaton ng mga lolo, da kag lola, inang i-amat-amat naman i-kwa naton sa aton mga apo, o kung kabataan naton, na pa-intindihon nga amun ang importansya sang history. Hindi niya nga gastorya kami sang among nga chimpo, hindi sa amo sina. Ang aton niya is kinapa-intindi namon kamo para ready man kamo nga sa uli sa inyo naman nga chimpo, kamo naman ang pampapass on sang story sa next nga generation ninyo. Nga hindi siya mautod.
1: Oo. Pero kanami gidya for me sir ha, no, nami gidya nga mabalaan naton ang ginhalinan no,
0: yes,
1: or ang
0: yes.
1: roots naton ya no, kay somehow diri ang aton nga manggad no, kag amo na there ang nami tugin mention mo sir ang substance bala no, mayara gi kita something to share kag hindi lang niya siling nga daw storya lang but ma-enrich kita abyan no sa siling yes. mga stories. So, how about naman sir sa mga local communities naton? Paano ni makabulig nung aton nga komunidad no sa paghatag protection or somehow pagbulig mga maproteksyonan kag ma-promote ang aton nga cultural heritage.
0: Okay. Ang aton nga community no, number one gid makabulig gid is number one is ang pag-appreciate sa mga destination nga ina. Kag uso ang paghalong naton. Hindi na naton bala sagad bala kung kisa like me add na nga mga painting diri no sa wall da sa may Mabini lapit sa daan nga Sineco nga office may ara na da sa isa ka propiedad nang gipatahom na naganing painting kag also with that drawing maintindihan mo ang charter sa Bacolod what is all about Bacolod is na balang hindi nyo man patali pag-ibandal. Kaya ti amo nagkakaguba. Kanugon, tani, that's already part nga mapaintindi natin sa mga bisita. Pero kita man nga local, kung kisa, sorry ha, sa mga kabataan nga iban, ginabandalan pa.
1: Ginahampangan
0: pa. Kag actually bala, sa aton nga mga fellow listeners, ang tourism, kag ang ining heritage nato bala, kung palang gaon nato ni sila, gabalik man sa aton, actually, ekonomiya. Kaya ti, kung ang nami ang lugar, ang bisita makip on going dira, babalik-balik da. Ang tricycle driver may kita, kay madulong dito. Ang tricycle may kita, ang jeep. Hasta ang gabaliga da, tubig sa guwas ang destination, ang gabaliga da sang soft drinks. Kay samtang nagahulat da bisya o kung mapulit na siya, ay nauhaw na ko ah. Ay, rigili may soft drinks di o kung may juice di gabaliga sa gwa. So pagkatapos, ay may gabaliga pag hindi mga kalanunon, mga piyaya, mga barkilo sa unhan. So, ang destination is there, pero ang palibot niya, kung palang gaunta na siya sa community, ang palibot, mabuligan niya na. hindi mo lang na siya manotis, pero nagabulig na siya balik.
1: Oo.
0: Like ang butang tanan lang na mga museum, like ang Tanalikang, ang Yulus Park, ang mga Negros Museum, ngayon na magguang bisita lang, alang hindi na siya mag-inom, hindi na siya magkaon, hindi siya magbakal pa sa lubong niya. Like ang Negros Museum, pagwa di raya, o oh, madrikta ko ta doon sa mall, kimamahaw kita, ikinulagutom na ko ha, mahaw tanay, kaon tanay. So, gabalik. Nga, hindi mo lang manotisyahan. So, mo na nga, kita man nga local, palang gaon ta man ang lugar, especially kung taga-dira kita, kay soon, gabalik na sa aton. Siya, mabulig na siya nga, wala na ito na notice.
1: Oo. Oh, correct. Kina, sir, no, kanami, gina nga mga reminder. Kag, amuna, no, ang dapat kita, kung ara kita, dira kita man miso maninlo, dira,
0: oo,
1: no, maatipan.
0: Ilang, hindi ba lang sa unhan, dira, sang, like, sa Tanalikang, sa unhan, gapang haboy man to basurang mga taga dito.
1: Correct.
0: Hindi man, gapang amuna, nang kay tungod nga gabalik man asa sa aton. Gabulig na siya, in a way, ekonomiya. Amo ginangaton niya nga goal sa tourism naton nga ga-promote kita pero gabalik sa economy naton kag sa tanan sa community.
1: Correct, no?
0: Amo na gambal ko bisan tricycle driver balik gahatag na siya income.
1: Speaking gani isang tricycle driver sir mga ano naton public nga mga
0: utility nga vehicles.
1: Oo. Sila gani mismo na dumduman ko to kay na yun mention mo nga about sa police tum lang nga nag-collab sa tour.
0: Yes ma'am.
1: Sila ang mga driver gani sir do pwede mo na sila maging guide man no at yeah. Somehow no?
0: May ara kita ano na TNBS na bala nang mag-book ka lang na okay. Ina nga sa lakyan way back sang bago pa nagaling subong do wala na sila kapatrain. May ara na ginatudloan namon sila ga training na sila sa amon today sa Capitol. Kami nga taga tourism office gina reiterate namon from the airport. Din mo dalon bisita kay kung sa mambal mala na yung, ang inang book naka-booking app ka na no nga tax nga salakyan. Di dalon ka malang yan diretso sa hotel. Pero kung ikaw nga driver gapakadto ka mobi sa hotel di sa Bacolod, gatudlo ka. Ma'am, do you know nga inisya, this is where you can buy the empanada. That's what if you turn to the left ara dira ang Lechon Cavali. So, ang imo nga bisita mambal. Ala, sige mas stop kita, mabakal ko anay. So, kuan siya gabuligay sila economy sa ekonomiya. That's on, ang sa aton nga mga police naman no because may mga training tana sa ila in the future mo nang ginatawag tanga tourist police. So gina may ara na siya schedule I think that is September nga i-train nato ang mga police bala nga ara gid naka station like sa plaza sa Bacolod o sa Lagoon nga makabalo sila. Ano na siyang istorya? Hindi mang wala kami kapamilit nga sa ulohon mo dang bilog nga bersikulos ang tanan ng history. At least you have an idea nga may Leon da sa Pay Plaza. Di na siya nagaling. Nga ang ngalan ni Beethoven ara da sa babaw. Nga si, sino na sila mambal? Ah, si Beethoven ang idot to bala sang unang natako sa sine. So hindi na sa sir, si Beethoven composer. At least natawa bala kung police ka. So kung may European nga mambal, grabe, no?
1: Nakalabot pa di si
0: Beethoven. Nakalabot, may hidden na dakag Beethoven, kag Mozart sa ibabaw. So, that's the reason. So, muna siya nga i-train na natin sila ang mga tourist police liwat naman. Might be by September para may idea sila.
1: Oh, interesting gina, sir, no? Kadamo, gali sang mga updates. Kaya at the same time, ang mga ang community mismo, dako man nga bahin. Sir,
0: yes,
1: no?
0: yes.
1: Sa pagpasanyog pagino sa aton nga culture history and culture
0: with economy.
1: Oo, of course no. Kita diri sa Negroser of course damo kita mga local nga mga festival sire no and sa come October ara naman ang aton Mascara Festival kag ang iban pagid nga mga festivals diri paano ini nag showcase ang aton nga language history kag aton nga identity sa mga bisita naton.
0: Okay, let's say pareho ng Mascara Festival no gapakita siya kung paano nag resilient ang Negros because nag it is a festival nga it's not connected to the church okay because majority sa mga fiesta naton ga connect sa mga simbahan pero like Mascara Pasalamat Festival ina sila isa na sila sa mga festivals ang aton nga sang isla naton diri sa probinsya naton nga nagwa na siya because of resiliency. So because ang Mascara nagsugod na siya nalunod ang Don Juan. Nag-collapse ang sugar industry. nagutom para matabunan ang kasubo sa Guyasang Negrense, nagsugod ang Mascara Festival sa 1980. So magkatapos as also ang pasalamat naman niya, it's the story of the bounty of the harvest. So hindi siya bala religious connected. It's more on festival lang gitse sa LGU na kwan. So with that festival, we encourage guests no nga makakadto dire kiti ga enjoy ang ato mga bisita. So aside from the festival, so makatilaw sila sang aton nga mga pagkaon dire. Especially ti although we are not the gastro capital of the Philippines, kag sang ini nga bisa sang Bisayas, pero damo gid dinami kapag kaon sa Negros.
1: Correct. Hindi kina ma deny, sir.
0: Damo gid actually ang mga taga-Tabok, gatabok pa na dire just to eat.
1: Kag ang iba naton nga mga pagkaon dire gid na padala abroad.
0: Yes, you know? And actually next month no, kundi ma tourism month na kita. Ang Negros Trade Fair naton amuna nang isa sa shall I say pinakalawig na gid nga trade fair sa Pilipinas. Nga provincial nga trade fair nga naga-exist. 40 anyos, paano mo na siya masurvive ang 40 anyos? Pero as the years goes on, nagadako siya, kagad padala tato pagkaon. Actually, ma'am, ang pagkaon nato sa Negros, ang munang una nga kaubos dito, 6 days lang na siya nga trade fair sa Manila. Pero on the 6 days, sometimes like, mention ko na lang noong Cadiz, uga na iya. Ay, but hindi na naging niya masustener. Pagka 6 days siya, wala naging niya uno. Oo. Tigambal kami, paano, ng next this year, preparahan nyo na nga may ara, baka mo yung baliga, nga hindi ba lang nga, on the 6 days, ungab na ka mo. Wala naging niya baligya. So, amuna,
1: bakal gid
0: siya. So, amuna ang demand sa aton pagkaon, sa Negros. Damo. Actually, mga damo, nga kalanaan sa Bacolod, nga maupod sina sa Negros Trade Fair sa Kwan sa Manila that will be September 22. So kag ang kinalain pagin na no ang tanan nga pagkaon ship from Bacolod niya or from Negros daily padala na. Actually may flight na nga alas 5 ginaluto na sa gabi ang mga abituelas na mga lechon kawali na mga morko na lutuon na sa gabi. Pagka alas 5 sang aga, alas 4, ipadala na sa airport para iserve pag lunch. Wala pa galing na sir, may reservation na. So, muna sa kabantog aton pagkaon, da muna makita nga namit gidyan aton pagkaon. The gross occidental gidyan. Yes, ma'am.
1: Kadamo lang kita ma-mention, no? Pero wala labot sa pagkaon, sir. Of course, may mga traditional arts kita, may mga crafts, mga cultural practices nga interested ang mga turista naton to experience. Ano ni siya, sir? Pwede mo ni ma-share naman.
0: Okay. May ara kita nga mga destination where you can buy traditional nga mga handicrafts naton. Isa na da ang Negros Trade Fair, Negros Showroom, ang ato nga TLDC, isang province. So, damo na da sa mga lokalidad nga mga product, mga basket halin sa Calatrava, ang dried ginamos ang Himamaylan. So, dira na sa nimo makita mga handicrafts, kadamo da sa makita naton. So, isa man sa mga ginakadto sa bisita naton, just to buy. Even ang Otop, ang Bacolod, may ara man na da sa may kilid sang plaza. So, mga ato nga mga souvenir shop. Even Santa Market as well, damo kita da makita.
1: Oo. Wow, kadamo lang gid no kag syempre kay kun sample bisar kung may mga big events diri especially the Pisa SM no or sa Merce Center diri sa Bacolod. Gapamangkot gid ang bisita diin kami makadto kun mga amo kami ni mabaklon kami nga amo ni. At least no.
0: Kabalo. Amo man ang mamangamon nga itudlo namon sa mga tourist police where to buy. Kaya mga tourist police na kay sila na invisible. Kami ati sa office, yeah, you can drop by in the office anytime. Basta office hours. Pero ang 24 hours, gidyan, ang mga police nga ara, daya nag-station sa mga plaza o kung sa mga station, mamangkot ang bisita. Oh, where can we buy the ang pinakanamit kay inasal? So, mapili ka na sa mga inasalan mo. Okay, ti Bacolod is known for the inasal. Isa na da sa mga example na ito. So, sumamba, sa dinami, di mabakal handicrafts man o kung ang inyo, ng mga souvenir. So, makatudlo sila, may ara isang Bacolod, may ara sa province, may ara man Negros Showroom, may ara man sa DTI.
1: Kanamigid, sir, no, nga, in all areas, mostly in all areas, manggaranon kita abyan, no? Especially when it comes sa culture naton, sa history naton. How about, sir, ang role naman niya sa mga schools or families nga makabulig sila, nga matipanan, ma-preserve ang aton historical language? No? Okay. Ano ning role nita, sir?
0: Number one, guro sa eskwelahan nato, no? Ang sa pamilya yan naton is ng okay sa bala no kalaway mga okay sa mabati mo bo ato yung gulat naman sang K-drama. Sorry. Guilty na halos tanan sang K-drama nga ina. Pero inabalang aton pag-appreciate man naton sang aton nga lingwahe, ang aton gidyang ina kinaagman nga aton nga paghambas sang hiligay noon. Kay na notisya ninyo man siguro ma'am subong ang mga younger pag nga generation ti English na nga English. So nagakadula na hindi na gani ko kay chindi kung actually Spanish na gani nga word ko sa ginagamit naton like mamangkot mag-isip gani isang isa duwa tatlo apat di gani kabalo bisan uno dos tres one two three gidiyan ang ginaisip. Actually ko magambag actually ang isa duwa tatlo apat lima asa sa pulo actually kwan abala it's not only hiligay nun. Amo man na siyang lingwahe nga amo na ang pag-isip sa mga taga Malaysia. Isa, duwa, tatlo, apat, mga Malaysian, magambal sila. Amo na, kag amo na ang ato nga connection sa ato nga mga katigulangan pa sa timpo, pang wala ang katsila. Dari. So, anyway, so gastart na sa aton nga mga kwan, sa aton nga panimalay, ang pagpalangga sa aton nga lingwahe, ginaton nga hiligay nun, kag ang Pilipino. Kag sa eskwelahan naman naton, yati aton nga mga teachers, nga ginakwan nila, no, mother's tongue nila, kag amuna, ga-encourage kami na tani, ang kahit subong ang DepEd, may mga series of memorandum sila, nga hindi nakapiltrip ang kabataan. Tood for safety man sa kabataan, but sometimes you need to expose them. Biskan ang taga diri lang sa town, sa city lang, hindi bang ganyan nga magwa, kung ka mo sa Talisay sila, kung taga Talisay, katindra ka lang yung Talisay.
1: You can basically explore your
0: explore
1: own.
0: Mo lang, your own lang, yung bala. Kay gali, kay, muna na bala ma'am, no, kung isa ang school lang, gamay, ang set nila sa ilamayan nga, mag-field trip kinang yan, as far as Silay, as far as Victorias and everything. Kung din ka lang nga LGU, para safe lang anong kabataan, until nga makagwa sila.
1: So may ara na mga abya no labi na gin sa mga teachers naton dira mga school administrators. Ang tip ni Sir Raymond no pwede gali ah gyapon makalagaw ang mga bata o educational tour no within lang no sa aton nga mga lugar. How about sir ang mga challenges no nga subong syempre ara gina no ang ginatubang no sa pagpreserve sa aton historical and cultural attractions. No, pagpaano niya ni gina-address, sir?
0: Okay. Ang challenges kid nato, no, example ta lang, subong may gin-demolish naman 2 days ago nga balay nga ancestral house sa Lacson Street. Hindi tama na sila ma-stop kay that sa private property. So, pero, tani, kung may ara lang programa like here in Bacolod City nga if you own an ancestral house, instead of demolishing it, why not turn it into an adaptive reuse? Inaya makahambagi ko nga perfect kada yung Silay. Kaya yung Silay City, instead nga igubo nilang ilang abalay, kadamo na subong. Daw pa na siya, daw uhong na lang na siya nga ang mga balay, gahimo o restaurant, gahimo siya bed and breakfast.
1: Convert lang
0: o, convert siya. Ang term sina natin, ma'am, sa heritage is adaptive reuse. So, ang Bacolod actually may a few damat-amat like inangda sa may bata sa may flyover ruins naman na sa isang unang balay nga ina subong niya ti Mexicano nga kalanan ara da sa may flyover sa kilid dason may balay da nga puti da sa may unhan lang sang Lasal nga sang una puro sa da truck subong niya ti hindi ka kasulod mo nang inambalay hindi ka kasulod kung gachinilas kakagasando controversial sina pero actually ba na makita mo nga at least from the owner ang iba nang no nga ginamat-amat nila nga ay kagahatag siya character gahatag siya value kay ti lain niya mo hindi kay bala nga nagkadto ka sa restaurant do kahon lang da ang tsura kag kristal lang di ari may character. So may ari na di sa unan sang inyo nga dalan sang San Sebastian may balay na dako sa punta hindi mo man siya restaurant yan ni Doña Juliana nga balay. So pagkatapos may ara man dira sa may atubang sang hotel da sa may Lacson ang sa 14. Mga adaptive reuse na sila. amo na yang nami. Mm-hmm. Ang challenge lang gid namon subong kay tungod nga may iba nang hindi kay intindi. Biskan ano mo sila kapaintindi, kaning kiti you don't have a rights because yeah. Ilaman na yang balay, ilaman mm-hmm. na titulo. Mm-hmm. Pero kung pwede man lang namon nga mahambalan mm-hmm. kag maistorya nga i jula, i pwede nyo ma-refurbish. Uh-huh. Actually, basta ang i-retain nyo man lang ang structure mo.
1: Uh-huh.
0: Ang sulod niya, biskan i-model mo pa, biskan pagsulod ka na, nag-float ka na daya. Basta so, ang structural kay tungod ang face balas ang structure uh-huh. amo na yang mapabilin sa pinsa uh-huh. sa bisita
1: uh-huh.
0: kag mambal ang bisita eh dami ko sa Bacolod nang babalik ta bala ang Iloilo uh-huh. latawan ni subong ma'am uh-huh. kadamo na gid nga mga old houses na instead i-demolish na ginimo pa mga resto sa silay uh-huh. ang dako nga letter M na latawa bala subong ang balay da nga daan sa silay ginimo niya restaurant sang dako nga letter M nga yellow so ara dira sa kwad sa may Silay City mm-hmm. so gabuligay mm-hmm. Ma-preserve siya as well naga-income siya
1: mm-hmm. correct sir mm-hmm. no, panami isang imo nga mga reminder sir so isa na gili sa mga natun-an naton abyan ang daw somehow sa adaptive reuse ang guideline no mm-hmm. sa mga guidelines no nga pwede lang gali sa guwa ma-retain ang iyang atsura pero sa sulod pwede niya mabayuhan.
0: Ma-modern na lang siya. Unless kung ang sulod be example sang puti na nga balay no sa unhan sang lasal. Kay kataho magit sang iyang interior.
1: Mm-hmm.
0: So kung pwede siya masalbar. Kay ti prangkahanay nga istorya, ang problema daan sa mga ancestral house, ang mga salog sinagabayli-bayli na na mo.
1: Mm-hmm.
0: Nagaduya na na. Basi karunog sulod ang bisita mo, tokong narusdak.
1: Uh-huh.
0: So kung pwede na nabutangan na sang si Parlin sa dalom mm-hmm. or anong pinaka-best nga masalbar
1: bakod
0: sa
1: lang,
0: magbakod uh-huh. siya. Gali kahit kung gusto mo yung ang balay maka-accommodar yung 100 guests, hindi na nakasarang ang kahoy,
1: mm-hmm.
0: pwede mo siya mailisan.
1: Mm-hmm.
0: Basta ang isalbaron, tagidya ang iyagwa. Ang exterior niya kag i-landscape ta kay actually once nga ma-landscape mo na ay lain ang tsura niya kag guwapa na na sa dayon.
1: Mm-hmm.
0: Back to its former glory na siya.
1: Oo. Kag ano gid siya eh nung attractive gid siya hindi lang sa tao but at the same time mo tumbal mo kasi sir may mga the business side of it no mm-hmm. Isa ginaanan siya ginabutang sa mga show no
0: gina, yes
1: ano sa banang ginapulam no
0: oh, parang actually kung sa damo subong mga like from Manila tamaran na sila mag-shooting kay kung ang problema sa mga teleserye sa Manila kung dito ang ilang shoot gapuli dayon kag kabudlay na pangitaon sang artista
1: mm-hmm.
0: so ginahimo na notice siya ninyo sa mga teleserye may sa Iloilo may sa Bacolod
1: uh-huh.
0: kay para hindi ka hingagaw puli kay karong ga-shooting ka mo diri mapuli ang artista
1: mo na
0: ayawan sila pangita yang director gog tas sinimana di na to si amo ni kadugay amo na actually na learn ko na sa ila namang ko filmmaking namang ko anong reason yung adri na kamo kay you have a lot of properties in Manila because once na madulang artista during the shooting mambal nga mapuli ko gabalik inuras inadlaw na makabalik ti daya ga ugta sa mga direktor that's why kun sa kwan pa siya it is a proud the good side of the COVID nga inabala ka ibabol kada dira ka lang isiklod ka dira para wala puli ay para i-house matapos ka ani
1: o
0: house ka danay para matapos ani sagsa dito kita budlay
1: amo na gili no so interesting gina sir kadamo kay kami sa natun-an subong sir Raymond
0: salamat
1: no?
0: gid
1: ang imo na lang a message sir sa aton nga mga listeners no nga somehow mangin ano sila appreciative mm-hmm. kag at the same time mag hatag gid sang magbulig sa pag-preserve no labi na gid sa mga ginpang mention imo nga mga historical sites naton
0: mm-hmm.
1: or even sa mga places and even sa pag-appreciate no sa aton nga language
0: mm-hmm. Ang mambal ko gid number one, no ang at wala ko kagina na mention gid hiligay no ng ato nga lingwahe ha wala taga hambal Ilonggo kay ang Ilonggo taga Iloilo ka kita negrense negrosanon pero pareho aton lingwahe tanan hiligay noon from the word ilig so kabay pa ang aton nga mga ginikana no ang kagti subong kalabanan ng mga kabataan aton mga gagmay ginapaeskwela tanan sa mga international school
1: mm-hmm.
0: so ano dang mabenepisyo naton it's English wala ta na question nami gina siya because they will be ready for their future nga career
1: mm-hmm.
0: pero kinanglantani nga palanggaon ta man aton nga lingwahe kay kita ang gapasa kag inang kabataan naton sila man ang madala sa daso ng mga generation nga hindi ni mapatay nga aton lingwahe
1: mm-hmm.
0: gusto ninyo nga sa uli butang ta mag-abot ang aton nga apo sa tuhod kabalo pa ka mo magiligay nun oh what's that abalon ka lang Mabalo, ang word pagin pala sa mga kapatid. Iyo man naman. Man, hindi man. Ay, ligay nun. Isiligay nun. Ato na yakin na, ato na yung ligway na sa nga itong kapigulangan na kinanglanta ipasa man sa ato nga generation. Kag sa mga generations to come.
1: Mm-hmm. Kag we should embrace it.
0: Yes. Aton ginaya. Unique na sa aton.
1: So kabay pa nga, we continue gi to support, no? And i-practice naton, gamito naton, kag i-paalinto, no, sa iban. Amo na gani, bisan diri sa radyo, sir. Amo na, na-mention mo kagina, no? Isa sa mga, pwede man mahimo, to preserve it through sa mga radio drama, mga amo na
0: yes.
1: Laban sa buong mga hiligay noon ara sa mga radyo no.
0: Kaga namin nagani subong kay biskan nag FM subong nagahiligay noon na.
1: Oo. So amo na siya abya no kanami gid sa sininga time no nga na appreciate kinato ng aton nga language hindi lang subong no but somehow everyday no. We need to appreciate yun inikag. Of course, ang aton nga history, heritage, ang aton nga kultura, kanami, sa aton nga history kag kultura, diri sa Negros Occidental. So, amo na kisaga palibugang, diin ka makadto, ari lang di agili abya, no? Diri sa aton, no? Damo, gigit na diri sang makadtuan kag somehow ma-learn, no? Sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. So, Sir Raymond, madamo ugid nga salamat.
0: Salamat,
1: Luwat. I'm looking forward, sir.
0: Yes,
1: no?
0: Yes,
1: I believe
0: yes.
1: Nga damo, pagkikita sang ma-update kag ma-share pagid no, sa aton nga mga listeners and viewers some other time, no?
0: Yes,
1: may aragin ng opportunity, Luwat, with Sir Raymond, nung aton ever nga ano gidya, no? Nang damo gikita matunan kay sir no well versed gid no sa aton nga history and culture diri sa Negros Occidental so madamo gid nga salamat sir
0: salamat gid ma'am thank you
1: sa provincial tourism team no? Salamat gid kag especially kay ma'am Diana dira no kay attorney Diaz
0: thank you
1: salamat gid kag of course kay Joel kag inong Bonard sa control kag sa aton nga upod man dira sa guardian aton sa Talok site maing aga sa imo kag salamat. Kag before kita mag-end abyan, hello gid sa kay Ma Marilyn Estemadura, kay ng Rodora Carmona, Ma'am Liberty Indiape, sa BCPO, si Sir Edwin Gushauco, Belhera Marski, Lagaw Taanay Jan or Sevilla, Maymay Villaflor, Jinky Ferrer, Cheche, Angeline Agulino, Ricky Olimpo, Roslyn Pantonial, Tita Corazon Estelioso, Yvonne Barrio, Sir Ayan Tingson, salamat gid. And abyan, ang Kapanimalay mo, since nga si Angel nag-end na sa Kapanimalay, abyan, may bago kitang host no, sa Kapanimalay mo with Chester Elias. So, bantayan mo live na live, diri sa DYVS, abyan. Good morning, Liwat, sa imo, and malipayon gid nga pag sa ulog, no, sang buwan ng wika kag buwan ng kaysaysayan abyan sa imo. Stay tuned ka diri sa DYVS. God bless you. Bye.
0: Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, Metro Bacolod. Good morning, Western Visayas, and also good morning, Philippines. Maayong aga sa tanan sa atong mga manugpalamati. Nagabalik ang inyo nga wala gina-expectar nga magabalik sa kahanginan. Good morning, no? Kag may sa mga nagapamati dira sa aton nga mga lilisuan sa aton nga radyo, may pamilyar nga tingog ka mga batian. Again, ining inyo nga abyan, your fellow parent, Chester Elias, nagabalik sa Kapanimalay, no? Isa ini naman sa aton nga handom nga maka bulig man kita sa pag-alagdan, pamaagi sa pag-share man sa aton yung experience sa aton mga nahibaloan, nahanungod sa simple nga mga topiko. Kag isa iniman sa handong naton nga sa aton na kapanimalay nga programa diri sa DYVS, mas madamo pagid nga mga amay kag mga tatay ang mag-host man sa sining programa. So anyway, mga biyano, welcome to the very first episode of our brand new weekly program sa Kapanimalay. Amo ini ang ginatawag naton nga intentional fatherhood. Whether you're listening from home, driving to work, running your business, preparing lunch, or simply taking a break from your day, thank you for spending this hour with me. It will be an hour every Friday. Kag salamat man sa pagsalig, no? Leia, kag abyan Angel. Iya ining slot sa una, ining kada Biyernes sa Kapanimalay. So, muna sa ibang siguro na kibot, no? Nga lalaki na ang tingog diri sa Kapanimalay. So, mga abyan, this program has actually one audience in mind. Kag sino ini ang target sa atong programa, ini akon mga kaparehas ng mga amay, fathers. But if you're a mother, ayan, isa ikaw ka Eloy, grandparent, isa ka uncle, isa ka manunudlo, or even a young man who hopes to become a father someday, I believe these conversations sa Kapanimalay will be meaningful for you as well. For the next year, about year, gidiya, no? Long term, gini nga ito yung programa, yeah? Every Friday from 11 until noon, maging kaupod ninyo ako, inyong abyan Chester Elias. And we will be talking about many things, but mainly one thing. Ano gid ang main topic nga aton pag-istoryahan diri sa Kapanimalay? Our main topic is not about politics, pero inang politics may matandog na naton iya ginagmay. But it's not about business. We'll not be talking mainly about technology, not even about marriage, but ini sila mangin kabahin ina sa aton yung mga diskusyon. But we will be talking about fathers. Paano bala mangin isa ka amay? Not because fathers are more important than mothers. Of course, no, hindi mas importante ang amay sa Iloy. Parehas lang ina sila. But why is fatherhood important? Because God has given fathers a unique responsibility that cannot be delegated. hindi iya madelegate ang responsibilidad sang pagiging amay. Hindi pwede yung baluna. Ton sa ton yung katabang dira sa balay. Ikaw lang anay ang amay sang pamilya. Hindi man pwede ang balon mong asawa mo na ikaw lang anay ang amay sang pamilya. Kulang gidiya kung wala sang nagatindog nga amay sa sulod sang panimalay. And today, I'd like to answer one question. Why does this program exist? Why did I decide to commit my time for this program? Gatani, nagalagaw-lagaw na lang ako. No? But ano ba lang kabangdanan nga importante ini nga programa naton every Friday? Kaangay man sang programa man ni Pastor Jun Luces every Wednesday. Sa una ang Kapanimalay, when we talk about family, when we talk about Kapanimalay program or kapamilya or anything, what comes into our mind used to be from a mother's perspective. Basta ganit Kapanimalay, luto, na fashion, how to tell stories to children, do mga amo na yan. No? Pero isagali sa pinaka-importanting aspect sang pamilya, amo ang ginatawag naton nga family leadership. Nga dapat nagahalinged sa isa kaamay. Don't get me wrong, wala kitay nag-discriminate sang gender diri sa ato ni programa, although may ara sang espesyal gid iya nga responsibilidad. A very specific duty nga hindi naton ma-delegate amo ina ang ginmando sa aton sang aton nga Biblia. And out of all the topics we could discuss every Friday, nga abala fatherhood. There are schools, mga abiyan, kadamo sa mga eskwelahan nga nagatudlo about raising pigs, raising chicken. Matunan natin nina sa agriculture. Paano magpatubo sang tanom, paano magpabunga sang mangga. May ara mga eskwelahan nga amusin na paano magtanom sang humay. Pero wala sang eskwelahan nga nagatudlo kung paano magpadako sa mga kabataan. Kamo na ang problema naton. Do ginawido-wido na lang naton ini sa music, wala kita yung step-by-step guide. And so this is the purpose of this program. Ang aton segment or shall I say episode every Friday sang Kapanimalay, it's about intentional fatherhood, mga abyan. So updan ninyo kami, no? Diri kag invite your friends, ayhan asawa, ikaw ang nagapamati, kag luyag man nimo i-share ining mga manami nga mga prinsipyo sang pagiging isa ka ama. Ay, babihagada dira imo nga bana taxi o koni chat. Oy, pamati ka kay damo ka di matun-an. So good morning dira sa ato nyo mga listeners. Kag magabalik ang Kapanimalay pagkatapos ang pila ka mga pahanumdom.
3: Susie could well be everyone's model for a perfectly healthy body. She's got thick, shiny black hair. Her eyes are crystal clear. Her lips naturally red. Her teeth a perfect set. Her skin smooth and unblemished. Her figure just right for her height. She's got almost everything a girl could wish for. Susie's secret? A well-balanced diet. The secret of good nutrition. She eats enough of everything. Vegetables, meat, fish, rice, and fruits. Not too much of just one kind of food, but enough of everything. So if you want a healthy body, shouldn't a well-balanced diet be your secret too?

Good morning, everyone. This is Miss Bing Aladron for Lifestyle. Kamusta kita subong maulanon nga semana? Okay lang yapon, no? Sige, apadayon lang kita. And as it is being said, change is the only permanent thing in the world. Today in Kapanimalay, we have our own changes. So let us all welcome si Pastor Chester Elias as our new host and anchor of Kapanimalay Mo Friday edition. Surely he can provide mga in-depth nga wisdom diyan, you know, and share valuable experiences to you through this program. We also would like to give our blessings to Angel Gusom, ang aton iyang partner before, no? As she begins another journey away from DYVS. So may God be with you always, Angel. No, I had a wonderful experience working along side by side with you, Derisa, aton iyang Kapanimalay Friday edition. And my love goes out to you, your kiddos, and your hobby. I am sure nga you know that I am just a message away for anything, for a chat or whatever. Okay, so moving on, mga Kapanimalay, what is the highlight of your week? Subong iya nga semana. Wow, mine is the victory of Alex Iyala, the tennis sensation of the Philippines. She is the latest queen of Washington, D.C. Amo na ang description sa iya sang isa ka sportscaster, no? The queen of D.C. And by the way, mga Kapanimalay, curious man ayhan ka mo mabalaan kung ano ina ang buot sing ganon sang D.C. when you say Washington, D.C. Of course, when you say Washington, it honors George Washington, no, the first U.S. president, while the D.C. stands for District of Columbia. Na amo na siya ang federal area nga nag-serve as the American capital na. So kung maghambal sila Washington D.C., hindi na kita iyayamangin curious, no? Kay kabalo na kita. Si Washington ang first president sa U.S. and the D.C. that means District of Columbia. So, back to Alex Ayala, mga Kapanimalay, kay sadya kunta ni ano. Siyempre, we know kay common knowledge na ini siya nga at 13, no, 13 years old siya, she went to Mallorca, Spain to train sa Rafa Nadal Academy, the world-class tennis training and educational center ining academy, no? Ang ilang ginaobra, ginablend nila ang ginablend sang center ang elite nga athletic training with high-level international schooling para sa mga young players like Alex. So, paano niyaya si Alex na kasulod diri, no? Full scholarship bala ang ginhatag sa iya. Kaya, amo ni ay, si Alex at 4 years old, ginatagaan na siya sang racket sang iya-iya nga lolo. No, ano? Nay, nanamian gijaya ang bata. So, gin-training, kaga, why siya nagareklamo sang training? Bisan nga, aga pa na siya nagabugtaw at 4 o'clock para nga maka-training, makakadto sa gym. Dason, mahimos na siya kaya makadto sa school by 7:30. Tapos puli naman siya by 3 p.m., no? So, matraining naman liwat until mga 7 p.m. and then repeat, no? 4 a.m. bugtaw, mahimos malakat sa school by 7:30, maiskwela, mapuli alas 3, matraining naman hasta alas 7, manyapon, matulog, repeat na muna siya. Ay, siya ginatakan. Kay nga bata payaya si Alex, makita umunagin sa iya ang iya nga passion for tennis, ang iya nga commitment sa training,
ang dedication niya sa sports, no? So, syempre, nakitaan na ina siya sa iya-iya nga potential. So, ginapakumpit na siya sa iya nga age bracket, local and abroad. Syempre, may daog, may pierde. So, sa kay Alex Gijayaga niya, hambalya. Tungod kay ang tennis, may daog kag may pierde, kinahanglan kabalo ka magbalanse kag mag-accept sina nga reality. So anyway, at the age of 12, nag-compete siya and won the prestigious crown sa 14 and under dito sa may Le Petit Tournament in France. There, nakuha niyang attention sa academy scouts tungod sa iya manyayang raw talent and potential. Ang natabo, ang representatives ng academy nag-reach out sa iya-iyang parents and offered full scholarship and training, no? Pati ang high school nga scholarship. So, tungod sina nga offer, bound, syempre, na-relieve ang iyang parents ang financial burdens for sa iyang training kag iya man iyang schooling. Galing kay ti ang iya sina iyang downside, kinahanglan, malakat siya sa Mallorca, Spain, no? So, mapalayo siya sa ilang balay. And at the time, she was very young, at the age of 13. But, as far as Alex is concerned, there is no argument sa paghambal sa iyang malakat siya sa ginaoferan siya sa full scholarship for training and schooling dito sa Rafa Nadal Academy. Ah, wala na yaya sang sec-

challenges of living away from home, ang loneliness, ang language barrier, no, and the rigors of training. So anyway, after 7 years, mga kapanimalay, after 7 years na stay niya dito sa may Rafa Nadal Academy, si Alex turned professional sang 2020 sa iya-iya nga tennis career. So ang iya-iya nga pag-view sang iya-iya nga tennis career is, it is her job. So pagka 2022, mga kapanimalay, she became the first Filipino to win a junior major singles title in the US Open final. Ah, grabe mga kapanimalay. So, after that, si Alex continued to gain exposure, no? She traveled all over the world to join tournaments. She went to Miami Open, to Thailand, in Australia, in Madrid, in UK, India, France, Dubai, US, New Zealand, and many more. Kung diin niya yung may open, no? Kung may diin may tournament, so dito siya ya. And kabalo ka mo. Wherever she goes, bow. Pleasantly surprised gijaya ang bata tungod kay there are Filipinos who went to watch and support her games, no? Ang Filipino diaspora nga ginahambal bala mga kapanimalay, no, is helping and supporting her career all over the world. Ari na 2025 na, and as people would say it, ang iya nga mga stars kuno nag-start to align. Ang Miami Open, si Alex didto gidya made history, no? She became the first wild card to defeat 3 major champions in a single event. Ah, grabe, dito sa Miami, 3 gidya ka mga champions ang ginpang pierde niya sa isa lang ka event, no? Sa Miami event lang dira nag-start ang iya nga nickname nga Giant Slayer. Giant Slayer, no? So, tungod kay ang iya nga mga ginapangpierde, mga champions na. So, si Alex started 2025, ang iya nga rank as world number 140. Then, she made a breakthrough in Miami Open, nag-jump ang iya-iya nga ranking to number 75 in March of 2025. And then, sang mid-2025, si reach number 56, no, nga ranking, and close 2025, rank number 50. But that was not enough. Tungod kay nag-join siya sa Philippine Athletic Delegation to the 2025 Southeast Asian Games dito sa Thailand. Kag nagdugang siya isa ka gold sa para sa Pilipinas sang nag-champion siya sa tennis single. Then comes 2026, mga kapanimalay. She started the year as world tennis number 49 in January. Amo na yang iya-iyang ranking. Then kagdason ang iya naman iya nga with a fantastic performance in Birmingham, no, sa Birmingham Open sa UK, winning the championship trophy and ending sang iya-iya nga winless nga drought bala against mga Czechoslovakian players. Na break yun na ang iya nga OVA jinx, and she climbed to world number 29. So halin sa Birmingham, nagdiretso naman siya sa Wimbledon. Bawa mo gina ang iya-iya nga dream court, no? Bawa dito naman sa Wimbledon, she produced a landmark upset by defeating a defending champion sa Iga Swiatek. Defending champion ina siya, no? Gin-defeat niya sa third round. Pero, hasta lang siya sa third round. Kaya, pagka
pagka quarterfinals gali, napierde siya ni Pagalini. So, didto iya sa London, baw ka na

Hanggang siya kay, she met kay Prince William, she met and had a talk with Princess Kate. Nan, so amo na siya. After dito, nagpuli siya anay sa Pilipinas and went to the most recent winning run niya sa Mubadala in Washington, D.C., which was only last week, mga kapanimalay, no? So, diri naman na underscore gid ang iyang pagka-giant slayer. Sa first round, napierde niya si Zing Wen, ang Olympic champion sang 2024, no? Sa second round, napierde niya si Laila Fernandez, ang defending champion sa Washington DC Open. Pagka quarterfinals, na pierde niya si Vitalina, ang number 9, world number 9. Pagka semis naman, napierde niya naman si Naomi Osaka, ang number 13, Japanese. And sa final, no, na pierde niya si Jess Pegula, ang world number 3 na. So halos tanan ng mga ara sa top 20 nakaagi niya nagidiya pierde. Bisan si Rybakina nga number 2 na pierde niya na inaiya sa Berlin. So sadya pagid kay na postpone ang finals sang Sunday, gin postpone niya ya tungod sang ulan bala, no. But finally sang Monday, it was a triumphal ending para sa Rani Alex Ayala sa 2026 nga Washington DC Open. And all through this, ang Filipino community, mga kapanimalay, ara gadya sa iya ang organizers, no, and the players. They are all very thankful of Alex for bringing in the crowd. She is the most popular tennis player sa Subong. Ang ticket sales, no, nag-jump up by 80% tungod kay ara siya. Hambal ni Naomi Osaka gani kuno, no? Though it doesn't sound like ang audience, no, doesn't sound like tennis crowd, it sounds like a basketball crowd. Si Jess Pegula man, ang iyayang hambal mo, kabay pa nga may mga Americans man nag-cheer sa akon during our game. So, well, at least mga kapanimalay, no, ara na ang atong iyayang Pinoy pride, no, ara na kilala na gidsaya worldwide. And again, she brought and raised the Philippine flag para nga malipay man ang Pilipinas. Okay, this is Miss Bing Aladron saying continue to smile because God loves you.

0: Nagabalik ang Kapanimalay, mga abyan, kag once again, no, sa mga bago lang gid naka naka-tune in, nakaliso sa ilang mga radyo, ini ang inyong abyan, Chester Elias, nagabalik sa kahanginan. Sa mga hindi ka kilala, no, ako si Chester Elias. Mula nang ako nung mapa-introduce. labi na gid sa ato ng mga tatay dira ng mga nagapamati. I'm a fellow father of a simple family. And ining segment subong, introduction lamang ini sa ato nga year-long nga pagatunan, pagaistoryahan, shall I say, conversation about intentional fatherhood. You know, one of the questions that trouble me, that's why luya gid na akon maghambal na hanungod sa sininga topiko throughout the year, depending on, according to God's will, kung di na ako asa dalon sa Ginoo diri sa aton Kapanimalay, kadamo sa mga palamangkutanon subong sa aton nga pungsod. Isa na dira kung nga, common gihapon ang korupsyon. Nagapadayon, hindi ini madula. Why do people cheat in elections, in everything? Nga kadamo gid bala sa mga scam diri sa Pilipinas. Kada adlaw ako yung makabaton ko sa akong telepono, may mga scam, nagatawag, mga nagapagpanginto. Kadamo sa mga video nga kung i-click nimo ay abaw maintuan ikaw. Diri sa Pilipinas, kita diri ang isa sa mga scam capital of the world. Kaya nga ang Pilipino, kuno do kahapos gidya kuno papatihon. Dishonesty is rampant in our society. Bisan magkadto ka sa Manila, magsakay ka taxi. Those stereotype na naiha, this is an open knowledge. Why na subong salig ang mga Pilipino, no? Magsakay sang taxi sa airport. Wala ako nag-generalize, ha. May aragid yan nga mga honest nga mga taxi drivers. Pero pila na lang iya. Kadamo gidya sang hindi nagidya honest subong nga panahon. Why do some people think that integrity is optional? Amo na gani ko magtanaw kita sang mga Senate hearing, Blue Ribbon Committee hearing. Why kita kabalo kung sino ato niya patihan? Kaya nga, doon na anad na lang yun, normal na lang yun iya sa tao subong nga magbinutig kag hindi mag-ako sang ilang sala. So galibog ang ato niya ulo, diin ininaghalin ang amoy niya kultura naton. And why are so many families broken nowadays? Why are our young people growing up without direction? Ginabasol naton ang gadgets, ginabasol naton ang social media, ang influence ng aton yung mga kabataan, nagligad to sa isa ka shooting incident sa isa ka lugar. ang ginabasol naton nga kabangdanan sining shooting incident, amo ang what we call ang games, no, nga ginaambal naton ugat sining violence. Ano gid bala ang sabat sa sining mga palamangkutanon? These are not easy questions, my friends. There are no simple answers. Of course, may papel dira ang kapigadohon. Poverty has a role because everything now is all about the money. Bisan may ara ka sang prinsipyo, you have strong beliefs. Kung kaisa ang kwartaya, labaho gidya sa tanan. Amo gani kung kaisa mo nang masubo, labi na gid kung lapit na lang eleksyon. Kita sa ato ng mga kasimbahanan, we teach people about honesty, we teach about integrity, we pray for the government. Pero a night before the election, ato man kita nagalinya sa may tagtagane kwarta. Because of poverty, kapigadohon, ginauna naton ang aton iyang makuha para malampuwasan naton ng kapigadohon. Isa ina sa mga factors why we don't have integrity. Education matters. Kadamo sa aton kulang si edukasyon. Amuna, nagakaintuan kita sa madamo katama nga mga fake news. Kaya nga, wala kita nagabasa. Kag kung nagabasa man kita, hindi kita kaintindi sa aton nga ginabasa. Headline lamang. May mga ga-text sa aton, wala na aton ginahangop. Ga-reply kita dayon, ga-click kita sa mga link. Kadamo sa mga factors nga nagatuga sinitanan. Our culture matters. Filipino time. Maghambal ka 11, may allowance pa na iya. No, isa ina sa problema sa aton, hindi masaligan ng aton nga tinaga, see you 12 noon, abaw alas 12, no, wala alauna, wae gihapon. Because of culture, we are living in a broken culture. Government also is one answer nga amo ini ang aton nga pamatasan diri sa Pilipinas. Corruption is always there. Churches also matter. because sometimes churches focus too much on religiosity. What is important is that kung ari ka mo sa iglesia, religyoso ka mo tanawon. Nagbitbit Biblia, nagmemorize verses, manami ang batasan, nag-good morning, nag-smile, nag-kamustahan ay, pero ang pagtuo, ang beliefs, ang principles, ang convictions, kadali lang gidiya mauyog. All these, my friends, these influence our society. But you know, as I reflected on these issues, issues of corruption, issues of lack of integrity, issues of dishonesty, issues of broken morale or moral erosion, I keep returning to one place. Diin bala, ano bala ang kabangdanan sinitanan? Ang panimalay. Amugani ining programa nga kapanimalay, abi naton do lifestyle program ini, pero gali ini nga programa makabag-o gid iya sang aton nga pungsod kung seryosoho naton ang mga topiko nga ginatudlo naton dere. Because you know, mga abiyan, nga ang importante gid ang pamilya, importante gid ang intentional parenting, labi na gid intentional fatherhood. Why? Because before someone becomes a politician, he was first a child. Bag-o ang aton yung mga lideres ara-dira sa Senado, sa Kongreso, nangin bata man sila, nangin miyembro sila sang kapanimalay. Kagong kaisa, kung ano ang ilang gawi dira sa ilang opisina sa Senado, sa Kongreso, ay han amuman ang gawi sang ilang pamilya o kung amuman ang gawi sa sulod sang balay. Amuna nga kung ara kita makatanaw kita sang mga hearing, huay sama ako sang sala. Kay nga, amuman kita sina sa sulod sang balay. Wala sang maako sang sala. Guilty kita sina tanan. I'm guilty. My fellow fathers are guilty. Labi na gid kong amay ikaw. Diba? Kung amay ka, kabudli-budli mag-sorry sa kabataan ay. Oh, Bonard, kagi ka na sorry. Bonard siya bata. May pamati. This ng Rodora. Eh. budlay. Amuna, subong, nga wala sang maako sang sala, bisandiin man nga korte, no? Kinanglan lalison, gid bali, on gid tanan, tiko on gid ang tanan niya mga argumento para madepensahan ang kaugalingon. Before someone becomes a businesswoman, she was first a daughter. Amuna nga bisan sa business naton, kadamo kita sa mga dinaya, flood control, contractors, construction company, kaya nga ah. Kaysang bata pa siya, amuman ang gawi sa ilang pamilya. Before someone becomes a teacher, an engineer, a doctor, or even a leader, they were first members of a family. Membro sila sa pamilya, kag ang values naton, ara gina mold sa sulod sang aton niya panimalay. Hindi kita ma-expectar ng isang kapersona kung ara na sa opisina sa gobyerno, dira na lang siya tudloan sang values. Ang values naton, ginatudlo sa sulod sang aton nga panimalay. Every leader begins as a child. Every citizen begins as someone's son or daughter. And that realization, mga abyan, amuni nga nagbalik ko diri bilang host ng kapanimalay sa DYVS because it changed the way I think. If we want better communities tomorrow, we cannot ignore the homes of today. Hindi kita sagay reklamo, hindi kita sagay rali-rali, dira ang kalain sa gobyerno. Kaya nga, balik kita gihapon sa sulod sa atong kapanimalay. If you want to change our country, if you want to change our community, our society, let us begin by becoming intentional parents, intentional fathers, especially inside our homes. And so as we begin this topic, siguro I hope and I pray nga maglabot ini sa katuig, no? Kung hindi ako pag-petitionan din nga maghalin kung damo sa maigo. Ego kita tanan, pati ako ego man ako sa ni, because kadamo kita sang kakulangan. And it is a time for us to change and to revolutionize what fatherhood is all about. Ano ba lang isa ka amay? Ano ba lang ang responsibilidad sang isa ka amay? Ayhan ini nga topiko na dalana ni Pastor Jun Lusa sa iyaman nga program every Wednesday. But let me remind you, when I say father, what comes to your mind? For many Filipinos, sa mga Pilipino, may ara kita sang stereotype maginatawag o kung ang typical nato niya pagtulok sa isa ka amay. Kung amay ka gani isang puluyan, abi naton provider ka lang or tagahatag ka lang o kung ATM machine ka lang. Kadamo sa aton amuna pagtulok sa amay, no? ATM machine lang, hatag lang da kwarta, bahala na. Basta gahatag ka kwarta. Sometimes we thought that the father is just a breadwinner. Breadwinner, tagahatag pagkaon, taga-provide ang kinanglanon sa mga kabataan, taga-paeskwela sa mga kabataan. Disciplinarian, tagahanot, tagapina, di ba? Kung tatay, ganito umula na, no? Tagahanot, tagapina. sa mga bata kung may sala na. Decision maker, the one who pays the bills. Of course, I'm not saying that those responsibilities are wrong. Those responsibilities are important, importante ina. Pero mga abyan, the scripture teaches us that providing for one's family is also honorable. But is that all? Amula na bala ang gina-expect sa Ginoo sa aton yung mga amay? No. No. Imagine a father who gives his child everything money can buy. Bisan ano pa da kamanggarano ng isa ka amay, ginahatag ang tanan kinang lanon, may manami kita nga balay, excellent ang edukasyon sa mga kabataan, may latest gadgets, comfortable life. What if the father never teaches honesty? Wala ginatudluan ng kabataan to become honest. What if the father does not teach repentance and forgiveness? Wala ginatudluan ang mga kabataan nga mangayo sang pasaylo kung may sala. Amun akong kaisa tingala kita, may mga kilala kita nga mga tigulang nagidya katama pero wala pagidya kaagi sorry sa ilang kabuhi kay wala gid sila nagapati nga sala sila. Because of this culture nga wala kita ginatudluan nga kung may sala kita sorry ka gidayon. What if a father does not teach humility? What if he never models integrity? Has he truly fulfilled God's calling? No, I don't believe so. Kulang ina mga abyan. Because children need more than provision. Atong mga kabataan, hindi lang puro pagkaon ang ilaki ng lanon, hindi lang puro pag-eskwela, hindi lang puro gadgets. What they need is not just provision but formation. The formation of a character. And that is the responsibility of a father. What is the Bible's picture of a father? You know, mga abyan, if we open our Bibles in Ephesians chapter 6, kabalo ko kita nga mga ginikanan, labi na gid ako, amay, mga fellow, nga naton yung mga tatay. Paborito naton, permi Ephesians 6:1. Children, obey your parents. In fact, gina-weaponize naton ini. Kung hindi ganun magsunod ng mga kabataan sa ito, Ephesians 6:1, children, obey your parents. But you know, there's a greater mandate in that chapter. May dako din ang mandate in verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger. But here's the mandate now. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. I will not dwell on the first part of the verse. I will dwell here on the second part. And that is the mandate to the fathers. Ginhatag ini sa mga tatay. No, it's not an accident why the Apostle Paul used the word fathers. He did not say parents, but fathers, specifically sa mga amay. Bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. Kita gidiya dapat mag-train sa ila, magtudlo sa ila. Instead of just providing, the Bible focused on the main responsibility of the father, unique responsibility to lead the spiritual and moral formation of the home. He defines the home's beliefs, values, principles, and convictions. Ang pamangkot naton sa ato yung mga panimalay na nagapamati isubong, mga kabataan niya nagapamati. Have you defined your home's values? May listahan bala ka mo sang core values sang inyong panimalay? Kung kisa confused kita kung anong patihan naton. Kinsa ako, why kita kabalo kung ma-parking bala ako diri sa may illegal parking kung hindi. Kaya nga, wala makamiging tudluan sa panimalay kung anong tindog namon regarding to following traffic rules. Wala ako kabalo kung magbakal ko diri sa dinaya nga presyo, okay lang bala ako hindi. Kaya wala ginatudlo sa mong panimalay kung anong tindog namon sa ginatawag naton nga mga dinaya sa internet. Why kita tindog? Why? Because there's no person who defines, who establishes the core values of the family. And it takes a father to do that. It is the responsibility. Dapat may amay kita nga nagatudlo sa aton. Amuni ang aton conviction sa pamilya. Amuni ang tindog naton. Amuni ang aton ginapatihan. Amuni ang aton nga pagtuo. And that should be immovable, my friends. Mag-break kita anay, kadali lang gid, kag magabalik kita pagkatapos ang isa ka pahanumdom, encouraging words with Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Sa Kenya, Africa ay mayroong isang tribong tinatawag na Pokot. Ang buhay ng mga Pokot ay kadalasang taong layas. Ang mga nagpapastol ay dumarating sa isang lugar kung saan may sapat na tubig at pagkain para sa kanilang mga hayop. At habang naroon sila, ay magsasaka na rin sila upang mayroong pagkain ang kanilang mga pamilya. Sa panahon na wala nang makakain, mag-aal sa baluta na ang mga ito upang maghanap ng bagong matutuluyan. Ang mga pukot ay naniniwala na ang lahat ng bagay ay nagtataglay ng espiritu. Kaya sinasamba nila ang lahat dahil sa takot na baka ito ay magbigay ng parusa imbis na tulong. Kung ano-anong offerings ang ginagawa ng mga sumasamba, tulad ng pagsasayaw, pag-aalay at pagdarasal. Marami na ring tumalikod sa pagsasamba ng mga espiritu at ngayon ay naniniwala kay Hesukristo. Kamakailan lamang ay nakatanggap kami ng isang email galing sa isang pastor ng Pokot. Ibinalita niya na mayroong dumating sa ilang nayon na pinipilit ang mga alagad ni Hesukristo na bumalik sa pagsamba ng mga espiritu at uminom ng dugo ng hayop na may halong mga kemikal. Ang mga hindi sumunod ay binugbog at dahil sa takot na rin ng ilan ay ginawa nila ang ipinag-uutos upang makaiwas ng bugbog at kamatayan. Inireport sa pulis ang mga pangyayari, ngunit wala daw silang magagawa dahil ang komunidad daw ang dapat gumawa ng paraan sa kanilang pagsamba. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong diuyukod o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat na nga ayaw sa akin, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Nagabalik ang Kapanimalay, kagini ang inyong abyan sa liwat, your fellow tatay sa atong dira mga nagapamati nga mga amay, Chester Elias. Good morning, kagama ayong paglantaw sa atong dira nga mga kaupod sa Facebook Live, no? Good morning, dira. Gina Artesano ng Rodora Carmona and Perla Montalvo, kagmuna pa sa iban, Welly Grace Yap, good morning sa atong mga managpalamati, no? By the way, pwede ka mo makapadala sa inyong mga pamangkot, may mga questions ka mo about the parenting, labi na gid sa mga kabataan, no? You can always share your question dari sa atong comment section sa 1233DYVS, kag aton ina, tilawan nato, no? Nga masabat ini nga mga palamangkotan because interactive ini nga programa naton subong sa radyo. Kay ina, mga abiyana, ginatilawan naton, gintry naton, i-define kung ano gid bala ang mandate, ang mando, o kung ang responsibility sa isa ka amay. What is a father? Ang bala ton, hindi nga provider lamang, hindi ATM machine lang ang amay. That's not enough, but we are the spiritual leaders of our home. And one of the greatest mandates here in Ephesians chapter 6 verse 4 is to bring up our children in the discipline and instruction of the Lord. This is very serious, mga abyan, because ining bring them up, hambal ni Apostle Pablo, this is imperative. O kung isa, hindi gidya ka sugo sa mga amay. Bring them up, buot silingon, we have to nurture them. Hindi ini siya passive. Kaya abi naton yung kaisa, kung naghatag kita kwarta, kung nagapakaon kita, okay na. Tapos na ta sa aton nga responsibilidad. But the greater command here is to really bring them up. Intentional nga pag-nurture, nga pag-cultivate sa nga ginatawag naton nga growth, with all patience, with all consistency and love. Bring them up in the discipline of the Lord and instruction of the Lord. Ako lang inipagyan ining text, no? Hindi ko yung magwali subong, no? Kaya hindi, no? Kaya pastor. At ato lang pagatunan. Bring them up what? Bring them up in the internet, in the teachings of the school? No. Kung kaisa, gusto natin ibalik ang values education o kung ang GMRC. Galalis kita, garali kita, ibalik ang GMRC kaya wala na good manners and right conduct sa eskwelahan. But hindi ni responsibilidad sa eskwelahan, mga abyan. Aton ginaya ang pagtudlo sa aton nga mga kabataan to nurture them with the discipline and instruction of the Lord. Ano ba lang discipline? Amo ni problema sa mga Pilipino because when we talk about discipline, disiplinaha imo kabataan na nagasulod dayon sa aton hunahuna, amo ang pagpina sa sala. Pina kung may sala agin himo. So that's very wrong. That is problematic. Kaya nga hulaton pa naton nga may sala ang bata bag-o naton pinahan. Wala man kita sang gintudlo antisina nga hindi na siya maghimo sina nga sala. Ang discipline galimang abyan, it is positive discipline. Hindi na siya negative discipline, no? Positive discipline meaning education, training from the Greek word paideia. Buod silingon, halin ang sanggamay ang bata, tudloan ang adaan naton kung ano dapat ang iya nga mga prinsipyo. Sa amon nga puluyan, luyag lang na akong i-share sa inyo, may ara kami nga kultura nga gina-observe halin pa sang gamay pa ang ako niya anak. Subong 14 years old na. Budos ang sanol lang to, no? Budos ang sanol lang kami to nag-guest sa real time sa una sa may pahanokoy nga ako niya anak. Ginakungkong ko pa. Subong 14 years old na siya. Pero halin sa una, gina-observe gina namon nga bisan magbilin kada isang piso sa babaw sang refrigerator, hindi na pwede matandog kung wala ka naglisensya o kung namangkot yung kasino ina nga piso. May pagkaon dira sa refrigerator, hindi mo na iya, hindi iya nga balaod ha, hindi iya nga layi. Pero kultura namon ina, nga naanad kami, nga pamangkoton namon kasino ini. Hindi iya, wala ka may kakatingalang, may madula lang gulpi. Because that is our discipline, that is our training inside the home. Amo na nga amo niya anak nagdako nga wala siya nagpangkuha sang hindi nga iya, sa hindi iya. Karon, mangkot kita sa Senado, sa Kongreso, sa Gobyerno, nga may kwarta nga ginakuha nga hindi ila. Diba? Di na nagsugod. Tungod sa discipline naton sa sulod sang panimalay, tungod sa gina-observe naton nga training o kung paideia in Greek, kinaanad nga wala sila ginatudloan, nga wala ginaklaro ang aton nga prinsipyo na hanungod sa pagkuha sang hindi nga aton, amo na ang mga taxes naton, hindi ila, ginakuha nilang aton nga buwis. Again, it will always go back to our culture inside our home. And hindi lamang discipline ang ginahambal din ni Apostle Paul in Ephesians 6:4. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Discipline and instruction, ano ini ang ginatawag naton nga instruction in some translations, admonition, nuthesia, buot silingon sa ni encouragement, guidance, and correction to set the mind, and from the word nuos in Greek, no? So to set the mind, it is the responsibility of the fathers ang paggiya sa mga kabataan to develop a certain mindset. Amuni siya. So, hindi gali pwede nga ang game ang naka-impluensya sa bata nga mangin bayulente kung wala naton sa laging tudloan kung ano dapat ang mindset sa mga kabataan. It should always come from our fathers. God never intended fathers to be merely providers. Fathers are to be mentors. We are teachers. We are disciples. We are examples. I always remember that commercial na pahanumdum sang Nestle bala. Sa una gagmay pa kami na, I was 5 or 6 years old. Kita na ako permis sa pasayod. Ay, naabtan man ni Guru ni Bonard. Kito mas magulang ni sa Bonard sa akin, no? Ano ganin, nerd, ang paalala ng Nestle. Ang lahat na ginagawa ng matatanda ay laging, sa mata ng isang bata, ang lahat ng ginagawa ng matatanda ay laging tama. Isang paalala. Hatid sa inyo ng Nestle Philippines. At yung mga bata, to sang una, sang amuna, kaysa isa kapasayod to, ang tatay nagparking sa no parking. Tapos nakita sang bata nga nagpark ng tatay niya. Lahat ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng matanda. At yung bata, to sabong tigulang naman to, siya naman itong nagpark sa no parking. Di ba? Dugay na nga pahanumdom, why na itong ginasunod. Amo gani nga subong, kung ano makita sa aton kabataan, gagamit kita cellphone samtang naga-drive, may layi kita sa ginatawag na aton yung anti-distracted driving act. Wow. So just forgive me. Ang katuyuan sa ninyong programa is not to criticize our fathers, not to criticize our parents, but to help us, including myself also. Because I'm not a perfect father. I also have my weaknesses. I also have my shortcomings. But by God's grace, amat-amat naton ini baguhon. Dungan kita buligan naton ini nga mabag-ong aton nga pungsod pamaagi sa pag-disciple sang aton nga mga puloy-an. And ini nga programa mga abyan in the following Fridays that this exists not because fathers are failures. Many fathers acknowledge kung ikaw nagapamati sa ikaw kaamay, you are doing your best. We are doing our best. We work for long hours. We sacrifice by working far from home. Some of our fathers are working abroad, and that is an honorable thing that you are doing, my friend. Some fathers are carrying enormous pressure just to provide. This program, once again, is not here to criticize our fathers, but this is to encourage our fellow fathers. However, there's something that I really believe deeply, that most fathers have never been taught how to become intentional fathers. Ang balatong gani kaina, wala kita sa eskwelahan. Dapat amo ni ang subject na ginadugang, no, sa aton nga curriculum basig pamati dira ang aton nga DepEd secretary sino gani ay okay ang aton yung mga opisyales sa DepEd, no, dapat idugang ini ang parenting nga subject, intentional parenting, kay wala iniya sa eskwelahan amo ni kinanglan naton. Many fathers learn to earn a living, ginatudloan kita pangita sang kwarta, but no one taught us in the schools to build character. No one taught them how to disciple their children. No one taught them how to leave a spiritual legacy. That's what this program hopes to do. Luyag naton nga matudloan kita nga mga amay. Nga ang pagiging amay goes beyond financial obligations, goes beyond material responsibility. Every week, we will open God's Word together. We will discuss practical parenting. We'll talk about many things, about fatherhood, communication, discipline, integrity, financial management, technology, leadership, faith, relationship, and of course, character. And we'll constantly ask one question. What kind of adult is my child becoming? Ano ba laluyag nato niya makitaan sa aton anak kung sila magdalalagko na? Someday our children will become doctors, teachers, engineers, some pastors, maybe some will become congressmen, senators, and even president, maybe someday, no? Ano bala nga professionals or ano bala nga adults luyag naton nga mangin ang aton yung mga kabataan? Hindi na automatic, hindi na gulpi na lang, uy, ang anak ko, doktor na. Uy, ang anak ko dapat namin ng ilang values, you know, intentional dapat. Samtang gagmay pa sila, amat-amat naton, ginamold ang ilang character. It is about preparing someone for adulthood. So imagine, my friends, as I end, imagine 1,000 fathers, labinigid magkapamati sa aton, thousands of fathers who apologize when they're wrong. Oh, wow. 1,000 fathers who keep their promises. 1,000 fathers who model integrity. Nga kabalo siya kung sala, hindi agidya pag-ubrahon. 1,000 fathers who teach generosity, nagatudlo nga mangin maalwan ang mga kabataan. Linibo ka mga amay nga nagamodel sa ginatawag nga compassion. Libo nga mga amay nga nagahigugma sang pulong sang Dios. Kag imagine 1,000 fathers who live what they believe, nagakabuhi sa kung ano ang ilang nga ginapatihan. Imagine children growing up in those homes. Grabe, no? Kanami tani kung mga kabataan, dira nga puluyan naga-star. And so, I have a simple challenge for you this week. Simple lang ini ana, hindi nato nahimo tanan budlay ini. Amo gani gin design ako nining programa 1 week ini, one year. Once a week for 1 year para mamulo mag-an kay kabudlay ini tun-an. I believe in the saying, it's hard to teach old dogs new tricks. Isa na ako dira. Kaya tigulang naman ako, abyan. Although mas tigulang gamay si Bunard sa akon. Pero tigulang naman ako. But this week, isa lang anay ka-challenge. Suguda na ton. One thing. Isa lang anay aton obrahon. Pungko upod sa imo nga anak. Ay ha, nag-drive ka mo sa salakyan or nag-tanaw ka mo sa TV dira or nagakaon. just don't do anything. Just sit down. Put away your cell phone and everything. Ask one simple, how are you? Kamusta ka? Or what made you happy this week? Kamusta sa school? Anong achievement mo? Anong nahimo mo na nakapalipay sa imo sa eskwelahan? Do not correct. Hindi magsaway, ana. Hindi ana mag-lecture. Pamati lang. Pamati and appreciate. Sometimes, intentional fatherhood begins with intentional listening. Kag ini siya pinasahi ini, jutay lang sa aton yung mga amay ang luyag mamati sa mga istorya sa aton yung mga kabataan. And next Friday, we will begin exploring why fathers matter more than ever. And so I hope and I pray nga kamuha nakapamati usubong panghagat pagid kamo sa mga fellow fathers na aton dere. Even parents, mothers, and even children who wish to become fathers someday. Remember, as I end, remember, children rarely remember everything we say. But they never stop learning from the way we live. Malipatan sa aton mga kabataan ang aton na ginahambal sa ila someday. Pero hindi kid nila malipatan kag hindi maguntat ang ilang pagtuon sa pamaagi sang aton nga pagkabuhi. My friends, let's build the next generation together. One home, one conversation, one intentional father at a time. Ini inyo abyan, fellow father Chester Elias sa giniang kapanimalay.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun na aton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas,

0: luxury, kundi pati ang mga tao nga hospitable kag lovable gid.
1: Discover beauty,
2: passion,
1: and paradise.
2: Discover Philippines!
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Ang oras sa DYVS, alas 12:22.
5: Balita 12:33.
4: Mayong ugto yan ina ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Biyernes, Agosto 7, 2026 sa balita lokal na Gros Oriental naka-record sang 4,300 ka kaso sang sore apang wala sang kun wala nagdeklara sang outbreak. Sa balita national, NGCP nagpanawagan sang duga nga base load power plants bangod sa nagataas nga demand sang kuryente sa Visayas. Bag-o nga DOHOIC ginapaimbestigaran sang health advocates. Hagna sa West Philippine Sea Education ginserve sa kamara. Sa balita international, US pabaskugon ang social media screening para sa mga foreign journalists. Kagkaroon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
5: Balita 12:33.
4: Pala kita sa balita lokal, naka-record ang Provincial Health Office kon PHO sang 4,388 kakaso sang conjunctivitis o kon sore eyes sa Negros Oriental, kaupod ang pagpadumdum sa mga pumuluyo sa akon pagpadumdum gikan sa mga health authorities nga ang infection mahimo magapadayon bangod highly contagious ang nature sininga balatian. Ginsiling ni PHO Chief Dr. Liland Estacion kagapan Huwebes Agosto 6 nga sa 2,674 nga ginreport nga mga kaso naghalin sa Dumaguete City samtang ang nabilin nga 1,714 ang na-record sa iban nga mga syudad kag munisipalidad sa bilog nga probinsya. Ang mga kaso mahimo pagid magsaka bangod isa ini ka virus o kon bacteria nga makalalaton kag dasig lang maglapta pinaagi sa eye discharge contact o kon mga contaminated surface inisuno kay estasyon. Apang ginsiring sini sa pihak sang nagasaka nga numero sa mga kaso wala sang may gindeklarar nga outbreak o kon conjunctivitis outbreak sa probinsya. Bilang pagsunod sa rekomendasyon sang Provincial Health Office, si Governor Manuel Sagarbaria nagmando sa itong Miyerkules sang gabi sang suspensyon sa mga klase sa tanan nga level sa probinsya para sa adlaw sang Biyernes. Agud hatagan tion ang mga eskulahan nga makapatigayon sang pagpaninlo, disinfection kag iban nga hygiene measures sa bilog nga weekend. Ginaduso man istasyon sa publiko nga likawan ang self-medication ilabi na ang paggamit sang over-the-counter eye drops sa baylo. Magpakonsulta gidaanay sa doktor para sa nagakaigo nga diagnosis kag treatment sa iya panawagan sa tunga sang mga reports nga ang iban nga mga butika naubusan na sang regular nga eye drops o kon naguntat na sa pagbaligya sang amo nga produkto.
5: Balita 12:33.
4: At sa balita national, nagpanawagan ng National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sang mas dako nga pag-invest sa mga base load power plants halin sa mga LGUs agud mapunaan ang padayon nga nagataas nga demand sa kuryente sa Visayas sunod sa NGCP na record sa itong Mayo 14 ang pinakamataas nga konsumo sang kuryente sa Visayas nga naglabot sa halos 2,780 megawatts. Bangod diri, kinahanglan pa nga magkuha sang dugang supply sang kuryente halin sa Luzon kag Mindanao agud mapunaan ang panginahanglanon sa mga pumuluyo o kun mga konsumidor. Ginsiling man sang NGCP nga kadamaan sa mga yellow alert kag red alert sa Visayas dulot sang gulpe nga paguntat sang operations sang iban nga mga power plants kun magdeklara sang yellow alert. Nagakahulugan ini nga manipis na ang reserba nga supply sang kuryente. Samtang ang red alert nagakahulugan man sang kulang na nga produksyon sang kuryente nga mahimo magresulta sa rotational brownout. Ginpaathag man sang NGCP nga bisan padayon ang paggamit sang renewable energy kaangay sang solar power. Indi man ini bastante. Gihapon, agod masigurado ang padayon nga supply sang kuryente. Ilabi na kun may naga-porma nga malain.

0: Na panahon. Bangod diri nagpanawagan ang NGCP sa gobyerno kag mga lokal nga opisyal nga suportahan ang pagtukod sang mas madamo nga base load power plants o mga planta nga masarangan ang paghatag sang padayon nga supply sang kuryente anuman nga oras kag anuman nga kahimtangan sang panahon.
1: Balita 12:33.
0: Ginapaimbestigaran sang grupo sang health advocates sa Office of the Ombudsman si Acting Health Secretary Jose Pujalte Jr. bangod sa ginasiling pagpugong sa procurement sang tuberculosis o kung TB medicines kag medical supplies para sa sininga tuig 2026. Ginaduso man sa mga ini nga ipaidalom ang bag-o butang nga tiglikom sa preventive suspension. Kaduan sini luyagman sang grupo nga pasakaan si Pujalte Jr. sang kasong graft kag kakason sa pwesto bangod sa ginasiling grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Ginsiling sang grupo nagapabilin nga naka-freeze ang procurement bisan may ginalukar ang kongreso sang 3.2 billion pesos para sa anti-TB drug program. Nahibalaan sa mga ini pinaagi sa impormasyon nga ilan na tipon nga nagapakita nga ginahungod nga maatrasar ang bidding process agod paboran ang isa ka wala ginpakilala nga supplier. Ang reklamo ay nakabutang sa 18-page complaint nga ginpagwa sang Anonymous Health Advocate sa Office of the Ombudsman. Madumduman nga ginbusla ni Pujalte Jr. si Anay Health Secretary Teodoro Herbosa. Halos isa ka bulan na ang naglipas matapos ang pagbiya sini sa pwesto.
1: Balita 12:33.
0: Nagpagwa ang House Young Guns ang House Bill number 10587 o kon West Philippine Sea Education Act agod ilakip sa curriculum sa mga eskwelahan ang husto nga edukasyon na hanungod sa West Philippine Sea. Tinutuyo sang hagna nga tudluan ang mga estudyante na hanungod sa kinamatarong sang Pilipinas sa WPS o kon West Philippine Sea base sa Constitution Philippine Maritime Zones Act on clause kag sa 2016 arbitral ruling. Sunod sa mga author, importante nga mahatagan ang kabataan sang sakto kag base sa ebidensyang impormasyon agud indi mainto ang mga ini sa sala ang impormasyon kag propaganda. Ginamanduan man sang proposal ang Department of Education o kuna Commission on Higher Education nga magtukod sang standardized learning materials katuwang ang naglain-lain nga ahensya sang gobyerno. Nakabutang man nga ang pagtudlo dapat magapabilin nga non-partisan nakabase sa ebidensya kag naayon sa mga official nga pulisiya kag international laws.
1: Balita 12:33.
0: Adto kita sa balita international, pabaskugon sang US State Department ang ila screening sa social media accounts sa mga foreign journalist nga nag-apply sang visa agud magtrabaho sa Amerika. Ang tikang kalakip sa idalom sang ginpabaskog nga pulisiya sang administrasyon ni US President Donald Trump sang magsugod ang iya ikaduhang termino sa tong Enero 2025. Kinahanglan man nga himuon public sa mga aplikante ang ila social media accounts agod malantaw sa mga official sang US. Magapaidalo man sa kapareho nga screening ang mga aplikante para sa iban nga work visas sa mga worker halin sa Canada kag Mexico. Bisan wala ginkompirma sang US State Department ang ginaunod sang internal memo, ginsiling-sini nga ginagamit ang ginatawag nga online presence vetting. Agod masigurado nga qualified ang mga aplikante sa idalom sang layes sa Amerika kag indi pamahog sa national security, safety sang publiko o kon national interest. Suno pa sa ahensya, nagagamit ang mga visa officers sa naglain-lain nga pamaagi sa paglantaw sa mga aplikasyon agod malikawan ang pangdaya kag maprotehiran ang seguridad sang pungsod. Hindi pa klaro kung sa'no ipatuman ang ginpabaskog nga patakaran. Sa tong nagligad nga bulan, nag-istrikto man ang Department of Homeland Security o kung DHS sa mga guidelines sa pagtinir sa mga foreign journalists, international students, kag iban pa nga visa holders sa Estados Unidos. Bango diri, nagpabutsyag sang pagpahanumdom ang iban nga civil liberties advocates nga nagsiling mahimo maapektuhan ang ila freedom of speech. Una na, nga ginsiling sang U.S. Citizenship and Immigration Services o kung USCIS nga ginlantaw man sini ang mga social media posts sa mga immigrant kag visa applicants kalakip ang mga ginakabig sini nga anti-Semitic o kon anti-American. Magluwas diri, ginkansila man sang administrasyon ang visa sang ibang nga foreign students nga involved sa pro-Palestinian protest ka ginatinguan man nga ipadeport ang iban sa ila.
1: Balita 12:33.
0: Kag may mga nagapangunan nga balita para sa sining oras. Para sa balita 12:33, sini ang inyong managbalita, Ruth na Ingi Clower. Hagpanay naman sa atin pahanumdum Lucas GSBN, tayo nagkasiliang pulong sang Dios, pero hindi ka mo magkalipay tungod nga ang malaot nga mga espiritu nagtuman sa inyo. Kundi magkalipay ka mo tungod nga ang inyong ngalan na sulat na dito sa langit.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Ebanghelista Paul Mortis
3: at Beth Flores.
2: Amen.
3: Maganda.
2: Para tayong mga monks.
3: O, di ba? Mga ganyan. Pagmalahin kayo. Okay po. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Friday po kasi ngayon, kaya masaya na naman po kami ng tatay ko.
2: Alam niya, alam niya yan. Linggo na naman tayo.
3: Yes, yes, yes. At totoo po yan. Pag may isang linggo tayo na we've been through it, yan. Hindi,
2: victory kayo, yun, victory.
3: Apo. At saka huwag niyo pong isipin na wala kami mga challenges, ha? Nako, meron po yan. Pero the Lord is so good.
2: Tao rin ho kami.
3: So, dapat tama, Daddy. Sa simula pa lang, eh, kumanta na po tayo. Ano? Doon sa ating mga kaibigan dyan sa Nagkarlan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga ano natin yan, eh, mga ka-listeners natin yan. So, handa na po kayo. Kanta na po tayo. Thank God it's Friday.
2: Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
3: Praise the Lord. Ayan. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCS on a Friday. Kasi masaya tayo, nakaabot na tayo ng Friday. So, salamat sa Panginoon. Ano, the Lord is good. Kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ating programa mula po yan sa One Corporate Center. Mula po yan sa Pasig. Na ibinabato po naman ng ating Bukawi transmitter. So, kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at kayo po ay nakikinig Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po sa DYVS sa Bacolod. So sa ating mga kaibigan dyan sa Visayas region, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo naman po ay matlakas ang internet at Facebook live stream naman ang inyong gamit, mula po Apari hanggang Hulo, kuhang-kuha nyo yung ating program. At hindi lang po kayo, kundi yung ating mga kaagapay at kagabay na nandyan din po naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Salamat sa Lord sa technology talaga. Ano, dyan, sa ganyang pamamaraan ay naririnig at nagkakaroon tayo ng kalakayan, di ba? Magkakasama tayo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, insight, encouragement, minsan rebuke, no? Para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hagdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin easy ways to show kids you love them. Diba po? Ito naman, ang tip naman natin ngayon, know who their friends are. Namin at kilalanin natin kung sino po yung kanilang mga kaibigan. Kailangan daw po mag-effort tayo bilang mga magulang na kilalanin yung mga kaibigan at ano yung pangalan ng ating mga anak. Boom na ata ako dito. Hindi lang yung classmate niya na nakatira sa ganito o kaya yung classmate niya na mahilig sa purple, yun ganon. At siguraduhin daw pong nagtatanong tayo patungkol sa kanila. Okay. So bilang dagdag kaalaman, may nakita na naman akong article, sabi nga ganon, getting to know your child's friends, tips for parents. Mula po sa healthychildren.org. Ayon po sa article na ito, ang pakikipagkaibigan o friendship ay nagkakaroon daw po ng bagong kahulugan at importance habang lumalaki yung ating mga anak. And that is true. Ang close friendships ay nag-i-involve ng intense feelings, natututo silang magtiwala, natututong mag-criticize na merong katapatan at nagiging secure sila, yung feeling of security sa labas ng tahanan natin o ng pamilya. At habang dumadami daw po ang mga kaibigan ng ating mga anak at lumalawak ang range ng interest at activities, maaari daw pong mas maraming panahon ng ating mga anak na nasa labas ng ating tahanan. So, sa pamamagitan po na pagkakilala natin sa mga malapit na kaibigan ng ating mga anak, marami po yung ating matututunan, hindi lang po patungkol sa mga kaibigan nila, kundi patungkol din sa ating mga anak. So, at ito po yung isa, mga tips, sabi niya ganun, kilalanin ang mga kaibigan ng ating mga anak. Totoo yun. Know them by name. Iniisip ko nga kung kilala ko nga ba sila eh. Kasi usually ako, face recognition po ako talaga lagi eh. Pangalawa, makipag-usap sa kanila. Ayan, pag nandiyan yung mga kaanak ng mga kaibigan ng mga anak mo, labas, kumustahin, ganon. Lapitan sila sa mga community o school events, hindi lang sa bahay. Pag nakita mo sa school o nakita mo dyan sa labas o kaya sa palengke, kamustahin, no? Para nare-recognize mo sila. Alamin kung ano yung ginagawa nila at ng inyong anak kapag sila ay magkakasama. Diba po? That's a very nice thing to know. Ipaalam sa ating mga anak na welcome ang kanilang mga kaibigan sa ating tahanan. So pag-usapan, di ba kung magdadala nga ng mga kaibigan sa bahay, pag-usapan ng mga house rules bago pumunta ang mga kaibigan sa bahay. Ipaalam sa ating mga anak na at sa kanyang mga kaibigan at mga magulang ng mga kaibigan na laging merong matanda sa bahay kapag nandun sila. So alamin ko ano yung mga nangyayari o mangyayari sa pamamagitan ng ating nakikita, naririnig at nakikipag-usap sa kanila kung ano yung kanilang ginagawa. Oftentimes po sa amin, kapag may planong dalhin yung mga kaibigan nila, anong gagawin? Sabi, gagawa po kami ng project. O yun yung mga ano, okay hanggang kailan? Kailan ba? Ilang araw ba yan? O kaya meron naman din po. Anong gagawin? Pag sinabi, manonood lang po kami o kaya maglalaro kami, okay lang yon. So maging informed po tayo sa kanila, pero dapat low profile. Hindi yung nanghihimasok tayo sa kanila. Ano po, mas maganda yung, you know, low profile lang. So ito naman din po, sabing ganun, kailangan din daw pong ipaalam sa ating mga anak na kailangan sila, sumusunod din sila sa guidelines kapag invited ang ating anak sa bahay ng kaibigan. Tapos maganda rin po na alamin ang house rules sa bahay na pupuntahan at alamin kung sino yung naroon. Magulang, mga kuya, ate. Alamin kung ano yung plano sa pagpunta doon. No? The other way around naman ito. No? So kausapin ng anak patungkol sa mga bagay na mahalaga para sa atin. Like for example, no guns, no violent TV and video games, walang wine, walang smoking, walang drugs. And dapat clear po yan sa ating mga anak. So maglaan ng panahon para mag-review ng behavior. Ano ba yung behaviors na healthy? Ano ba yung behaviors na dangerous? So also, kung iyong anak ay walang sariling cellphone, okay? Which I doubt, no? Siguraduhin may telephone number po tayo na maaari siyang makausap. O kaya may telephone yung bahay. So kung may mga pagbabago sa plano, naku, kailangan po ipaalam sa atin. Oftentimes, our kids doesn't do that. Or our kids don't do that. So dapat alam natin. Mabibigla na lang tayo kung nasaan na sila. So kung ihati ng kaibigan sa bahay, labasin, kumustahin po yung mga magulang na naghatid sa kanya. At kung hindi tayo ma-reach, alam ba, hindi tayo ma-reach, kailangan may contact information ng ating mga anak at yung mga tao na maaari niyang makontakt sa panahon po ng emergency. That is so true. So nakikita natin na napakahalaga po talaga. So lagi nating sinasabi, communication is the key. No? Ang pag-uusap ang susi. Ang maayos na communication at maliwanag na expectation, makakatulong po sa mga magulang at mga anak sa pagtitiwala na ligtas sila kahit kasama nila yung kanilang mga friends. Ito po ang naging prinsipyo namin sa aming mga anak. Pwede po silang magdala ng kanilang mga classmates sa bahay para mag-aaral, gumawa ng project, at kahit sa kanilang pleasure. Pleasure meaning watching movies dito sa bahay, playing games, pwede po yon. Kailangan lang po nilang ipaalam sa amin kung kailan para po ready kami. Kasi mas gusto po namin na makita ang mga kaibigan o mga classmates ng aming mga anak dahil kung nasa bahay sila, mas safe sila, di ba? Nung nasa high school po sila, okay lang na kami ang taya sa kanilang mga merienda. Nagpapa-deliver lang po kami para hindi na kami ang magluluto. At sila naman po ang maghuhugas ng mga pinggan, maglilinis ng bahay pagkatapos ng kanilang project o pag-alis ng kanilang mga classmates. Na-appreciate din po namin ang mga parents ng kanilang mga classmates na inihahatid ng kanilang mga anak sa aming bahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Alam nyo, nagiging mga kaibigan din namin sila. Kaya po mga kaagapay, huwag na hayaan lang natin ang ating mga anak. Alam nyo yun, hindi na uwi ng bahay, matagal na. Kapag ganyan po kasi, ang nangyayari, baka ang bahay natin hindi safe place para sa kanila. So kilalanin po ang kanilang mga kasama at mga kaibigan. Anyayahan sila sa bahay. Maging welcome sila para mas nakikita natin ang kanilang mga ginagawa. At sa ganitong pamamaraan, makikita ng ating mga anak na tunay na mahal natin sila dahil nais nating maging involved sa kanilang social life. So, mga parents, na laging maging safe place. Okay, gawin natin laging safe place ang ating tahanan para sa ating mga anak at sa kanilang mga kaibigan. Huwag po yung kakalimutan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, anak. Talaga, kailangan yon. Magandang maging magkakilanlan sa bahay at hindi sa labas ng bahay at ipakita na involved tayo sa kanila. Right? Dahil ang ating manlalalang ay walang hanggang Diyos. Kung kaya't ang ating katapusan ay laging walang hanggan, maging ito ay panglangit o pang sa kabilaman na walang iba kundi ang impyerno. Ito ang una, walang hanggang apoy. Wow, ito yung pang impyerno. Mateo 25:41. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos, doon kayo sa impyerno na inihanda para sa devil at mga angels niya. Kasi pinagsabihan ito ng Diyos sila dahil ang pinili nila ay hindi ang Diyos kundi ang Diablo. Dahil naglalaban naman talaga, nagko-competition yung dalawa. Ngayon, sino ang pipiliin mo? Ay ngayon, itong mga ito, pinili yung Diablo. Kung kaya't ano ang resulta? Pangalawa, walang hanggang paghatol. Yun ang sabi. Hebreo 6.2, yung mga teachings tungkol sa baptism, pagpapatong ng mga kamay, muling pagbubuhay ng mga patay, at sa tatanggaping judgment na pangwalang hanggan. Pangatlo, walang hanggang kaparusahan pag yun ang iyong pinili. Mateo 25.46, itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid. Ikaapat, ang usok-usok ng kanilang paghihirap ay tumataas sa walang hanggan. Revelation 14.11, walang tigil ang pagpapahirap sa mga sumamba sa halimaw at sa mga rebolto nito at may marka ng pangalan nito. Walang katapusan ang pag-akyat ng usok galing sa apoy na nagpapahirap sa kanila. Wow, ito po yung sa kabila. Opo, sinusunog ng walang tigil. Revelation 20:10, tapos itinapon sa lawang apoy at sulfur yung devil na lumuko sa kanila, at doon din tinapon ang halimaw at ang peking prophets araw-gabi para rusahan pahihirapan doon magpakailanman ang peking tatlong persona ng kasamaan. Fair lagi ang Diyos, nagpapala at nagpaparusa din. At nasa atin ang pagpili. Nais mo ang parusa, ay di piliin ang Diablo. Nais mo ang pagpapala, ay di piliin si Jesus. Kasi naman, itong si Jesus ang lahat-lahat sa atin, ang Diablo naman ang talagang kontrabida laban sa atin. Ngayon, sino ang sasamahan mo? Eh kung matino ang isip natin, aba, eh pipiliin natin si Jesus. Dahil talaga namang siya ang nagpapala at nagpaparusa din sa mga taong siya'y tinanggihan. Kaya huwag tanggihan sa Jesus, lapit na at makipag-ugnay kay Jesus sapagkat siya lang naman talaga ang katotohanan at ang, you know, ang lahat-lahat at siya ang daan at buhay. Pili na. Piliin na si Jesus at ayos ka. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yun. Ako. Alam niyo po, pag lagi kong pong binabanggit sa inyo, di ba, yung favorite ko po yun, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na ni Lord lahat. Salvation. Paano tayo lalago? Banal na kasulatan. Holy Spirit. Andiyan na lahat.
2: Amen. Tatanggapin na lang sa pananampalataya.
3: Tatanggapin sa pananampalataya. At magdidesisyon na susunod ako sa plano ni Lord. Yun Tama. Yun. Susunod ako sa disenyo ni Lord. Susunod ako sa mamumuhay ako. I will live by God's design in my life. Yun yung dahilan kasi bakit ang dami-dami pong mga tao na hindi sila happy sa kanilang profession, hindi sila happy sa kanilang buhay, hindi sila happy dun kahit sabi mo nang marami silang pera, pero hindi pa rin sila happy. Maaring nasa maling lugar sila eh. Una, spiritually, yun di ba po, yung kaugnayan sa Panginoon. Maaring wala silang kaugnayan sa Panginoon. Kung ikaw, wala tayong kaugnayan sa designer ng ating buhay, eh, ano, what's life is, oh, what is life all about, diba? So first, if we know our the designer of our life, and we know what is His design for us, ay, kahit tumanda tayo, ay masaya, diba po? Kasi alam natin na sumusunod tayo sa plano ng Panginoon. And that is why, ako talaga, I always love those words, live by God's design. Mabuhay tayo sa disenyo ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang design si Lord. Hindi yan lagi po yung hindi ang tawag to, hindi po uniformity. 'Di ba? Hindi pare-pareho. Merong iba't ibang design si Lord.
2: Pero yun ang divino plano niya.
3: Oo, yun yung divine divino. Plan. Oo, yung divine plan ni Lord sa bawat isa sa atin. Si Lord, ang plano ng Diyos kay Jesus, maging savior. Siya lang 'yon. Wala nang iba. Kaya kung may mga nakikinig at gusto, may pinapakinggan tayo na sinasabi na sila yung Messiah, ay nako, hindi po yun. Si Lord lang po yun, ang Panginoong Jesus lang.
2: Ang panahon niya, misayang.
3: Oo, alam, masayang. Alam nyo, Dad, meron kami pinapanood ngayon sa Netflix ni Kuya Ness. Netflix
2: okay,
3: pa.
2: Okay, ano yun?
3: Patungkol po dun sa mga tao, sa iba, primarily sa Korea kasi, yung maraming nati-claim na sila yung Messiah. Tapos maraming sumusunod sa kanila. So parang investigative journalism yung nangyari.
2: Eh, misayang nga yan, misayang.
3: Ang dami pala, Dad. Ang dami talaga.
2: Ano, hindi ba yun ang prophecy? Yun naman ang sinabi talaga.
3: Tapos, grabe. Tapos, kitang-kita mo kung paano nila kinukuha ang pera ng tao. Paano nila dinideceive? Yun pala. Paano nila dinideceive ang kanilang mga followers? Kasi, yeah. Ang sinasabi nila, sila yung savior, sila yung Messiah.
2: Mm-mm. Minsan pag napaniwala sila, ay talaga
3: bukas na bukas siya. Opo, madideceive talaga. habang pinapanood nga namin ni Ness, alam niyo po, hindi ako nanonood na may subtitle. Pero yung panahon na yon nanood ako kasi sabi ko, in the name of God, pero may betrayal. Yung dun talaga, sakit ng puso ko, pero I watched. Sabi ko, grabe pala talaga. At hindi lang naman po sa atin, di ba? Marami lang po.
2: Napakaraming relihiyon. Pero sa maraming relihiyon lang, dadalwa lang ang paghahati. Yung relihiyong itinayo ng tao at yung relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Doon tayo kakampi sa relihiyong itinayo ng Diyos.
3: Opo.
2: Eh sino yung? Si Jesus Christ.
3: Opo.
2: Ang relihiyo, ibig sabihin to reconnect.
3: Opo.
2: So, eh saan tayo lalapit na relihiyon? Kay Jesus. Kasi siya Opo. Ang tunay na relihiyon to be Opo. Reconnected sa Ama. Amen!
3: Amen, so, Dad.
2: Pili na. Amen.
3: Pray na po tayo, Dad.
2: Ay, sige. Napahaba na.
3: Apo.
2: Okay,
3: let
2: sige.
3: Us pray. Panginoon, salamat po. Ang to be reconnected with God is only through you alone.
2: Amen.
3: Ikaw po ang nagsabi, you are the way, the truth, and the life.
2: Amen.
3: No one comes to the Father except by you. Yun po yung aming paninindigan, Panginoon.
2: Amen.
3: And thank you. Thank you, Heavenly Father, for your great love for us. Thank you, Jesus, for dying on the cross. Thank you, Holy Spirit, for your work of sanctification in our hearts. Na binabago mo kami, tinuturuan mo kami until we see you all face to face. Yun talaga, Amen. Panginoon. Yun ang aming pong dalangin. So, Lord, today, continue to transform our lives, Panginoon. For your glory and your honor. Panginoon, today, salamat po sa aming mga kaibigan. Si Ate Marie de Jesus, salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Kim Padilla Aki, kay Michael San Gabriel, kay Zenny Gutierrez, sa aking kaibigan, si Russell Martinito, salamat po sa kanyang buhay. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ate Beth Martinito, sila Joy, yung buong pamilya po, sila Herbert, Lord, mga kaibigan namin sila since way, way back. And nagpapasalamat po ako dahil ang pangalan kong Beth ay galing kay Ate Beth. Lord, thank you so much for that. Ganun din po kay Danny Cortista Uy and also kay Diane Kaasi. Lord, salamat po. Tomorrow naman po, thank you, Lord. We celebrate ng buhay ni Ate Luz Cabilian, ni Ate Rosalie Doria Plantilla, ganun din po si Ganeo Mendoza. Salamat po, Panginoon, talaga sa mga kaibigang ito. So, Lord, dalangin ko, patuloy na pagpapala mo, Panginoon. Thank you, Lord, dahil you have been so good to us. At dalangin namin patuloy, Panginoon, hindi man po nabanggit namin ang kanilang mga pangalan, but Lord, we pray for your overflowing blessings sa mga nagsiselebrate ng birthday at nagsiselebrate ng anniversary. Father, may we learn to always count our blessings. Patuloy na magpasalamat dahil yun po yung hinihingi mo sa amin, that we offer to you a sacrifice of praise and thanksgiving. So Lord, maraming pong salamat. Ikaw po ang gumabay sa amin throughout the day at patuloy na manguna sa aming buhay. Marami pong salamat.
2: Dakilang Diyos, maraming salamat. Ang iyong salita ay very clear. Sinabi mo, Panginoon, ang lahat ng relihiyon na itinayo ng tao dito sa lupa ay hindi makakarating sa langit. For all have sinned and come short. Puro short. Datapwat ang relihiyong iyong ipinadala mula sa langit patungo sa lupa in the person of Jesus Christ, siya ang tamang relihiyon na dapat kami kakabit. At kung kami connected sa Kanya, mayroon kaming relasyon. At ang lahat ng taong may relasyon, yun ang bumubuo ng katawan ni Jesus, the body of Jesus Christ. Ngayon, piliin ang tao kung sino ang kanyang dapat lalapitan. Walang iba kundi si Jesus Christ. Lord, marami pong salamat. Pagpalain ang mensaheng ito at ang mga taong nag-iisip kung sinong pipiliin, come to Jesus Christ, the true reconnector. To God the Father, the true religion. In Jesus' name, amen and amen and amen.
3: So, mamili. Yun po talaga yun.
2: Apo. Tingnan mo nga naman ang biyaya ng
3: Apo. So, ito po si Beth Flores. Lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, nating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At Anuel Mendoza po, kasama ating gabay barkada sa Broadcast Engineering, Radio TV, ProTech, Bokawe Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po sa aming tahanan.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang tunay na relihiyon ng inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, hindi pala, hanggang sa Lunes na muli at darating ang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
6: This is a classical gallery produced by 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.

0: Violinist Sophie Langdon and harpist Hugh Webb performed the opening movement of Louis Spohr's Sonata for Violin and Harp in B-flat, Opus 16.
1: You're listening to A Classical Gallery on FEBC Radio.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takogid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kakabyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Kung magalaw sumasagot, pare ko, yan ang totoo. Itaga sa pat-

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan at siyempre patuloy na lumalago sa ating kaugnayan sa Panginoon. Tayo po una sa lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagsasama upang tayo po ay malayang mag-aral ng kanyang mga salita. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Sumusubaybay, meron pong mga taga-subaybay na gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao, iba-ibang radio stations po yan, kaya iba-ibang oras din. Pagbati rin po sa lahat ng mga listeners nating sumusubaybay, gamit naman po ang mga online platforms, merong Facebook, YouTube, at ibang streaming apps na pwede po natin gamitin para yung ating programa ay mapakinggan. At syempre, tayo po ay napapanood sa FEBC Radio TV, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa atin hong pagpapatuloy sa ating pag-aaral, pag-usapan natin, paano ba tayo lubos na makakasunod sa ating Panginoon? At paano ba lubos na magiging tunay na kapakinabangan ang salita ng Diyos? Alam nyo, iba-ibang klase ng pagtrato sa salita ng Diyos. Makikita natin sa Bible na may mga tao po that they will just attend and listen. Minsan po mga consumers ng Christian content, pero hindi necessarily ina-apply ang mga bagay na natututunan. So they consume without proper application of what they learn. Now, bagamat maganda po na meron tayong consumption ng Christian content, mahalagang alalahanin po natin na ang goal po nito, sabi nga sa Great Commission, sa Matthew chapter 28, that we may disciple all nations to teach them to obey everything that the Lord has commanded us. So yung pakikinig at para bang optional ang pagsunod ay hindi po marapat na katayuan o kalagayan. Pangalawa po is apprehending or understanding. Alam nyo, merong nakikinig pero hindi umuunawa eh. When we say nakikinig, paminsan po ang tinutukoy natin yung mga taong literal na sa kanilang tenga nakakaabot ang salita ng Diyos or people who have access to the Word pero hindi po nila inaaral, hindi nila inuunawa. Yung pangatlong level is accepting or agreeing. Minsan po, meron tayong napakinggan, naunawaan naman natin, pero ang question, sinasang-ayunan mo ba? O, isa pang level yan. Kasi may mga pagkakataon po na bagamat ating naintindihan, ayaw naman natin sang-ayunan. So, ibig sabihin, hindi rin natin na eventually maa-apply sa ating buhay. Kaya po yung fourth level is the application. So, attending, apprehending, accepting, and then applying. Pag tinignan po natin, dahil nga iba-iba ang tugon ng tao sa salita ng Diyos, iba-iba rin ang epekto. Kaya nga si Jesus, pinaliwanag niya doon sa parable of the sower na ang mga taong nakikinig sa kanya ay parang mga taong tumatanggap ng binhi ng salita at ang question po roon, sila ba'y magiging tamang lupa para yung salita na napakinggan ay magsibol at ito po ay mamunga at mamunga ng sagana. Kaya ginamit yung parable of the sower. Hinalintulad niya sa isang manghahasik, may iisang uri ng binhi, at iba't ibang klase ng lupa na binagsakan. Kadalasan po dito tayo nagtataka bakit may mga tao na palasimba naman pero bakit hindi nagbabago. May mga taong nagbabasa ng Bible pero bakit minsan parang kulang sa change sa kanilang pamumuhay. Ang dahilan nga po rito ay dahil napaka-importante yung aplikasyon. At makikita po natin ngayon sa ating pag-aaral, ano ba yung mga hamon sa aplikasyon para yung salita ng Diyos ay talagang mamunga sa ating buhay. So sa Matthew chapter 13, verse 18 to verse 23, ito po ang pinapahayag. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. So mapapansin mo yung unang uri, sila po yung mga taong nakapakinig pero hindi naunawaan. Either hindi naunawaan dahil hindi kumilos ang banal na espiritu sa kanilang buhay, hindi naunawaan dahil walang interes, o kung titingnan natin yung sinabi sa Hebrews chapter 5, may mga taong hindi makaunawa dahil ang bottom line, yung mga prinsipyo na dapat unang maunawaan ay hindi po nila pinagtiyagaan. In other words, may mga tao na nagki-create ng limitasyon sa kanilang pag-angat sa buhay espiritual sa kadahilanan po na bagamat meron silang exposure sa salita ng Diyos, wala silang effort to learn the elementary or basic things. Problema ho yan eh, parang sa pag-aaral, di ho ba? Kailangan dadaan ka muna ng grade 1, grade 2, grade 3. Bakit? Kasi may mga pundasyong aral doon na magpe-prepare sa iyo sa mga darating pang-aralin. Ganun din sa ugnayan sa Diyos. Pag tayo po ay walang interest na lumago at lumalim, pabalik-balik tayo doon sa mga passages na ang ituturo ay motivasyon. Yung bang hindi na tayo nakagraduate sa motivation, motivation, motivation. Bakit po? Kasi ang nagiging problema doon, para bang yung pinaka-basic na motivasyon para magpatuloy, lumalim at lumago, eh parang lagi natin kailangan dahil di na tayo nakausa dun eh. Hindi naman po masama yan, pero sinasabi po natin mga kapatid, eh hindi naman po pwede na nabalaho na lang tayo sa kailangan meron pang iba na magsasabi sa atin ng mga motivasyon para lang makapagpatuloy tayo. Kinakailangan may progreso. So yan yung una. Pangalawa, the one who received the seed that fell on rocky places. Ito ho yung nahulog sa mabato. He is the man who hears the word and once receives it with joy. Verse 21, but since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. Now, yung pangalawa po ay nahulog sa parang mabato o magraba na lugar. Di ho ba paminsan sa mga gilid-gilid ng daanan, merong ganyan eh, yung magraba. May konting lupa, so siguro magkakaroon ng sibol yan. Pero ang problema nga sabi rito, hindi nagtatagal kasi hindi naman nag-uugat eh. Bakit po hindi nag-uugat? Eh sa kadahilanan po na pag dumating ang pag-uusig, eh madali silang matangay. Ang ginamit pa nga rito, when trouble or persecution comes because of the word. So hindi lang basta problema ito. Ito po yung problema or mga hamon o mga pag-uusig na bunga ng ating pagsasabuhay o pagsunod sa salita ng Diyos. So ipinapakita sa atin ng passage na hindi po madali ang pagsunod dahil may mga bagay po na nakikita natin agad-agad yung pakinabang. Alam natin kung anong gagawin. May mga tinuturo ang Panginoon na pag in-apply natin, we get motivated, we get encouragement, okay. Pero may mga bagay po na habang isinasabuhay natin, napapansin natin may pag-uusig. Di ho ba kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesus na tayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan? Alam nyo, meron akong mga nakausap na negosyante tungkol dyan. Ang sabi nila, alam mo, napakahirap na maging tapat at maging asin at ilaw. Bakit? Kasi yung mga nandaraya ay magagalit sa iyo dahil pag nakita nila na ikaw ay gumagawa ng tama, lalong nabubunyag, nahahalata at lalong nahahighlight yung kanilang mga kamalian. Kaya minsan po habang ginagawa natin ng tama, may pag-uusig din tayong nararanasan. may mga discouragements din po na dumarating because of the word. Eh, alam naman natin na iba yung values ng mundo, iba po yung values ng salita ng Diyos. So definitely, pagka yung values ng salita ng Panginoon ay in-apply natin sa mundong ating ginagalawan, eh ang resulta po nagkakaroon ng ganyang mga conflict. So maaaring ganyan din po ang larawan ng ilang mga tao na nakikinig sa salita ng Diyos. Marahil po ay naroon yung inisyal na kagalakan, tinanggap yung salita ng Panginoon. Eh pagdating mo dun sa aplikasyon, malaking hamon eh. Minsan ganyan din po nararanasin pag nagsisimba, di ba? Yung bang pag ang kasama mo, kapwa mananampalataya, mapapa-amen ka, mapapa-praise the Lord ka sa iyong mga napapakinggan, pero pagka umuwi ka na at bumalik sa konteksto na kung saan ang iyong mga kasama ay iba ang paniniwala, iba ang pamumuhay, iba ang pamantayan, iba ang values, eh kadalasan po doon mo nararanasan yung hamon. Yung madali sa isang lugar ay nagiging napakahirap sa isang lugar. Yung simple at madaling i-implement sa isang grupo ay maaaring napakahirap i-implement sa ibang grupo. Di ba? Kasi nga, nagpapalit ka ng environment eh. Naalala ko ho nung ako ay nagsisimula pa lang sa pagtuklas kung ako ba'y magpapastor o ano bang gagawin. Alam nyo, hindi naman naging madali yung journey sa kadahilanan po na may mga pagkakataon na pag ang kasama mo ay mga mananampalataya at nakakaintindi sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos, naku, pag nalaman ho nila na nagkukonsider kang magpastor, praise the Lord, salamat, purihin ang Panginoon, di ba? Ang ganda ho ng appreciation eh. Pero pagka ang mga kasama mo ay iba ho ang nasa isip at walang pagpapahalaga sa mga bagay tungkol sa Panginoon, para bang nagtataka at sinasayang mo lang ang buhay mo sa mga gawain yan o sa bagay na yan. So may mga taong ganyan po. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. So pansinin nyo, hindi po yung pagtanggap lang eh. Yung mahalaga doon is how do you apply para ito po ay magkaroon ng bunga. Yung pangatlo po, the one who received the seed that fell among the thorns is the man, take note, who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. So yung mga kaabalahan sa mundong ito, yung deceitfulness of wealth chokes the word. Kaya ang sabi nga ng passage, making it unfruitful, hindi po nagiging mabunga dahil po doon sa kaabalahan at sa paghahangad sa kayamanan. Kaya nga, ang ganda ho ng pagkakadescribe dito, kasi ang larawan dito, isang buhay na punong-puno na ng gustong gawin. Alam mo yung nagbabanggaan na yung priorities, napaka-komplikado na kasi pinagsama-sama mo ng lahat doon, yung ibang mga pangarap mo, yung ibang gusto mo, mga pursuits. Kaya nga sabi po doon sa Mateo, di ba, paalala sa atin, hindi ho pwede na divided ang puso natin. Kasi kung saan nandun ang puso natin, nandun ang kayamanan natin eh. Kaya ho, kung mapapansin nyo, may mga tao na gusto maglingkod pero may mga bagay na ayaw alisin, ayaw ayusin sa kanilang buhay. Ang resulta, eh hindi nga nagiging mabunga. Yung bang tipong pati yung pagsisimba eh, para bang kailangang ischedule pa ng husto. Kasi nga, otherwise, hindi magagawa, hindi makakapunta, hindi makakarating. Ngayon, kaya ko po sinasabi ito dahil paminsan ang problema sa tao, parami ng parami yung ating mga gustong gawin para sa Panginoon. Hindi naman po masama yan. Pero tandaan niyo po ito, dahil yung oras naman hindi dumadami, hindi naman humahaba yung panahon. Kaya ang nangyayari po, kahit parami ng parami yung gusto nating gawin, hindi natin nagagawa ng may kalidad, may lalim at tama sa kadahilanan po na nagbabanggaan nga ang mga prioridad. Na minsan umaabot pa tayo sa punto na parabang either na stress na tayo or naiinis na tayo sa kadahilanan po na meron tayong ibang gusto na gawin o kaya ibang kailangan gawin, pero ayan na, nag-aagawa na yung mga bagay na pinagsama-sama natin sa ating buhay. Nawawalan ka ng appreciation, una. Pangalawa, dahil po lahat minamadali at lahat po ay parang nag-aagawan sa ating buhay, walang lalim eh. Wala na tayong time to actually meditate on the Word of God. Yung concept ng meditating on the Word is also very important. Kasi sa Bible, binibigyang diin yan eh. Na hindi lang nahapyawan, hindi lang nadaanan ng mata, hindi lang nabasa. Misan nga, kababasa mo lang ng umaga, tanungin ka ng after 2 hours, nakalimutan mo na kung ano yung binasa mo, ano yung napakinggan mo. Eh how much more pag hindi tayo nag-meditate ho dyan? Talagang kinakailangan isipin natin paano ito nag-a-apply sa aking buhay, ano ang kahalagahan nito, ano pong epekto nito sa ating buhay. So, yan po yung tatlo. Yung pang-apat, alam natin, sabi doon sa verse 23, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 160 or 30 what was sown. Now, mapapansin mo, yung panghuli, yun yung pinakamainam, matabang lupa sa salita ng Diyos. Sabi dyan, who hears the word and understands it. So talagang isinasabuhay, naintindihan, at naintindihan mo rin ano ang mga demands nito sa iyong buhay, anong implikasyon nito sa iyong buhay, anong kapalit nito sa iyong buhay, and then when you apply it, it bears fruit. Merong change, merong impact, at merong pong lalim na nade-develop. Eh hindi pa paminsan, simba lang ng simba, pero hindi tayo matabang lupa. Yung pang nagbibilang na tayo napakaraming taon, bakit ganun pa rin? Bakit hindi nagbabago? O minsan yung iba na nga nagtataka, pala simba naman, pero bakit ganun pa rin? Ang kadahilanan nga po mga kapatid ay maaari na hindi tayo nagkulang sa pagdalo, pagsimba, pagbabasa, pero ang question po, inaayos ba natin yung buhay natin in such a way na yung buhay natin ay magiging matabang lupa sa salita ng Diyos? So isa-isahin natin. Yung una po is a life that has no room for God. Hindi niya iniintindi ang salita ng Diyos. Maaring may access sa Word. Actually, sa panahon po natin ngayon at ma-promote ko na rin, marami ho tayong way to have a Bible. Yung pong U-version, pag hinanap niyo po yan, kung Tagalog ang gusto niyo, nandyan po yung ASND or Ang Salita ng Diyos, at yan po ay downloadable for free. Tagalog po yan at madaling basahing uri ng Tagalog, at hindi lang yon. Pag hindi nyo po masyadong mabasa, pwedeng lakihan yung phone through the app, or ito pa, pwedeng audio, may nagbabasa para sa'yo, di ho ba? So ibig sabihin, kung may cellphone ka na nagagamit mo sa ibang bagay, yung cellphone na yan can be an instrument for spiritual growth. E nung araw po, naalala ko noon, umaasa sa mga pinamimigay na libre na Bible. Kasi una, hindi naman ganong karami ang mga bookstore. Pangalawa, hindi naman ganong kadami yung pera ng tao para lahat magkakaroon. So may mga times po umaasa sa mga bigay-bigay na Biblia. So kung walang nagbigay sa'yo, eh, baka wala kang access. Pero ngayon po, naku, hindi na dapat excuse yan. Bakit? Kung nung araw wala kang kopya ng Bible, ngayon ho, hindi na dapat dahilan yan. Kasi kung may cellphone ka, smartphone, may Bible ka. Pwede ka rin bumili kung hindi ka nagkaroon ng cellphone. Di ho ba? Ano pa? Hindi lang yon. Dati-rati ho, ang dahilan, naku pastor, ang liliit, di ko mabasa yung mga letra. Pag nasa app ka, lakihan mo yung phone. Kung hindi mo talaga mabasa, pakinggan mo na lang. Meron ding audio version. Libre din. Okay? Ano pa? Yung mga dahilan dati na, ay pastor, naiwan ko. Naku, mga tao ngayon eh, maiwan ng lahat ang cellphone. Hindi. So, in other words, mga kapatid, ang tanong na lang talaga dito, may interest ka ba sa salita ng Diyos? Kasi pati lingwahe, kung hindi ka komportable sa lumang Tagalog, may makabagong Tagalog. Gusto mo English, may English, Cebuano, iba-ibang sari-saring mga lingwahe. Ang bottom line, wala na tayong dahilan. Ang question lang, meron bang puwang ang Diyos sa iyong puso para talagang aralin mo ang salita ng Diyos at bigyan ito ng panahon? So that's the problem with the first one. They hear the message but they do not understand it either because they are not interested, they do not have the Holy Spirit to guide them, or maybe ang problem po dito ay talagang sinadya ng Panginoon na hindi maintindihan ng iba. Pangalawa, a life that makes no commitment for God. Alam nyo, iba ho yung may puwang, iba rin ho yung may commitment eh. Yung sinasabi hong nahulog dun sa mabato, larawan ng isang tao na pag dumating na yung pag-uusig, ayawan na. Yung bang pagmasaya lang, pag nag-a-align sa gusto natin, pag may pakinabang, pagka naghahatid po ng kapayapaan sa atin, inspirasyon, then we read. Eh ang question po ay ito, ang mahalagang tanong ay ito. May commitment ba tayo? Kasi kung wala ho tayong commitment, minsan nalilimitahan lang tayo dun sa susunod lang pag nag-a-align sa gusto natin, susunod lang pag gusto natin, susunod lang pagka hindi mahirap, pero pag mahirap na, pag may pag-uusig na, ayawa na, tumatalikod na. Kaya dyan pumapasok yung tinatawag na selective obedience. Namimili kung ano susundin. Namimili kung ano gagawin. Di ho ba? Kaya hindi rin tama yan. Nandyan din yung half-hearted commitment. Yung bang nag-commit ka nga, pero yun nga, may limitasyon. Kaya bandang huli, mararamdaman mo yung hangganan ng pagsunod dahil hanggang doon na lang. Kaya po kinakailangan na hindi lamang tayo may oras, may commitment tayo sa ating Panginoon. Ang isang napakagandang halimbawa, si Zaccheo sa Bible. Alam niyo si Zaccheo, nung makilala niya ang Panginoon, ito sinabi niya sa Luke 19 verse 8. But Zaccheo stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Ang tindi ng pagsisisi at pagbabago, ano? Kalahati, ibibigay ko sa mahirap. Kung nandaya ako, I will pay back 4 times the amount. Can you imagine yung loss ng taong to? Pero dahil siya po ay may puwang sa kanyang buhay sa Diyos, at siya po ay may commitment sa Panginoon, madali po niyang nagawa ito. Dahil alam niya na tama ang kanyang gagawin. Yung pangatlo po, a life that is not structured for obedience. Alam niyo, sa aking pagsisiyasat at obserbasyon, yung structure ng priorities ng buhay ng isang tao, napakalaking bagay yan para ang tao makasunod. Kaya nga sinabi ng Panginoon, tinanong siya, which is the greatest commandment? Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Love others as you love yourself. Ibigin mo ng higit. Nung tinawag niya ang ilan para maging disipulo, you must love me more. More than your father, mother, wife, children, even your own life. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, baguhin mo yung struktura ng priorities mo. Kasi pag hindi mo binago yan, kahit maintindihan mo yung salita ng Diyos, kahit marinig mo yung salita ng Diyos, kahit malinaw ang salita ng Diyos, walang magiging pagsunod. Bakit? Kasi ang problema po is not hearing God's word, it's not understanding God's word. Ang problem po, hindi tama yung struktura ng ating buhay para tayong yung nahulog doon sa thorny ground na sabi po ng passage, the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Nasasakal, nasasagabal ng ibang mga kaabalahan. Kaya po kinakailangan itama, ituwid at alalahanin na ang nais ng Panginoon ay yung buhay na handang sumunod, buhay na matabang lupa para sa salita ng Diyos, buhay kung saan ang katuruan ng Panginoon ay mamumunga at mananagana. At talagang makikita natin yung pong pagbabago. Kaya mga kapatid, magandang mag-evaluate, ano? Kasi sa totoo lang, kung inaaral ko itong parable of the sower, syempre iba-ibang tao tinutukoy dyan. Pero paminsan ho, alam nyo, pwede rin tingnan niya na iisang tao, ikaw yan. Pero iba-ibang panahon ng iyong buhay. May panahon na hindi tayo makaunawa. May panahon na madali tayong maapektuhan ng pag-uusig. May panahon na sumobra naman yung kaabalahan. Kaya hindi na tayo magkaroon ng panahon sa Diyos. At meron ding panahong matabang lupa tayo. Pero hindi po ibig sabihin na minsan yung naabot ang pagiging matabang lupa ay nananatili kayong matabang lupa. Diba? Pansinin niyo ho, kung kayo nagtatanim, may mga pagkakataon po yung tinanim natin, nilinisan natin yung lupa, tinanggal natin yung mga damo, ay maya-maya pag napabayaan mo, ano, dyan na naman. So ibig sabihin, yung dating malinis na, maayos na, okay na, pwedeng mabalik sa isang kalagayan na meron na namang ibang kaabalahan. So therefore, hindi na naman nagiging mabunga. Kaya talagang kailangan ang patuloy na pagsisiyasat sa bagay na ito. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyo.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: No? Kaya ang pagtuo naton sa Biblia, mga utod, why na iya nagauntat? Kaya tibangod nag-Christian na kita, nag-mature na kita. Padayon ina, no? Padayon ina, why na iya nagauntat? Kumbaga, sige-sige niya ang aton pagtuon. Ang pulong sang Ginoo, kay hindi man tanan nga butang nga ari sa pulong sang Ginoo, na intindihan tanagid o kunahang pantanagid. No? So, adlaw-adlaw ginaya ang siya hambal gani isang Salmo nga, O Lord, in the morning will I direct my prayer, unto thee will I look up. No? Dala ang pagpangamuyo kada adlaw. Di sa sininga hapon, mga kuturan, ano ang aton yang istoryahan naman? ang aton subong istoryahan, kung may mga Biblia ka mo, dalon ko ang inyo attention dire sa Salmo Kapitulo 8 kag nga siguro bilog ini nga chapter, no? Oo, mayo gid guro nga bilog nga chapter ni. Oo. One among my favorite psalms is Psalms chapter 8, because ang Salmo Kapitulo 8 nagahatag ini sa aton sang ideya kung ano kita sa atubangan sang aton Ginoo. Who are we, no? Who are we in the sight of God? Amo ni siya ang content sang Salmo. Ano bala kita sa atubangan sang Ginoo, no? Basahon ko diri ang pilalang ka bersikulo nga nagasiling, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens, out of the mouth of the babes and the sucklings. Thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightiest steal the enemy and the avenger. Ang verse 3, dinigid kita karon, no? When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him. For thou hast made him a little lower than the angel, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hand. Thou hast put all things under his feet. Verse 7, all sheep and oxen, ye and the beast of the field, the fowls of the air and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the path of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name. Duha ang tema sang sining nga chapter, mga utod, no? Number 1 gid ang pagdayaw bala sa Ginoo sang mga ginhimo sang Ginoo sa iya mga kamot. Kag ikaduha, makita man naton dire ang worth bala sang isa ka tawo. Kita bala nga mga tinuga sang Ginoo, ano ang bili naton sa tubangan sang aton Ginoo, no? So amo ning aton istoryahan sa sining nga hapon, mga kauturan. mamangkot ko sa inyo, was there a time sa aton nga casual nga mga conversation or sa aton nga mapag-inupdanay sa sulod sang aton panimalay or more so sa sulod sang aton simbahan, was there a time someone told us nga ikaw special, ikaw nga tao? O kumbaga, may naghambal bala nga importante katod nga klase sang Kristohanon nga, no? So kung mabatian ta na siguro nga pululungon ka nami man sang balatsyagon ta, no? Kag ma-appreciate ta man bala ang worth naton bilang tao, no? Bilang especially bilang anak sang Ginoo. Pero kung kisabla, mga utod, human as we are, bisan pa sa amon nga mga manug-alagad sa Ginoo, igalagad kita sa pulong, isa may mga butang gidyatod nga mabatian naton nga nagahatag bala sang kasakit sa aton tagipusoon, o kung pulong lang ako mabatian naton, makasiling kita nga uaay na kita sang wa ay balasang bili ang aton kita as a person o kon ang aton pagpangalagad, no? Ti mga kauturan sa sininga hapon, discovery ho naton ano kita sa atubangan sang aton Ginoo. Ayhan, ano lang kita, isa lang kita kapudyot nga yabok sa tubangan sang Ginoo. That might be correct, no? Kay tinaghalin man lang kita tuod sa yabok, mga utod mo. Isa kapudyot nga yabok, dira kita naghalin, no? Pero amo lang gid kita balasin, ha? No? Amo lang pamangkot naton. Amo lang gid man bala kita sina. Asta lang kita dira. Kung aton lang tawon ang ginbasa naton kagaina, ang nagsulat sini nga psalmist diri sa Psalms chapter 8 sa mga Bibles na dabla mga utod. Diri sa may verse 4, siling niya, ano gid ako nga klase sang tawo nga ang dumdumon mo ako Ginoo? No? Kag nga ang bisitahan mo gid ko, no? What is man that thou art mindful of him, and the son of man that you visit me? Okay? So ano ini, nagahambal ini nga ang nagsulat sang sini nga salmo, whoever wrote these psalms, na diskubrihan niya ang ginatawag niya nga self-worth before the Lord. So therefore, mga utod, kita nga tao, hindi lang kita yang isa kapudyot nga yabok sa tubangan sang Ginoo. Kay nga oo, ang lawas nato nagikan sa yabok. Pero if we go back to the account of creation, hindi bala diri sa Genesis naghambal diri nga when God created man, he breathed into his nostril the breath of life and man became a living soul. So pulong sang Ginoo nag-remind ini sa aton nga ang Ginoo hindi lamang nagtuga sa aton nagikan kita sa yabok, kundi may gin huyop siya sa aton nga ilong nga amo ang ginhawa sang kabuhi. Kag paghuyop sang Ginoo sa aton nga ilong, nahimo kita nga buhi nga kalag. Kag dira sa sina kamatuoran mga utod, dira ta madiskubrihan kung ano kita sa tubangan sang aton Ginoo. May something, may ara nga halin sa ginhawa sang Dios nga ginhuyop ya sa aton nga ilong. Kag ano ina, naging buhi kita nga kalag. There is that something from the Lord which he breathed into his nostril and we become a special creation before the Lord. May ara gali nga halin sa Dios nga ginbutang niya sa atong ginhawa. No, that makes us a living soul. No. Karon, we were created talking about our self-worth, no? We were created in the image of God. Dumdumon ta gid na. Amo to kagaina ang Genesis chapter 2 verse 7, no? Pag-create niya sa aton ang lawas naton halin sa yabok, pero may ginhawa ang Ginoo nga ginhuyop sa aton nga ilong kag nahimo kita nga buhi nga kalag. Amo ning reason mga utod nga sang ang tao nakasala, nakasala kita sa Ginoo. Waya kita ginpabayaan. No? Sang ang mga anghilis nagrebelde batok sa Dios, there was no more sacrifice for them to be redeemed. Wala. Pero sang ang tao nakasala, si Adam nga si Eva nakasala, dito mismo sa harden sang Eden, ang Ginoo naghambal lang nga daan nga someday will come, the seed of the woman will come. Not just, you know, if we have to study prophecy, it talks about the Lord Jesus Christ. And He was the promised one, even from the Garden of Eden. Then what is the purpose of the coming of the Lord? Ang versikulo sa Genesis, naghahambal, He is going to crush the head of the serpent. He will bring the enemy into its ultimate defeat. And talking about the devil, Jesus will crush his head. Pirdigid siya, pirdihundid siya. Pero sinong ginahambal dira nga the seed of the woman? It talks about the Lord Jesus Christ. Kag I mean, ang isa pag dira mga utod nga the seed of the woman which refers to the Lord Jesus Christ. will come as a redeemer. Mag-aabot siya bilang manluluwas kag manunubos. Luwason niya ang iya kaanakan. Amo ni mga utod, ang kamatuoran gid nga nagahambal ini sa aton, nagahatag sang mensahe na kita nga tao, special kita sa tubangan sang Ginoo. Kay nga, ginpanginmatyan niya kita. Ginpanginmatyan kita ni Kristo Jesus. Huwag kita ginbilin sa isa ka miserable, kag hopeless nga sitwasyon. Let us remember, nga ang ginhimo na sang Ginoo sa aton, kag ang ginpadalaya, hindi ya anghel. Ang ginpadalaya, hindi ya propeta. Hindi tao, mga pareha sa aton. Hindi balaan nga tao. Kunding iyagid mismo, bugtong nga anak, nga mo si Kristo Jesus. Why is that so? Nga mo siya na. Because there is that breath of God in our lives. Inang breath of God, inang Genesis chapter chapter 1. And Genesis chapter 2 verse 7, no? The breath that was breath our into our nostril. That makes us special before the Lord. Amo niya sa mga utod ang rason nga ginpanginmatyan kita ni Kristo Jesus. And to think about that, the highlight of, you know, ang highlight sang coming, the first coming of the Lord Jesus Christ, ang highlight sina mga utod, redemptive work niya mo para sa aton. Di sinugid tabi nga dumdumo niya kita. Ah? Sinugid kita sa tubangan sang Ginoo. Kaya mo na gani ang psalmist, di rin na ningala mo. Siling niya, what is man? Ano kami? What is man that you think about me? What is man that thou art mindful of him? Meaning to say, mga utod, ginadumdum gali kita sang Ginoo. Dito pa lang sa garden sang Eden, may plano na gali ang Ginoo. And the Son of Man, kami ng mga tao, nabisitahan mo kami. That thou visitest him. San o nagbisita? How? Mangkot. San o kita ginbisitahan sang Ginoo? Amo ato ang kuan, amo atong incarnation ni Jesus Christ. No? Amo ato ang pagpakatawo sang aton Ginoo. That was the time he visited us. Ti I would say mga utod, kita nga tawo, labi na gid kong Kristuanon ka, you are special before the Lord. Amo na kagayon na mangkot ko, was there a time na someone told you are special? Na? Was there a time somebody told you nga importante ka? Siguro sa aton, basi may ara pa tanga mga kauturan nga way ka eksperyensya sina, no? No? May nagsiling balahe mo to, importante ka. Importante ka sa membro sa imo panimalay, naghambal sa imo, nga importante ka sa aton panimalay, like that. Or ikaw, membro sa simbahan, someone told you nga importante ka di sa simbahan. No? Ikaw mo nagpangabudlay, kami nga nagpangabudlay, mga pastors. Was there a time someone told us nga importante ka? No? Kung wala agad man mga utot, just in case nga wala agad man, hindi ka lang yan madismayo. No? Nga kahit ang Biblia ya nagahambal nga importante kaya sa tubangan sang Ginoo. Okay? Importante ikaw sa tubangan sang Ginoo. You think about that, that the Son of God, or you the Son of Man that refers to the Lord Jesus Christ would even give his life for you. So that makes you very special in the eyes of the Lord. Again, balik kita nga, naging special kita. Hindi man ta buot. Magkasasala man ta. Nga, naging special kita sa tubangan sang Ginoo. Hindi man na tudbangod nga ano kita gidno. Ining siling nato nga special kita being a pagtuga bisa aton. Nagaposes kita sang gahom or we have the supernatural qualities, no? We are not like that. What makes us special, it is all because of the breath of God that has been breathed into our nostril, no? Ti amuni, no? Karon, when the Bible says we were created and God breathed upon our nostril, the breath of life, ang isa sinika interpretasyon mga utod, nga kita nga tawo, we were created with moral attributes. Kaiti ang aton bala Diyos, no? He is a person with moral attributes like God is love, God is kind, ang Ginoo mapinasensyahon, ang Ginoo balaan, ang Ginoo matarong, wala sang kasalanan sa iya. At the same time, when God created us, He created us with all these moral attributes. No? That's why we understand what is love, naintindihan ta kung anong gugma. On the other hand, naintindihan ta man kung anong ginatawag kaakig. Naintindihan ta ang konseptos ang ginatawag good and bad. Ang maayo, kag ang malain. Ang sapat niya to, hindi na yung kaintindi what is good and bad. Okay? Ang sapat niya, hindi na sila hindi na sila, they don't possess this so-called moral attributes. Wala na yan sa ila. No? Kita yami ara kita sina. Nga anak ka intindi kita. Ano ang maayo? Kag ano ang malain? Nang panta na mga utod. Di kaso lang, when we studied the Bible, especially sa ginatawag nga hamartology or the doctrine of sin, di maintindihan taman mga utod nga bisa nakabalo kita kung anong insakto, kung anong sala, pero ara ginayatod sa aton tagipusoon, sa aton nga nature, nga many times we even choose, ginapili tapayagani ang pagpakasala, bangod nga ang aton nga kinaugali, no? We were morally deprived because of sin. So, but anyway, we have the concept of what is good and what is right because we were created in the image of God. Importante kita, no? Ikaduha diri nga butang mga utod nga gusto ko dalon sini nga hapon, kag I hope makadalaman ni sa aton sang nga maka ano bala kita, makalantaw kita sa another greater scenario sang aton kabuhi nga Kristohanon. Everyone has a worth. Everyone has worth. Kada isa sa ako ton, may bili kita, yeah? No, may bili kita. Kay nga aman, inibala ang Psalms chapter 8, ginbasa naton kagaina, dira sa verse 2 nga nagasiling, out of the mouth of the babes and sucklings, thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Nga agin mentionar dire sa sininga salmo, gikan ko no sa ba sang mga gagmay bala nga kabataan, ginafed pa sila sang gata sang ilang iloy, you have ordained strength. Actually nagwonder man ko sini mga utod nga ano, you have ordained strength in the mouth of the babes. Mga utod, kabalo ka mo, ang tao, kita nga tao, the weakest point in our lives, ang pinaka maluya, no? Pinaka vulnerable nga times ang atong kabuhi, amo sang bata pa kita. Oo, sang bata pa kita. Kay ang bata, pagkatao yagikan sa lawas ang iyang iloy, di wala na siya kusog. Wala na siya sang ihibalo, kag wala na siya sang instinct for survival. So kung ang bata nga bag-o na tao, if you have to leave that baby by its own, it's going to die. Mapatay na siya. Lain kita ya mga utod sa sapat, lain kita ya ikumpara yate kita nga nagdako sa uma, kakita bala kita ya sang kanding. Ang kanding ya pagbata sang iya nga iloy, after 30 minutes ang kanding bagong bata gadlagan-lagan na kag nagsaka na to sa bungyod. No? A very common scenario sa aton balay nga nagdako sa uma, nakita ta na no. In a matter of 30 minutes ang iya nga baby kanding nagadlagan-lagan na. Pero that is not so. Hindi na iya pareha sa aton, kita ya mga utod. The weakest time, ang pinaka-vulnerable nga tion sa atong kabuhi, amusang bata pa kita. Bago kita na tao, kaya kung hindi kita ya pag-i-feed sa atong iloy sa gatas, kaya hindi ya tayo pag-iputo sa lampin, mapatay kita ya. No? In spite of that, naghambal ang pulong sang Ginoo, from the mouth of the babes you have ordained strength. Gikan sa sina nga kabataan, may gintigana ikaw nga kusog, no? You have ordained strength. Siguro it's a matter of time nga hulat-hulaton gawa until such time nga ina nga baby maging mature siya, no? Pero may something, there is that something in the mouth of the babe, no? Kaya ang ibang sinadiri nga translation, mga utod, siling diri, out of the babes and the mouth of the suckling, thou hast ordained strength, kusog, or kag ang pagdayaw ara. No? So, then, the meaning of this verse is, the weak can be God's agent of strength. Amo nang kahulugan sini nga ang pinakaluya, ang pinaka-vulnerable nga time sa kabuhi naton, dira nag-ordain ang Ginoo sang kusog niya. Ti ano gid bi ang mahimo sang bata gamay bag-o na tao man. Pero may there is something in that person, kati persona na siya mo, no? Nadumduman ko ni bala ang ginahambal sang 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse 27, 1 Corinthians chapter 1. But God has ordained the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. The base things of the world and the things that are despised has God hath God chosen ye and the things which are not to bring to naught the things that are, that no flesh should glory in His presence. Ang mga butang nga kubos ginagamit sang Ginoo para pagarumpagon ang mga butang nga mga mapag-on. Ang Ginoo nagagamit sang mga hindi gid man mga maalam, ginagamit niya. Ang Ginoo nagagamit sang mga butang nga gina-despise, verse 28. Ni balang mga butang nga wala naton ginapaka-importante, ang mga butang nga wala naton kung sa Tagalog pa hindi pinakahalagahan, no? Hindi wala importante ang Ginoo nagagamit sina. Okay? Kagamiton sang Ginoo even sa dalaggo nga butang, no? Lantawa bala ang kabuhi sang mga disipulo, mga ano gito sila haw? O ito sang isa sa ila nakagraduate sa dalaggo ng universidad, ah? Hindi gid man to sila ya highly educated, with in fact, insakto lang gid man tong ila edukasyon nga maging normal sila nga tao. Pero sang pagpili sang Ginoo, sang iya nga gamiton, sila ang mga fishermen. Mm-hmm. Nga asang tumbahon sang Ginoo, kag rumpagon sang Ginoo ang bugal kag ang tikal, no? Ang sugid bla, no? Amo na nigulayat perti ka bugalon nga higanti ti ang Ginoo bla nagamit sang soldado nga amo-amo man siya kadako, ha? Oo, nagamit bala kay wala ano ang ginagamit sang Ginoo atong bata, atong pamatanon nga nagabantay sang karniro, si David. Amo to, kagwala man niya si David, gani nagamit sang espada, bangkaw, kagpana. Ang ginagamit siya, tirador, natumba ang higante. Amo na, bala mga utod, this gives us the message nga many times ang Ginoo nagagamit sa mga kubos ng mga butang nga dawa ay tabla gina-expectar basta kung gamiton gani sa Ginoo ti it's going to do big things, no? May mga dalaggo nga butang nga mahihimo paagi sa paggamit sa Ginoo sa mga simple nga mga katawhan. Ti amo kita sina, mga utod, amo kita sina, no? The other Sunday I preach sa munsimbahan. Balaan nyo, mga utod, ang inyo kubos nga lagad. Mahilig ako magtukar sang instrumento, no? Alin pa na sang 15 anyos plang ko. Ti sa aton bala nga nagatukar gitara, no? Sa Bisaya, sista. Bisa na ngayon mo nga ginatukar nga gitara, hindi gid man branded. Pero kung kabalo kaya magtukar, nami ginayagyapon ang music, di ba? Isan hindi kla, isan mal, hindi na yan malahalon, ah. Daw sa sidewalk lang bigin bakal. Pero kung kabalo kaya magtukar, ang gitara mo yan, matukar ginasang maayong ang music. Pero bisan ano ka-branded sa imong instrumento, kung hindi ka kabalo yung magtukar, hindi ka katultol sang A, sang B, hindi ka katultol sina, wala ka sang music na ma-produce. Na? So the quality of music that can be produced by a musical instrument, hindi na yan natin mabase sa quality sang instrumento, kundi ara na iya sa isang nagatukar kay kabalo sa iya magtukar sina, no? Nga agin istorya ko nito, kay kita hindi gidman tanami mo. We have to admit that. Makasasala ta mo. Damo tayo diferensya. Pero kung ang Ginoo na ang maggahom sa aton kabuhi, kag siya na magakapot sa aton kabuhi, kag siya na ang magatukar sa aton kabuhi, ati maayo gidya nga butang ang maproduce niya halin sa sining ordinaryo nga tao nga kung gamiton kita sang Ginoo, no? Can you still remember the song God uses ordinary people? Nang kantab lang ordinary people, no? Just like the little lad, he gave Jesus all he had. How the fish and the loaves of bread will ano? And the multitude were fed, okay? Nga ang mga kubos usually ang ginagamit sang Ginoo. The Bible is very clear. From the book of 1 Corinthians chapter 1, ito ang ginbasa naton, sa verse 29, balatod lang tawa nyo. 1 Corinthians chapter 1, verse 29, anong ambal dira? Sa English, gasiling, that no flesh should glory in His presence. Agod nga wala sang tao nga magpabugal sa atubangan sang Diyos. Na, hindi kita kasiling, kita nga mga pastor, hindi kita kasiling, naging amusin ang simbahan, bangod nga ti maayo gidman ko. Hindi kita sina maghambaltod, nga kubos kita, gingamit lang kita sang Ginoo, kag sa langit, wala gid sang isa sa aton nga makapadayaw sa presensya sang Ginoo. Okay? Kubos kita, pero gingamit kita sang Ginoo. Dalayawon gid ang Ginoo, no? So kabay pa mga utod nga iniblang mga ginaistoryahan ta day magpabilin ini sa aton tagipusoon kag nga maging kabahin ini sang aton matag-adlaw nga pagkabuhi, mag-establish ini sang mga prinsipyo nga aton i-embrace samtang gaalagad kita sa Ginoo. So, drilang kita mga utod, istoryahan ay kita sa masunod nga kuana nga semana, danay naman kita. Kabay nga nga atong ginistoryahan na kadalas ang spiritual nga pagpakamayo sa tagsa kagisa. Sa liwat, iminyo ko bos nga alagad, si Brother Hill Gasataya, may the Lord bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
3: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
3: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New Jay. DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Reflections.
2: Your daily dose of strength and motivation.
4: Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ako si Ruth Alramadizon. Salamat sa iyong walang sawang suporta at pakikinig dito po sa Ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pamamagitan po ng ating programang Reflections. Nawa po ang ating pagbubulay-bulay at pagsasama-sama sa araw-araw ay nakakatulong sa iyo sa iyong paglakad espiritual. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Jeremiah 31 verse 25. I will refresh the weary and satisfy the faint. Jeremiah 31 verse 25.

Let us pray. Panginoon, sa mundo pong magulo na aming kinabibilangan, madalas kami nagugulumihanan, madalas kami natatakot, madalas kami napapagod. But this is not how you intended it to be. And so you have reminded time and again na kailangan namin to spend time with you, kailangan namin, Lord, to prioritize you. But a lot of times, you know, oh God, we fail. We fail to do that. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And give us joy, give us strength, give us your peace so that joy and peace will return in our hearts and refresh our tired and weary minds. Father, ang dami naming stress. Ang dami naming mga bagay na gumugulo sa aming isipan, sa aming puso't isipan. Umaagaw sa atensyon na dapat ay binibigay namin sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ang aming puso na muling magtiwala sa iyo. Panginoon, tulungan mo ang aming buhay na muling maibalik sa iyo sa pamamagitan ng pagbabalik loob namin sa paglalaan ng napakagandang oras na ikaw ay makapiling una sa lahat bago pa pan kami may gawin. Ikaw muna ang aming hanapin sa apang araw-araw. Tulungan mo ma-realize namin, Panginoon, na ang Kristiyanong hindi nakikiugnay sa iyo ay mahina at hindi payapa. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ang aming unahin sa pang-araw-araw at nawa, Panginoon, ng iyong salita, ang iyong banal na espiritu, ang yumakap at kumausap sa amin sa araw-araw. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.

0: Salamat po sa inyong presensya sa araw na ito. Ako po'y nagagalak na kayo ay naririto at nawa po ang ating pinagbulay-bulayan sa araw na ito ay umusbong at mag-ugat sa ating puso at isipan. Patuloy po nating bigyan ng oras ang ating Panginoon at huwag po tayong bibitaw sa ating pananalig at paglilingkod sa Kanya. Hanggang sa muli po, ako po si Russell Ramadizon. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Good evening, mga kauturan, and welcome to this program for in praise this Friday evening. This evening, mag-tingob naman kita sa pagpamuyo. Nag-open naman ninyo ako, Pastor Aniel C. Pendon from Bacolod Bethany Church, nga mag-lead sa aton nga pagpamuyo. As we pray this evening, manamigin nga kita pagpamalandungan, and I would like to share this verses in Romans chapter 8 verses 24 to 25 that says, "For in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not have, we wait for it patiently." Ayun nga sinulatan ni Paul, no? Manaming it nga reflection for us because it teaches us that as we wait upon the Lord, even sa atin nga pagtuo sa iya, may aragid sang paglaom or sang hope nga ara sa atin yung mga tasitag sa kabuhi. Whether be it as we look forward for the salvation in the Lord Jesus Christ to be completed or to be ang promise nung kita magkakaupod si eternally sa pagbalik niya. Also, we wait on the hope sa iya nga pag upod sa aton sa matagadlog lang ang tanan. And as we rely on God, may we not lose hope and give up. But ang aton nga kabuhi, no? May rakit kita sang pag-endure sang kapadlayan sa mga difficulties or pagtilaw, and that is because we know that our hope, our faith is anchored in the Lord Jesus Christ. So, mga utod, sa sinayagap eh, sa aton nga pagpamuyo, hindi natin pagkalimtan nga may aragit sa paglao, nga aton makita, nga aton masakuan, nga aragit kay Jesus Christ. Join us this evening as we pray.

0: May nga ka sa tanan, dalayawan gid ang aton nga Ginoo, nga ginkaan naman kita sa sini naman nga bag-ong adlaw, nga kung sa diin makapadayan kita sa aton nga mga hilikoton, kag makapadayan man kita sa aton nga mga ministries, diri subong sa DYVS. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang pulong sa Ginoo, diri sa Romans chapter 10, verse 9. Nagamalang pulong sa Diyos diri, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Another verse, there is a Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? May God bless the reading of His Word. Now, kanamo sa mga katawhan nga dasig mag-claim nga si Jesus Christ is Savior. In fact, nag-desire gani sing iyang blessings kag bisan man siya gracia, forgiveness, and eternal rescue. However, calling Him Lord carries the weight that transforms how we live every single day. Meaning, kung ikaw nagpanawag kay Kristo Jesus, kag kung ginbaton mo si Kristo Jesus bilang Diyos kag manuluwas mo sa kabuhi, nagadala ini isang kamaturan nga ang ining pagtawag mo nga Lord, or shall we say declaration nga Jesus Christ is your Lord, nagadala ini isang kamaturan that it will transform how we live every day. Ang muna gani abay manigugma nga ang true lordship is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service to Jesus Christ. Again, ang tutuod nga lordship ni Jesus Christ sa kabuhi sang tagsa-tagsa nga tumuluo kay Kristo Jesus is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service. So what are the defining marks? Kung ano ba lang mga defining marks nga ang isa ka kabuhi sa isa ka tao kag bisan man isa ka tumulo kay Kristo Jesus where Jesus is truly Lord. Number one, there is obedience. Obedience. May pag-obey sa mga ginsugo ni Kristo Jesus. Ang muna gani abiya manigugma ang tutuod nga naluwas kay Kristo Jesus. May ara sang willingness to obey. May ara sang volitional nga kabuhi, nga desisyon, nga nag-obey sa kay Kristo Jesus. Number two, may ara sa ginatawag nga allegiance. Not just obedience, but allegiance. May faithfulness. If Jesus Christ is Lord sa kabuhi sa isa katumulo kay Kristo Jesus, ang iyaya nga faithfulness, yara kay Kristo Jesus. Ang muna gani nga, you should have an abiding allegiance. It means you are acknowledging nga siya lang gidya ang above every other person, plan, and bisan man sa posisyon sa kabuhi mo. Ini nag-require ni sa aton nga mag-surrender sa iya sa aton nga relationship, sa aton nga finances, career, kaya bisan man ang aton nga future without any holding back. So therefore, brothers and sisters in the Lord, importante gid nga ara sa atong tigipusoon nga si Kristo Jesus is our Lord of everything that we have. Relationships, finances, ministries, careers, and bisan man sa aton nga future. So again, what are the defining marks of a life where Jesus is truly Lord? Number one, there is obedience. Number two, there is allegiance. And number three, there is servanthood. Ang tutuod nga pagtuo kay Kristo Jesus nag-express ini sang loving and sacrificial service. Following Jesus Christ as Lord, it means adopting His example, His humility, His grace, kay bisan man ang self-giving. Ang muna gani sa aton nga kabuhi, kung tutuod ka nga naluwas, you are a servant of the Lord Jesus Christ. It involves serving faithfully in both small and bisan man sa mga quiet settings and great ones. So, kumusta kita? Are we declaring that Jesus Christ is our Lord? So therefore, to declare Jesus Christ our Lord is to enter into a dynamic, life-shaping relationship. Kaya gini nag-requires ang obedience, allegiance, and servanthood. If we acknowledge Him fully, obey Him faithfully, and serve Him daily, for He alone is absolute authority over all. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sini naman nga kaygunan nga imo ginhatag sa amon. Sa sini nga bag-ungad la o Dios. Nga kung sa diin Ginoo nga makapamalandong kami kag bisan man makapangamuyo kami, makatugyan kami Ginoo sa amon nga kabuhi sa imo bisan man sa mga ministries an hilikoton sa subong nga aga diri sa DYVS. O Lord, salamat gid Ginoo sa ang imo man katutom, kaayo, grasya. Kag bisan man sa imo Ginoo nga paghigugma sa amon nga tubtob sa sini nga matinion Ginoo ikaw naga pabatya Ginoo sang imo paghigugma kag sa imo presensya sa amon kag kami Ginoo nga pasalamat gid nga naghambal kani ang psalmist that in your presence there is fullness of joy at your right hand pleasures forevermore tungod Ginoo sa sini nga mga butang makapadayon kami Ginoo bisan sa tunga sa mga problema. Bisan sa tunga Ginoo sa mga challenges, kami Ginoo makapadayon kay tungod gin nga palipay mo kami paagi sa imo presensya o Dios. Kami Ginoo padayon naga pagamuyo gid kag bisan man nagatugyan man kag nagadayaw sa imo. Bisan man sa mga natabo kag bisan man imo ginhatag kag imo ginalaw nga mga ministries, bisan man sa FEBC, bisan man gani dito sa DSMR sa Santiago Isabela, bisan man gani Ginoo sa DWAYFM sa Albay, kag bisan man gani Ginoo sa padayon nimo nga ginagamit ang successful Ginoo nga adapt a school program sa sini nga domestic station. Kami gid Ginoo nagadayaw sa imo nga ikaw ang Dios nga nagapalain protektar man Ginoo sa mga equipments sa sini nga domestic station kabay po Dios nga amon pangamuyo nga padayon Ginoo ini nga gamiton mo as instrument Ginoo nga makalabot Ginoo sa mga tagsa-tagsa nga nagapamati Ginoo sa programa sang DWAYFM dito sa Legazpi. Bisan man gani Ginoo sa DCS dito sa Manila, salamat Ginoo nga ikaw nag-sustain Ginoo sang kabakod, wisdom, kagrasya Ginoo nga kinanglanon gid Ginoo sang DCS bisan man sa staff and sa admin man Ginoo nga nangin na successful man Ginoo ang recharge staff retreat. Bisan man gani Ginoo sa DXGR FM dito sa Cotabato, dito sa DXKI sa Coronadal, bisan man sa DYFR FM sa Cebu, bisan man sa DXAS sa Zamboanga City, kag bisan man gani sa paggamit mo Ginoo sa mga mobile apps, kag bisan man sa mga sini nga mga platform Ginoo, agul Ginoo nga magparahin pagid makalapot sa mga bag-o nga mga henerasyon paagi Ginoo sa sini nga mga mobile apps. Kami Ginoo nagapalain pangamuyo bisan man sang event Ginoo, upcoming event sang Life Connect. We pray Father for provision bisan man gani Ginoo kaalam kag bisan man sa mga katawhan na get involved sa sini nga mga butang. Kag kami man Ginoo nagapangamuyo gid sang First Response Radio. We pray for this year's training activities. Kagabay pa Ginoo nga ikaw padayon magagamit Ginoo sa sini nga mga hilikoton. Agud makalabot man Ginoo ang ini nga mga platforms, ang ini nga mga ministries. Kagabay pa o Dios nga ikaw gid mag-equip sa mga katawhan nga nag-provide Ginoo. Kag bisan man gani Ginoo sang mga naget involved sa sini nga ministry, para kami pangamuyo kag naga tugyan man Ginoo sang provision of energy response kits dito man sa Mozambique, sa Malawi, kag bisan man diri sa Pilipinas. Para kami Ginoo pangamuyo bisan man sa Papuri Music Ministry, dalayawan kay Ginoo Dios bisan man sa mga nagkalatabo nga mga ministries and events, bisan man gani Ginoo sa mga partnerships. We pray for the continued strength bisan man sa mga church partnerships and new opportunities to share the gospel paagi Ginoo sang musika. Kabay pa ikaw Ginoo padayon magagiya sa mga katauhan kag bisan man sa mga membro sa Papuri Music Ministry. Kabay pa ikaw Ginoo padayon magahimuno man Ginoo sang shortwave broadcast. We pray for strength, protection and safety Ginoo sa mga stations Ginoo kag bisan man sa staff sa sini nga hilikoton. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon magahimuno sang kinanglanon kag mabatsyagan Ginoo ang imo katutom paagi Ginoo sa pag-utilize ng shortwave broadcasting alongside sa mga digital technologies. O Lord, parehan kami pangamuyo, bisan man sang broadcast engineering and IT Ginoo, nga kinanlanon gid sang DZS, kapay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sang mga persona, nga kinanlanon gid sa sining ministries, kag bisan man sa sining domestic station o Diyos. Parehan man kami pangamuyo sang corporate communications and resource development. We pray for guidance, creativity, bisan man sa mga upcoming events and fundraising initiatives, Ginoo. Kaya bisan man gani sa mga donor engagement efforts, bisan man sang including sang FEBC care team that will regularly connect with the ministry partners through phone calls, kaya bisan man gani Ginoo sa mga supports, paagi Ginoo sang GCash and other platform nga makasupport financially and materially. Kapalan kami pangamuyo bisan man sang amon nga pungsod, kabay po Dios nga ikaw Ginoo magatipigid sa taysatagsa bisan man sa mga napiktuhan sang maulanon nga panahon. Kabay pa Ginoo ikaw Ginoo magatipig man sang amon nga pungsod bisan sa tunga Ginoo sa mga problema, sa mga issues, kay bisan man sa padayon Ginoo nga pag session Ginoo sa impeachment Ginoo dito sa Senado. Kapay pa tangi ka alam gid ang tagsa kagamita Ginoo ang mga Kristohanon nga yara sa sina nga na involved sa sining impeachment. Kapay pa paagi Ginoo sang ilang kaalam kag bisaman sa ila Ginoo nga wisdom maghatag gid sang kaathag sa padayon Ginoo nga ini nga event and hilikuton. O Diyos, kami man Ginoo para nagapangamuyo bisan man sa mga diplomatic agreement between other countries and the Philippines, bisan man sa naligan nga mga inadlaw nga napiktuhan naman Ginoo ang relationship sa sining amon nga pungsod nga bisan man ang China tungod sa issue dito sa South China Sea. Parang kami pangamuyo man Ginoo sa mga kauturan namon na napiktuhan man gihapon sang gera dito sa Middle East. Kapay pa ikaw Ginoo magagamit Ginoo sa mga NGOs, kagbisan man sa humanitarian efforts, sa mga pungsod, kagbisan man sa mga Christian organizations. Lord, parang kami pangamuyo man sa tagsa nga ikaw man Ginoo magahatag sa special blessing, especially Ginoo sa mga katawhan nga nagaupod, kag nagajoin, kag makapamati Ginoo sa imong pulong. Tuy-tuy Ginoo ang tesitagsa, bisan man ang mga programa, subong adlaw, diri sa DYVS, kag tipigi kami Ginoo, in Jesus name we pray, amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: I started a new series which is called Living by Faith. So, indeed, kita nga mga Kristohanon nga nagtuo kay Kristo, nangin Kristohanon kita by faith, and we live by faith. And that is indeed very biblical because the just shall live by faith. So we started and we began and entered this race by faith, and we continue and we are being sustained and we endure and we enjoy by faith. So kabay nga amo na ang aton nga vision kag maintindihan naton sa sini nga series nga ang ginatawag nga pagtuo wala lang ini naguntat o kon nag appear o kon nangin crucial sa aton nga pagtuo sa Ginoo or shall I say sa aton nga pag sa aton nga kaluwasan, but even man sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. And sa sini nga kalibutan that we are in the middle of uncertainties. We are living in a world of uncertainties. We have this certainty in God. And amo ni ang pagtun-an naton sa sini nga aga. So we are living in the world of uncertainties, but what is certain is that Christ is coming and we have hope. No, sa sini nga kalibutan nga uncertain and somehow hopeless, grabe ang mga nagakatabo sa aton gobyerno subong ang gera, ang gakatabo sa aton bugos nga kalibutan daw arab lang wala kita sang kasiguraduhan kung ano naman ang dason. And we are always guessing and waiting kag it could lead to fear and it could lead to doubts of God's plan. Pero kabay nga instead of doubting, instead of being overwhelmed by fear, kabay nga we live by faith. So hamagani sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang ginatawag ng pagtuo, it is described and defined here sa Hebrews 11 verse 1, habang rin, now faith is the substance of the things hoped for. It is the, what? The conviction or the assurance of the things not seen. So, sa sining nga kalibutan, kung may ara man kita kinahanglan, pinakadako, kag very crucial gid sa aton nga pagkabuhi sa muman ang aton nga pagtuo. No, budlay subong nga wala kita kahibalo kung diin kita mag-uyat, diin kita mag-alaom. And I believe, bilang mga Kristohanon, amugid ni ang isa sa dapat nga suportahan, patubuo naton, kag tagaan naton sa ang dako naton nga idulungog. Tagaan naton sa ang importansya ang aton nga pagtubo sa aton nga pagtuo. So, sa sini nga kalibutan, indeed, wala kita kabalo, we are uncertain kung ano ang matabo sa sunod. Pero kung magbasa kita sa pulong si Ginoo, ubalaan naton nga ang ini nga mga butang, no? Na plaster na daan sa Ginoo. Kumbaga na ari na ini na prophesy na ini sa pulong sa Ginoo. Isa siguro karason, of course, nga may ara kita nga mga kakulba. Kay bumuti, amo na wala kita kabalo kung anong makabalo kung anong matabo sa sunod. Ano ang katapusan? Ang mga posibilidad, mga tendencies. Just an illustration, may mga tion nga upod ko si Mrs. Gatanao kami sang mga movies. And ako yan na namian ko sang mystery kag thriller. No, pero si Mrs. ya gakakulbaan sa. So ang yahimoon, may pwede malisin siya ako tanawon ko dana yung ending. Before na itong tanawon, parang malesen ako ng kulba. Now, applying that to our case, actually, ara na sa aton ang ending. Balaan na natin kung anong matabo, kung ano man ang mga realidad nga kag-circumstansya nga ga-unfold subong. We know that at the end of this course of history, Jesus will win. Sa sini, nga hitabo subong sa Senado, ang gakatabo subong nga gera sa Ukraine, sa Russia, sa Iran, and sa US. Daw arab lang, everything is beyond control. Daw wala kita mahimo. Pero sa katapusan sinitanan yan, daw abi naton, we are on the losing side, and abi naton nga everything is beyond control. There is a person our Creator, our God, who is still in control of everything. Kang init nga butang, ang tanan nga kagubot, this all leads sa pagdaog sa aton nga Ginoo. And amo na ang aton nga paglaom kay Ariho. We believe on the Lord Jesus Christ. Nagtuo kita sa Ginoo, nagsunod kita sa iya, may promesa nga kita mga isig ka mandadaog man ni Kristo. Nga sa pagdaog ni Kristo, may ara man kita kadalagan. Now, sa aton nga pagtuon sin nga aga, ang ginbasa naton kagina, na-mention dito ni Apostle Paul that we are groaning. And indeed, gaugayong manggid kita. Gaugayong kita sa gakatabo sa aton nga pungsod, maybe sa imo nga kabuhi, sa bugos nga kalibutan, or maybe even sa imo struggles, sa imo personal, or imo sa imo mismo nga lawas. Siguro samtang gapamati ikaw subong, no? May ara ikaw nga ginabatsyag. And we are indeed all groaning because we are in this earthly house. Pero pasalamat kita nga ang Ginoo may ara siya nga ginpreparar para sa aton dito sa langit, dira sa iya nga himaya. And so maabot ang tiun nga mga ginaagya naton nga mga kabugatan, ang mga frustrations naton sa kabuhi. All of this will be swallowed up. All of this will be gone. Kay bangod nga may ara kita paglaom nga ara sa aton nga Ginoo. And so instead nga ma-frustrate kita, magkahadlok kita, magreklamo kita, we must have this confidence that one day we will be home. We will be with God. And to be absent in this world is to be present with the Lord. So sa verse 7, katahom sa kinambal dira, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for again, we walk by faith and not by sight. Kabay nga sa pagbugtaw naton sa aga, sa pag-atubang naton sang bag-o nga adlaw, hindi nga tanawon or mag-respond kita by sight, but by faith. Kambal din ni Apostle Paul, we are confident that and willing rather to be absent from the body is to be present with the Lord. So, mabuti ang tion nga tanan kita mag-atubang sa Diyos, mabuti ang tion mag-apuli kita. Pero ang tahong nga may ara kita, kadalagan, kay bangon nga isig ka, mandadaog kita sang aton nga Ginoo. So, ang aton nga Ginoo, kung maghambal siya, magpromesa siya, matupa gina. And kung ginmit lang niya sa iya pulong, ang paglaom nga para sa aton, after we have grown and we have suffered, may ara iya nga paglaom, may ara iya promesa, may ara iya nga resurrection para sa iyang mga katauhan, that we will be in a body which is better and perfect kumpara sa subong, then it will surely happen. God's promises are more certain than the sunrise tomorrow, for He is what? He is eternally faithful and true to His word. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 5, isaman sa na-mention kagina, may ara nga ginaman ang Ginoo or pledge ang Ginoo para sa aton. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5, now he who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. No? Panguna nga bayad. But silingon, nagbutang ang Ginoo sa aton sang balaang Espiritu after we believed in the Lord Jesus Christ bilang pauna nga bayad. Isa ka pamatuod nga may masunod pa, and God will complete it during sa ginatawag nga resurrection. And amo na ang aton nga paglaom. May ara kita nga ginapaabot. And so, ari kita subong, may ara kita mga eksperyensya, mga sirkumstansya, problema, pero wala lang kita nagatulok sa kung anong ari diri. We look forward sa pagtuo kag paglaom nga ginaman sa Ginoo sa aton. So, as we anticipate and as we believe, as we look forward sa kung ano ang ginplastar sa Ginoo sa aton, what should be our attitude? Now, ang first nga point naton regarding the impregnable hope of saints, sorry for using that word, pero taho mabi, amuni ang hindi marumpag, hindi maguba nga paglaom sa mga Kristohanon. Mayara kita ya Diyos, maging promesa siya, maging aman siya para sa atin, and we should not be overwhelmed and overwhelmed by the situation of our country. Hindi kita ma-overwhelm even sa aton nga problema or even sa ginatawag nga kamatayon, kay may araya kita kabuhi nga wala katapusan. Actually, we can taunt death, okay, at his face. Da pareho man sige hambal bala ginhimo ni Paul nga maliha, o death, where is thy sting? Ti, may ara kami manuluwas, may ara kami paglao, may ara nga pagkabanhaw. And so, ti, ano ang gahum mo? Ano ang dalit mo kamatayon? Ano ang himo mo? No? Matandog mo bala kami? I mean, after mapatay kita, may ara resurrection, may ara kabuhing, wala katapusan. And so, what is death? Hindi kita dapat magkahadlok sa natawag ng kamatayon, kundi that is just a way, a door to eternal life with the Lord Jesus Christ. So, amunaya ang aton nga paglaom. No? So, sino nga kalibutan kung ang aton nga paglaom, diri lang, no? Di, tanana, marumpag. Pero we have this impregnable hope of saints. So, we anticipate nga Ginoo magabalik, magilaman siya sa aton, dalon niya kita sa new heaven and new earth, and we will experience it, and He will be with us. So, what should be our attitude? Now, first nga pagatunan naton regarding the impregnable hope of saints, first is the attitude of our anticipation. Ano dapat ang aton nga tagipusoon? Ano ang dapat nga balatsago naton regarding this hope as Christians? Now, first is the attitude of our anticipation. Ang una diri is the first attitude that we must have, kay may ara kita paglaom, we must be full of courage. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6, therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. So, wala pa kita sa luyo sa atong nga Diyos. We are still in our body. Pero, kay Mangod, we live by faith and not by sight. And not by sight, it means we are always of good courage. Pagbugtaw natin sa aga, ang attitude natin is may kaisog. Wala kita nagapangduwa-duwa, kundi nga may ara kita kaisog to fulfill the purpose of God in our life. Kumbaga, kita naton nga, okay Lord, amo ni ang bagong adlaw ginahatag ni mo sa akon. Balaan ko damo ako atubangon, but I live by faith in you. Balaan ko in subong adlaw, hindi mo ako pagpabayan. Sa pila ka dekada nga nagkabuhi ako, sa pila ka dekada nga may ara man gani ako gin agyan nga mga dagko ng problema, kag bagyo, kag unos, wala mo ako ginpabayan. And so, I will live by faith, subong adlaw, you are the same God who will carry me through. That is the attitude of our anticipation. Lord God, atubangon ko ang ini nga adlaw. Magin aman ikaw sa akon, magin promesa ikaw sa akon, hindi mo ako pagbayaan. And so, I anticipate your promise, I anticipate your presence, nga magabalik ikaw. And so, nga magkahadlok ako. Sa 2 Corinthians 5 verse 8, two verses later, the same, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Now, dari gali si Apostle Paul sa 2 Corinthians, before niya gin-explain ang ininga paglaom, una, is gin-mention niya ang iyang ministry, ang iyang mga missionary journeys, kung ano iyang ginhimo. Actually, nalipay siya. This is the Second Corinthians is actually, no, kung tanawon naton, hindi amuni ang second letter ni Apostle Paul, kundi amo lang ni ang ikaduwang nga sulat niya nga nakalabot. Kay may ara siya, actually, ginsulat, the severe letter yung ginatawag nga, dito, hindi gin maayo ang iyang, ano tawag sina, ang iyang, balatsyagon sa mga taga-Korinto. Pero, nalipay siya kay nagbag-o ang mga katawhan ngara sa Korinto. And, as an introduction, no, isa sa mga na-mention niya is ang iyang ginahimo, ang iyang mga sakripisyo, ang grabe niya pagwali, kagambal niya, because I have this hope, I have this anticipation, na ginama ng Ginoo sa akin, I don't care kung buhi ako o kung patay ako. And so, ang attitude din rin ni Apostle Paul, kaya naintindihan niya ang iya pagtuok o paglaom, he is full and with good courage. So, maya, kumbaga, daw gusto din rin ni Apostle Paul i-imply, well, samtang ari ako sa siningalawas, I will use this temple, this body, for God. So, amo na akon nga paglaom, samtang ari ako diri, magpagamit ako, kag kung mangin absent naman ako sa sining lawas, and I will be present with the Lord, then that is my hope, that is my faith, nga magapuli ako, so wala ako pirdi. So that is the attitude of our anticipation. We are full of courage. Also, we are full of faith. Sa verse 7, hindi lang napunan kita sa sa kaisog, kundi napunan man kita sa pagtuo. We walk by faith and not by sight. We preach the gospel by faith and not by sight. Kaya isa daw, kabudlay mag-share sa gospel or na kulbaan kita or na talawan kita mag-share. Kaya bangun nga pagtulok na ito, uy, dako ni siya nga tao. Or habanong na ito, uy, amuning nga lugar, tig-agi ni. And so, ang nag-influence siya gali sa aton nga decision nga hindi magwali kay bangun sa nakita naton. Now, diri naman si Apostle Paul, ang iyang attitude towards sa ministry, towards sa threats, towards sa mga sirkumstansya, kag obstacles nga ginabutang sa nyawa siya tubangan. It's not cowardice, but it's courage. It's not fear, but he is full of faith. So, amuni dapat ang aton nga attitude samtang nagahulat kita sa ginaman sa Ginoo sa aton. We live by faith, no? We are full of courage and we are full of faith. Now, that is the attitude of our anticipation. Now, moving to the next, what is the ambitions of our anticipation? May ara kita ginapaabot, may ara kita paglaom, ara dito sa unahan, looking unto Jesus, looking unto His promises, to the prophecies nga naplastar. And so, what is our ambitions? Anong gusto nato malabot? What is our goal? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 9, may ara very simple ambition si Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, what is that? To be pleasing to Him. It is to glorify God. Himayaon siya. To please God. Amo niya ang ambition ni Apostle Paul. Hindi nga siya ang dayawon, hindi nga siya ang bayawon, hindi nga siya ang manginsikat, kundi si Kristo. Si Kristo ang makilala, si Kristo ang ibayaw, si Kristo ang simbahon, ang alagaron. And amo na ang rason nga nagapadayon siya sa pagwali sang maayong balita despite the threats, despite sang mga kabudlayan. It is his ambition to please God. And I think it is a very good ambition. And it is great to be an ambitious Christian. Nga kung ang imo lang man nga ambisyon sa imo nga kabuhi is to praise, is to give glory to God. So, ang gusto niya is to please God progressively in His temporal body. Sa Philippians chapter 1 verse 6, no, isa sa na-mention niya diri, I am confident of this very thing that He who began a good work in you will finish it until the day of Christ. Sa Philippians chapter 2, 12 to 14, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you both to will and to do of His good pleasure. So, balaan niya nga mahimaya niya ang Ginoo, no? Bisan sa iya nga lawas, ari sa dili subong, kag nga ang Diyos nga nag-umpisa sang iya maayo nga buhat sa iya tagipusoon nga nagtuo siya is the same God nga magasustain kag magapatubo sang iya nga pagtuo. Ang Diyos nga nagbutang sa iya sa ministry, amo man ang Diyos nga magapatubo sa iya kag magapalapad pagid sang ministry nga ginsalig sa iya. So he wants to please God progressively in his temporal body. Now, sa sining nga temporal body naton, we still have sinful nature. Indeed, we can say no to sin, but we are still struggling with sin, no? Pero hambal ni Apostle Paul, kung ari pa man ako sa lawas ko, I am still absent with the Lord and present in this body, I want to glorify Him. Pero ang tahong pagid, hambal niya, di ba? Ang ambition niya is to, whether at home or absent, is to please the Lord. So, mahimaya nato ang Ginoo kung nagapadayon kita, nagatubo, kag nagahimo, kag nagatuman, while ari kita sini nga dutan on pangalawas. But also, ang isa pagid ka ambition niya is not just to please God progressively in this temporal body, but to please God perfectly in His eternal glory or in His eternal body. But silingon nga hambal ni Apostle Paul, hindi lang nga gusto kong ang Ginoo himayaon sa kundutanon nga lawas pagi sa pagpagamit sa sininga templo sa iyang himaya. But one day I will be with Him with my perfect body, resurrected, gin banhaw, gin bag-o, gin tinluan nga lawas. Tag-ara na ako dito sa luyo sa ako nga Diyos. And that is indeed our hope. So, kung ikaw isa ka tumuluo ni Kristo, actually wala kita sang perdi kung magsunod kita sa Ginoo. Mayara kita kaluwasan, mayara kita kapatawaran, mayara kita pagbag-o sa aton nga kabuhi, kag mayara pagid ginaman ang Ginoo sa aton. Now in the light of that hope, what should be our perspective? Amon tong ginaman sa Ginoo sa aton. Ano dapat ang aton pagtan-aw? Tan-awon naton, balayo naton. Ari ang ginaman sa Ginoo sa aton. Tan-awon naton, amo ni akon Lord nga circumstance, amo ni pastor ang akon nga ginagian subong. So, it's a choice whether you will live in doubt and fear or you will live by faith. Kamay sininga aga sa sininga adlaw, no, sa pag-umpisa naton, magakabuhi kita nga nagatuo sa Ginoo. Magakabuhi kita nga magasalig sa iya. Magapadayon kita nga, Lord God, bisan hindi ko maintindihan, balaan ko, may maayo ikaw ang plano. You are too good to be unkind, and you are too wise to be mistaken. Christians, let us live by faith. May God bless you.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

yet going downward. No, pareho ba ako ni ikaw nag-oobrahan sa talyer or nag-oobra ka sa isa ka automotive shop? Sang una nga, wala ka pa naanad, kag siguro baguhan ka pa lang or intern ka pa lang, siguro na bahuan ka sang gasolina, sang diesel nga, siguro ang baho sa sining mga kemikalis. Pero in the long run, no, kung ikaw naanad na, kag seasoned ka na nga mekaniko, most likely, wala ka na yung isapak sa sinang baho, sinang kemikal. Na-immune ka na sa sinang baho. No, pareho mo na sa aton nga kabuhi. The more kita nga nagahatag sang tion, the more kita nga nagasit, nagawalk, nagastand, and nagasit sa sining nga mga nagayaguta, mga scoffers, mga sinners, ungodly nga mga tao, the more we like it. Ang mga hambal ni Timothy Keller, isa sa mga author, whatever captures your heart will shape your behavior. No? A reminder man sa aton. That whatever captures your heart will shape your behavior. So, anong challenge natin sini? Unang challenge, we should set boundaries. Set boundaries. Ang mga mangkot ko si Imo Subong. Who are you spending time with? Sino ba lang ginahatagan mo dako ng tion? Ang mga makasasala? Or nag-fellowship ka sa mga kaupod mo ng mga Kristuhan o mga kauturan mo kay Kristo Jesus? Are they pushing you toward Christ? Nga nagapalapit ka gid bala, padayon nga nagapalapit sa kay Kristo Jesus, nag-imbuin siya, bala siya sa imo. No, uso ni sa una sa amon nga mga estudyante lang kami sa una. When I was in high school, ang duha lang letters, B.I., no, BI. Hindi niya background investigation. No, ang term ng BI sa una sa amon, meaning bad influence. No, sino blang nag-influence sa imo? Ang mga bad people or ang mga godly people? Second principle nga makuha naton diri kag isa sa mga pinakaimportante man nga sugo instructions sa Ginoo sa aton is this. We should delight and meditate on God's word. Not just to guard our associations, your associations, but we should delight and meditate on God's word. Why? Because ang pulong sa Diyos is not a burdensome, it is our spiritual nourishment. Again, God's word is not a burden, it is our spiritual nourishment. Ang mga gani, kung kung kita nagpamlandong bla, kung may hara kita meditation, kung may hara kita quiet time. No, ining quiet time or ining pag-meditate na to sa pulong sa Diyos is slow, reflective. Kaya bisan man, allow that time with God's Word nga mapundar ka, ma-rooted ikaw sa sinang mga kabaturan. Yes, ang pagpamalandong natin sa pulong sa Diyos is different from studying the Word. And meditation is different from reading the Word of God. Meditation is more than that. The more you meditate, the more you reflect sa pulong sa Diyos, the more nga ginaalaw mo nga ang kamatuoran, mapamalandungan mo, masagamsaman mo ang ginatudlo sa pulong sa Diyos. Therefore, you will become rooted with God's Word. Ang mga ganyan abiyang maligugma, before ako nag-preparar sa sining aminsahe natin subong aga, nag-brew ako sang tea, isa ka green tea. In fact, ginahambal ganit din nga, instruction ganit din, kinanglan, i-steep mo siya hanay for 2 minutes in order nga masagamsaman mo, matilawan mo ang sabor sa sining tea. Una, like ini nga pagprepara naton, it's longer, no? Nga ginalaw mo dira nga dira lang siya na magstay, but the more siya nga na stay, the more siya nag-steep ang ini nga tea, ang ini nga green tea, no? The more siya nangin stronger ang iya nga flavor. Ang muna gani, hambal ni Martin Luther, the Bible is alive.

0: it speaks to us, and He has feet that runs after us. Meaning, the more kita nagapamalandong, the more kita nga ginabrew or ginastip sa sini nga pulong sa Diyos, the more kita masagamsama naton, no? Ang pulong sa Diyos, ang mga kamatuuran sa pulong sa Diyos. Ang mga gani, we should set a daily time bisan sa pag-reflect, sa pag-meditate, sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kaya nga man, it build a deep roots over time. So again, how do I walk in a way of the godly? Unagid nga instruction din, we should guard our associations. Second instruction, we should delight and meditate on God's word. And thirdly, we should trust God's process and bear fruit. Ano ang baldiri sa verse 3? Allow me to read it to you. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Na makita natin diri ang biyang manigugma, ang pag-bear natin, ang pagbunga sang bunga, is not overnight. But you will bear fruit in season. That's why saligan ta ang Diyos, saligan ta ang iyang process, saligan ta ang iyang progress, ang ginaalaw niya nga progress sa aton nga kabuhi. Yes, it's slow. It's slow. And most of the time, it is invincible. Unang humble gani sa akon nga maestro sa tion nga nag-eskwila pala ko sa Bible School. Humble niya, hindi tanan nga bunga, okay? Hindi tanan nga bunga, makita mo dayon. Pero in each season, in due time, in God's time, ma-harvest mo ini kay kasubong sang mga root crops, mga carrots, mga ining mga sweet potatoes, ini bilang mga patatas, no? In due time, in season time, no, ma-harvest gid kag makita gid ang ina nga bunga. Kay hindi tanan nga bunga, makita subong. In due time, in its season. Una humbal sa isa ka missionary and Holocaust survivor nga si Elizabeth Elliot. Humbal niya diri, do the next thing. Simple obedience brings profound blessing. Again, simple obedience brings profound blessing. So what's the challenge? Stay faithful, brother and sister in the Lord. No? Keep praying. Keep meditating the word. Keep obeying His commands. Why? Growth will come in its season. Abiyang manigugma, walking the godly path daily means guarding our influences, immersing ourselves in Scripture, and trusting God's slow yet steady work in our lives. Kaya aman, noong aton nga process, spiritual process or Christ-likeness or our sanctification, hindi yan overnight. But if you stay rooted, God will make you flourish. Abiyang manigug mga kabaypan, ingin blessing ini, subong sa aton. Ako inyo alagad, Pastor Lizardo Nacar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sa Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ginoo sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagkakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan, kagabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Magpadayon kita liwat, dili sa atong pagtuon sa atong series about the fruit of the Spirit. Kag-ali na kita sa pulong diri nga goodness. Basahon ko liwat ang Galatians 5:22-23, siling sang pulong sa Ginoo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kabay ang Ginoo, magapakamayugid sa iyang pulong nga aton pagatunhan. So far, katahong gid sa mga kamatuoran nga nakita naton ang bunga sang balaan nga Espiritu. Love, joy, peace, patience, kindness, kagsubong, goodness. So ang Holy Spirit nagaproduce gid sang sini nga bunga sa aton tanan nga mga Kristuhanon. Hindi niya works of the Spirit, but the fruit of the Spirit. Okay? And take note nga ang salvation is not reformation, but regeneration. No? Dapat magbago ikaw. Kung tuloy ka nagbaton, nagtuo kay Kristo Jesus, may aragid sing pagbag-o sa imong kabuhi. Change life, di ba? So, amoy nang tuod nga nagbaton kay Kristo Jesus. The proof of real salvation is fruit. Magabunga gid siya. Magakambyo gid yang kabuhi. Magatalikod gid siya sa butang sa kalibutan, sa mga sala sa sininga kalibutan, kag magbago yang kabuhi. So, changes in us are not due to imitation, but indwelling power sang Holy Spirit. Sa muni, abyan utol sa Ginoo. Importante ini nga mga kamatuoran nga aton matandaan sa aton pagkabuhi bilang Kristuhanon. So, ang Holy Spirit is doing good things in us. Now, karon, kay din-mention naman rin ni Paul sa aton text, paano natin ma-recognize diri ang goodness? Okay? Tatlo kabutang sa gihapon, since limitado aton tiyon, lantawon natin unal, a good disposition. A good disposition. Now, this is different than a good mood. Okay? Kaya man, ang moods come and go. Di ba? Amo na yung mood. Ang moods are changeable. Like the weather. Maayong simpo subong, buwas, inula naman. So, hindi amoy ni ang na klase ang aton nga disposition sa aton pagkabuhi bilang Kristuhanon. Masubo, kay may mga Kristuhanon nga amo ini ang ilang pagkabuhi. Matingala ka bala, ang ilang kinaiya. Daw maayo sila sa ningadlaw, tul pagkadasun naman daw. Nainas man siya o. Di maintindihan. So, paano natin makita ang ining good disposition? So, gani ginpaathag natin diri sa inyo. Nga ining good disposition, this is different than a good mood. Okay? So, ang good disposition is a part of personality. Pero, this is more than an inherited trait. Kay man, ang ining good disposition, this is living consistent with God's love. Amuni siya ang good disposition. It is loving others as God loves us. Amuni na abyan utol si Ginoo. So gani, a good disposition makes us easy to live with. Hindi ba? Budlay ang tao nga di mayo yung disposition sa kabuhi. Kangay bisa mga tao nga mga narcissistic, mga bipolar, mga psychopath, ay kabudlay sa ila. Kung isa, maayo sila, dugay-dugay, hindi naman. Di ba? Amo na nga klase nga mga attitude, mga butigun pa.
1: ay, grabe. Hindi maayong mga disposisyon silang kabuhi. So, hindi maayo sa kabuhi sa isang Kristiyano nga subong sila ang aton pagkabuhi. Kaya ang good disposition makes us easy to live with. A good disposition makes us approachable every day. Amo nang tandaan aton. Gani, kung aton i-compare din sa pulong sa Ginoo, a good disposition shows love, joy, peace, patience, kindness. Amo iniabyan utun sa Ginoo, ma-manifest sa kabuhi sa isa ka tao nga nag-tugyan sa iyang kabuhi dira sa Ginoo. Ma-manifest ining bunga sang balaan spirito sa iya. Kag may ara sa sang ginatawag good disposition. Sa mo na, hindi ni siya mudo, okay? Nga nagliat-liwat ang aton nga mga kinaiya, pamatasan. Hindi. Pero bunga ini isang balang espiritu na dapat mamanifest ang kabuhi sa isang Kristohanon. Kedua, not

0: na nagbalik man halin sa pagkabihag. Mga kaliwat ni Zeha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gedel, Gahar, Reaya, Rizen, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Mionim, Nefoshesim, Bakbok, Hakofa, Harhor, Bazlot, Meheda, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, Kaghatefa. Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon. Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gedel, Shephatiah, Hatel, Pokeret, Hazebaim, Kag Amon. Ang kadamuon nila ng mga kaliwat sa mga sulugoon sa templo, kag mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, 392. May 642 man nga nagbalik sa Jerusalem, halin sa mga banwa sang Telmela, Telharsha, Kerub, Adon, kag Emer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero hindi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila. Hindi man mapamatud-an sa mga kaliwat ni Hubaya, Hakoz, kag Barzilay, nga mga pari sila. Sang nagpangasawa ining si Barzilay, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilay, nga taga Gilead. Tungod nga hindi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pare. Ginsilingan sila sang mga gobernador sang Juda, nga hindi sila pwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios, hasta nga may ara sang pare nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapare, paagi sa Urim kag Tumim. Ang kabilugan sa mga nagbalik halin sa pagkabihag, 42,360. Wala labot sa mga sulugoon nila nga lalaki kag babayi, nga 7,337. Kag mga manugkanta nga lalaki kag babayi, nga 245. May dala sila nga 736 kakabayo, 245 kamula, 435 kakamel, kag 6,720 kadangki. Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya, nag-amot para sa pagpatindog liwat sang templo. Ang gobernador, naghatag sang 8 kakilo nga mga sinsilyo nga bulawan, 50 kayahong nga gamiton sa templo, kag 530 kapanid nga bayo para sa mga pare. Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya, naghatag para sa sini nga buluhaton, sang 168 kakilo nga mga sinsilyo nga bulawan, kag 1,200 kakilo nga pilak. Ang kabilugan nga ginhatag sang iban pa nga mga tawo, 168 kakilo nga mga sinsilyo nga bulawan, 1,100 kakilo nga pilak, kag 67 kapanid nga bayo para sa mga pare. Ang tagsa sa ila, nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati ang mga pari, ang mga leveta, ang mga manugkanta, ang mga gwardya sa mga puwertahan sang templo, kag ang mga sulugoon sa templo. Ginbasa ni Ezra ang kasuguan. Pag-abot sang ikapito nga bulan, sang nagaistar na ang mga Israelinhon sa ila mga banwa,
1: ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: siya agaw siyang kagamo kagali siyang ang Diyos na tundalampan. Hangga nga kabulik siya tiyon siyang kinanglan. Nagapamati ka mo sa tingog siyang kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa aton mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag mga kaliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tag siya na magatuo siya iya.
1: May nga mga abihan kay Gluton sa Ginoo. Salamat na ibugay naman kita sa Ginoo sa sining isa pa katihon. Magapadayon kita sa pagatoon sa iya pulong. Kato kita sa aton series, kagara at subong sa chapter 5 verse number 7, na sining sa pulong sa Ginoo, "Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain." So si James dari natapos niya i-rebuke ang wealthy ng mga oppressors na gina-exploit ang mga kanakan sa Ginoo, lalo na ang mga pigado. Nagakanto siya subong sa isa ka-dramatic change of tone kag dari iya gina-comfort ini ng mga suffering ng mga believers. Instead of taking revenge or losing sang paglaom, Christians are instructed to patiently endure because the Lord is coming. Para illustrate ini na kamaturan, si James diri nag-point to a familiar sight na ara sa first century Palestine. Ang isa ka farmer patiently waiting para sa iya harvest. So ini na passage or ini na verse na atuntunan sa sininaga, nag-remind sa aton that although we cannot always control our circumstances, we can control our response by trusting God's perfect timing. So ano gitari bala ang command sa Ginoo does James give to the believers? And sila niya dari, "Be patient therefore." So si James dari nagakuman sa mga tumuluo to exercise patience while naga-endure sila, naga-suffer sila, and lalo na ini injustice. No, damo sa aton subong ng mga injustices. Pero the tendency is, sige, ma-rally kita, ma-boycott kita, ma-take into revenge kita. Ari diri ang hambal sampulong sa Ginoo, which is biblical, na sarang naton magamit git. So hindi na diri passive resignation, but isa ka-active endurance na nagagamot sa pagsalig gid sa Ginoo that will ultimately make all things right. Magambal kita, make all things right, ang Ginoo na iya. Hindi ibut si ganun nga kita because lain ang aton paglantaw sa problema. Mas nami kag best kung ang Ginoo magahatag sang solusyon. So kung lantaw naton ining word diri na be patient, ara ni siya sa duwa diri ka compound word na just like sa original, about si ganun long, and isa ka word diri temper or passionate or anger. So about si ganun, it literally means to be long-tempered. Buti ganun, dugay mga kig. Okay? Ang tendency sa aton po ganun, dasig laman sa aton mga kig kung mag-react. So, ini nag-describe sang someone who refuses to retaliate, refuses to quit, or refuses to become bitter in spite sa sanina prolonged hardship. Okay? Masiling kita siguro daw, kadugay naman git. No? Or dapat gidya mag-take into revenge ako kasi wala man ginahimo ang mga authorities or iba na mga tao ang Ginoo ya mayara. So ini na word is frequently used of God's own patience towards sinners. Makita nato na sa Romans 2:4, sa 2 Peter chapter 3 verse number 9, kag naga-indicate ini that believers are called to imitate God's long-suffering. So kung may ara man ng mga pag-antos, balik kita sa nami na example, perfect gidya na amo si Jesus Christ. Paano niya ginahandle ang mga oppressors niya? Kagrabe ang long suffering niya. So, of course, hindi man kita Ginoo, pero ginatudlo diri na amo ni ang aton sundon. Kasi hindi man pwede na ang aton standard ang tao because ang tao ma-fail man. So ara dali gina-establish ang perfect na standard na ginahatag sa Ginoo. So si James dari wala siya nagahambal kinahanglan naton escape ang ini na mga trials. But instead, we need to be patient. Because in many times, pag-ara ini ng mga pagtilaw sa kabuhi, lalo gina-oppress kita, na kung pwede na lang tani ini kwaon o mga muyo kita na, you know, Ginoo kwaon na lang ni, no, hindi lang ni pag-ihatag sa akon. Ginaalaw ang sa Ginoo ini ng mga pagtilaw sa kabuhi, kaginatudluan kita sa Ginoo na magiging pasensyoso kita, kag pasensyosa kita. So God often changes our character before He changes our circumstances. Bago i-change sa Ginoo ang circumstances, maguhon gid kita sa Ginoo. Sa sini ng mga pagtilaw sa kabuhi, if we just subject ang aton pagsalig sa Ginoo, then tudluan kita sa Ginoo. And diri magabago ang aton character. You know, a lot of Christians today, nagapangamuyo sila na ini ng mga circumstances hindi na magabot sa ila. Ang ila karakter, wala gidya nagabago. Pero kung makatuon kita sa pagbaton, sa kabubuton sa Ginoo, dirigid kita ma-change ang aton karakter. Patient is not waiting because we have no choice. But patience is waiting because we trust God's sovereignty. So sa ato ng mga abiyan nagapamati sa sininaga, perhaps you have been mistreated by family or ignored at work or misunderstood in ministry or burdened with long illness. You know, ang God's first instruction is indeed not revenge. It is patience. Grabe, ano? So tuod kung may endurance ka tuod, kung may pagtilaw ka tuod, lalo na gina-oppress ka. So ang tendency ka dyan, mabalos ka ganyan, no? Pero ginatudluan ka dari, just like si James dari, through sa paggiya sa balaan ng Espiritu, patience, pasensya. No? Kag ang Ginoo has not been patient with us kung magapalapit kita, mangayo kita, na even i-extend ang aton pasensya while He works beyond the scene. No? So kung wala, mangayo kita sa Ginoo. Kung may pasensya, i-extend pa. Kung wala pasensya, mangayo kita. Amo na gani. Kung mga muyo ginat, damo kita ng mga prayer request na Ginoo, hatagi ko pasensya. O palihog pa nga muyo, iko na makapasensya gid ko. Ang ihatag sa Ginoo, mga pagtilaw, kay dira ka makadevelop pasensya. O hindi ka magsiling na mga muyo ko pasensya, tapos tawhay lang, hindi. O ihatag sa Ginoo ang oppressors, mga pagtilaw sa kabuhi, kaya mo niya makadevelop sa aton character. Kaya kung kapangamuyo ka, Ginoo, hatagi ko pasensya. I-expect mo, bago ka matapos sa imo pagpangamuyo, ara na ang ginahatag sa Ginoo, na tudluan ka magpapasensya. Ara dara ang mga pagtilaw, ara dara ang mga irritation, no? Munang ihatag sa Ginoo. Kaya siya mo nang ginapangamuyo mo. Kasi hindi na ma-develop ang patience kung wala mga oppressors kapag tilaw sa kabuhi. No, pero di natuduan gid kita dari na hindi kita mag-retaliate. So who is commanded to be patient? And siling diri sa pulo sa Ginoo, brethren. Kasi si James diri nag-address, of course, sa mga fellow Christians. No, trials are not signs that God has abandoned sa iyan ng mga kanakan. Rather, ini na mga suffering is often evidence that believers belong to Christ. No, hindi butsi ganun na kung may ara mga pagtilaw sa kabuhi, butsi ganun gin-abandon ka na or ginapabayaan ka na sa Ginoo. Pero ini magahatag sa sini ng mga pagtilaw sa kabuhi na butsi ganun evident gid na ara ka sa Ginoo. Nagasuffer gani ang Ginoo, no? Grabe gani ang iya pag-antos kita pa. Yeah. So kung may mga pag-antos gid kita, pero ina na mga pag-antos amo ning ginatudloan gid kita sa Ginoo kon ano ang aton himuon. So ining word diri na brethren, it means brothers or fellow believers or member of God's family. So si James din nagaremind sa mga suffering Christians that they are not alone because they belong to God's family. O sa nang ligad ng mga inadlaw na hospital ang amon tatay kag ininadlaw amon siya ilubong na, so abi ko ako lang ang ga suffer, no, or ako lang ang na nabugatan or amo ni ang akon bill sa hospital. No, mangkot-mangkot ko sa tupad ko, mas dako pagali ang ilabil. kung ano man ang pag-antos, kung anong pag-antos ko, paglantaw ko sa pag mangkot-mangkot ko sa iban, istorya-istorya ko sa akon tupad na rin na mga gabantay sa pasyente Manila, mas grabe pagid gali. So, busi ka nun, when we are suffering, hindi gid kita isa, abi natin kung kita lang gid ang grabe gid yung mga pag-antos. Kung makabati kita mga testimony, ba mas grabe pagali ang ila, no? So, bilang nabilong na kita sa pamilya sa Ginoo, dako-dako giniya nga bagay, you know? Pag-ara ka nabilong sa pamilya sa Ginoo, kag ang mga utod sa Ginoo, amo lang ang mga hatag sang comfort sa pagpangamuyo, kag even sa pagbulig. No, so diri makita nato si James diri nagagamit siya word diri na brethren, kag tingin na liwat-liwat sa sini na sulat. So bago siya magahatag sang correction, makita nato gina-remind niya gid na ini na mga believers sa ila relationship. You know, dapat maintindihan man ni naton mga utod ko sa Ginoo na pag ina-review kita, pag ina-correct kita, pag ina-exhort kita, dumtumo nato na palangga ta sa aton utod or pastor or Bible woman dira. No, hindi nyo paglainan buot, no? Kay palangga ginakamubot siya nun gusto i-develop ang relationship. You know, Christianity is not merely believing together. It is belonging together. Amun aya mga Kristuhano niya. Kag isa ka dako nga testimony sa bilog na kalibutan na kita nga mga tumuluo nagahigugma ay kag nagabinuligay. No. Kaya amo nang hambal dere sa 1 John kung tun-a naton makita sa kalibutan whether ini na Ginoo na inyo ginasaligan is really kid amo ang Dios na nagaluwas sa inyo. Makita ini kag evident ini how you love one another. No, masubo at times that even sa sulod sa iglesia, amo pa ang gainaway. Kaya hindi ginami ang testimony. So, gani man, kung ikaw nagapamati sa sininaga, abiyan ka gutod, and siguro lonely ka sa sininaga, and perhaps someone has forgotten you, but you know, ang langit wala gitya nagakalipat sa imo. Kung ikaw anak sa Ginoo, you belong to the family of God, kag nahibaluan gid sa aton amay ang imo paghibi, ang imo luha. And si Jesus kainchindigid sina sa imo pain, kaya nga iyaman na na-experensyahan mo sa ari pa siya dari sa kalibutan in human form. Kagambalaan na espiritu, magabulig, kag magawalk sa imo. So you are never alone. Galiman mga abiyan, kag utod sa Ginoo, kaupod sa Fellowship Baptist Church of Talisay, kag inihinyo Pastor Vargas, na nagapalayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. It is our prayer na ining pulong sa Ginoo magiging pagpakamaayo gid sa aton pagkabuhi Kristuhanon. Kag ini magiging pagpakamaayo lang gid abyan kun aton ini i-aplikar sa aton nga kabuhi. Kani aton ini i-aplikar. Aton ini i-absorb sa aton kabuhi. So sa inyo tanan, salamat gid kag ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
0: Salamat sa imo pagpamati kapabulig sa sining programa. Ang Dios ang bugay titulooy nga sarang makatipig sa aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Maaga sa mga Bianca, katulad sa noong nag-aaprayan sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus. Sa giyaponan niyo, Bianca, katulad sa kinuha si Pastor Algar, Pastor sa Green Pass Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Takulad City. Salamat kita sa kinuha nga makaaprayan mo kita sa pagtuon sa ang Diyos. Kakabagin ang Diyos magpakuma sa aton. By the way, salamat kayo sa tanan na nagasunod sa sininga programa Victory in Jesus. Kakabagin ang Diyos magpakuma sa inyo. Salamat kayo, Pastor Ferdinand Franco, sa sininga programa nimo.

God is meaningless. So, tantaw na ton diri ang kabuhi yang meaningful. Kag ang aton text sa bang basahon sini makita in the book of Ecclesiastes chapter 12, isa lang ka verse basahon ako diri verse 1. Remember now the Creator in the days of thy youth, while evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. May the Lord bless ang ipulong ng imbasa naton. Kung may taho pang ma-consider naton ang garanon, kag successful during his time wala na si iban kundi amo si King Solomon. Kag gin-mention na dere kung ano ang meaningful ng kabuhi here in chapter 12, no? Ang meaningful ng kabuhi, ang maning kabuhi na may purpose, no? May tinutuyo ang Diyos kay kontras ini sa natawag nga meaningless, no? A life apart from God or a life without God is meaningless. So ang meaningful ng kabuhi ini nga may Diyos kag may purpose ini nga kabuhi. So nataw na ton sa sining pagtuon na to, no? Kung nga naghambal diri si King Solomon in chapter 12 verse 1, no? Remember now the Creator in the days of the youth. So papangkot, why King Solomon naghambal diri, remember now the Creator in the days of the youth. By the way, ang ginahambalan ni King Solomon diri, ang next na generation, tungod as I have said, no? Ang purpose sa pagsulat ni King Solomon sini, ang good nga reminder niya diri ang mga next na generation na hindi nila pagsundon ang mga ginhimo niya nga hindi maayo. Kay ini nga mga butang ng ginhimo ni King Solomon sa una, wala ini o kung hindi ni nami nga bagay na amo ini ang nagpahilayo sa iya sa Diyos. So that's why si Solomon nagpalayo sa Diyos. Mabasa na ito ni Nabucco, First King dira, nga even ang Diyos na akig kay King Solomon tungod sa mga hindi namin nga ginhimo niya. So ang iya diri nga encouragement sa mga next nga generation, nga kung si King Solomon na fail man siya sa iyang pag-alagad sa Diyos during the time nga very rich na siya, nagkuha sa madamang asawa, kaga sinisang kulong siyang Diyos tra tungod sini, amo ini ang rason kung nga si King Solomon nagparayo sa Diyos. So iya diri nga encouragement sa mga next nga generation nga dumduho nila ang ila Diyos kag manuluwas samtang bata pa sila, no? Samtang pamatanon pa sila. So nantaon rin na ito nanay ang life ni King Solomon sang bata pa siya. Siling sang aton kung in the book of 1 King chapter 3, mabasa ni mo diri ang kabuhi ni King Solomon samtang bata pa siya. Kaglang taon na ito diri, no? Ang kabuhi niya nga makonsider na ito nga dapat isundon sang mga next nga generation. Siling sa chapter 3 verse 5 down to verse 7, sang book of 1 King chapter 3, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give thee. And Solomon said, thou hast shown unto thy servant David thy father great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness, in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him this great kindness that thou hast given him a son to sit on the throne as it is in this day. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David,
my father, and I am

but a little child, I know not how to go out or to come in. So sirinig kong si Roman sa verse 7-3, and I am but a little child, I know not how to go out or come in. Tisiling sa kong atong text dere, bata pa si King Solomon, nangin hari na siya, nga bulo sa iya amay nga amo si King David. Susuno sa mga nagatuon sa pulong sang Diyos, probably ang edad ni King Solomon during a time 20 years old. So ginadmit ni King Solomon dere, as a young king, hindi niya masarangan ang pag-lead sa mga katawan sang Diyos nga kadamo sini kung hindi siya sang Diyos pag updan. So that's why kung basahon na ito ng mga next nga verse dere, nangayo sa sing kaalam sa Diyos agod nga siya mismo makalid sang iya mga katauhan. Tisilin sa atong text dere, sang bata pa si King Solomon, namiigid ang iya nga relationship sa Diyos, nagapanawag siya sa Diyos, nagasikid siya sang gusto sang Diyos sa iya kabuhi. So that's why gin-grant man gani sang Diyos ang iya dere nga prayer, no? Nga nangayo sa sang kaalam, gintagaan sang Diyos sini, gindugangan pagid sang Diyos ang riches kag fame. So, during the time nga si King Solomon nagahari, bata pa siya, namiigid ang iyang relationship sa Diyos, tungod siya mismo nagapangayo gid sing kaalam sa Diyos. Kag ano pagid mabasa naton diri sa chapter 3 sang book of 1 King. Kung mabalik kita diri in chapter 3 verse 3 o kung 1 to 4, siling sang verse 1 diri, in Solomon made affinity with Pharaoh, king of Egypt, and took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David until he made an end of building his own house in the house of the Lord in the wall of Jerusalem around about. Only the people sacrificed in high places because there was no house built into the name of the Lord until those days. Sinin sa first three, and Solomon loved the Lord. So sinin sa atong text, and Solomon loved the Lord. So sa early life ni King Solomon, no, hindi lamang ginasik niya dere ang gusto sang Diyos sa kabuhi, kundi sining sa verse na dere si Solomon naghihigugbagit sa Diyos. So during sa early life ni King Solomon, ang relationship niya sa Diyos na amigit tungod palanggagit sa Diyos kung ginihigugmagit ni King Solomon ang Diyos. Disiling sa verse 3, balik kita dere, ang mga katawan during that time nagasacrifice sila sa high places because there was no house built into the name of the Lord. Tiulihi pangagin patindog ni King Solomon ang templo. So during his early life o kung young life, si King Solomon dere nagasimba na sa Diyos. Nag-offer na sila sang sacrifice para sa Diyos. So, he loved the Lord at the same time because of his love, the Lord. He loved the Lord. He worshipped the Lord also. So, amuning nami sa kabuhi ni King Solomon sang bata pa siya. Ginasunod gid ni Solomon, ginaas gid sang ni Solomon dere ang gusto sang Dios sa iya. Agod nga siya man mismo magalid sa katawan sang Dios. Kag makita naton dere nga palangga gid ni Solomon ang Dios. Kag ginasimba gid permi ni Solomon ang Dios during his early life. So that's why mga utod sa Ginoo, amo ni ang kakatabo dere. So kung nga naghambal si King Solomon dere, nga dumdumon sang mga pamatanon, dumdumon nila ang Diyos samtang pamatanon pa sila. Tungod amoy ni ang nami nga kabuhi ni King Solomon during his early life.
amo ni ang dapat man sundo naton nga mga next nga generation o kung sa aton time subong, no? Nga palanggao na to ng Diyos, alando na to ng Diyos samtang bata pa. So that's why may isa gani ka managwaligo si John Piper, no? Ang title sa ginwari niya, Don't Waste Your Time. O kung Don't Waste Your Life, hindi po isiki ang iyong kabuhi. Tungod, amo ini ang time, no? Nga kung pamatanon ka pa, hindi ka kalagad sa Diyos, ginausikan mo gid ang imo kabuhi. Yes, no? Damo-damo gid nga mga pamatanon nga samtang bata, no? Nag-aalagad sa Diyos, pero damo-damo man nga mga pamatanon nga ginausikan nila na kabuhi. Why? Because there was no time, kung wala gid sila sing time para sa Diyos. Ubus lang nila ilang time sa mga butang, sa sining kalibutan, puro wala na sila sing time para sa Diyos. Di amoni ang encouragement ni King Solomon sa mga next nga generation nga ginahambala niya dire. Remember now thy creator in the days of thy youth. Ano pagit ginhimo ni King Solomon dire? Siling sang chapter 3 verse 3 dire, and Solomon loved the Lord, walking in the statutes of father his, upon David his father. Tikita na to dire, kung ano ang life ni King David during the time, ginasunod gid ni King Solomon. Kung may tao pang makonsider natin faithful during his time sa pag-alagad sa Diyos, si King Solomon. O kung si King David, I mean, natatay ni Solomon. So that's why si din sa Bible ganin, no? Si King David, natawag siya a man after God's own heart. Because King David seek the Lord. After nga si King David nakakumit sang sala kay Bathsheba, after that, si King David ginasikin niya kung ano ang gusto kabubuton sang Diyos. Di amo man ini nakita ni King Solomon kung nga ginasunod niya ang ginahimo sang iya tatay nga amo si King David. Di nami sa mga katigulangan, no? Nga makonsider ba rin mo nga ang ila kabuhi, ihimplo, ila kabataan, mga katigulangan sa simbahan, sa iglesia, ng kabuhi nila, nangin encouragement, nangin ehimplo sa mga next nga generation. So, amo ini ang nakita ni King Solomon sa kay tatay niya, si King David, nga ginsunod niya. Tungod biwat si King David nagasunod gid kung ano ang gusto sang Diyos right after nga siya nakakumit sang sala kay Bathsheba. Wala na kita sa tiyon. God bless us all.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngagapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong aga avyan. Sabado naman karon nga adlaw. Kag-welcome naman sa aton program, Weekend Radio Bible Study. Bible Study sa kahanginan sa tagsa ka weekend. Kagabyan, ang imo kubos nga alagad, Pastor Parkon, nagapasalamat gid sang imo masunson kag mapidadayonon nga pagpamati sini nga Bible Study sa kahanginan. Ang akon pangamuyo nga kabay pa, nakabulig ini sa imo spiritually, kag ini nga Bible Study karon nga adlaw will be a help again to you spiritually. Buksan nato ng aton mga Bible sa Hebrews 10:31. Kay amoning text nga aton ginatun-an halin pa last week kay second part na inisang aton nga pagtuon sininga theme. Ang hambal sa Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Naghambal kita abyan sa aton una nga point nga ining kamot sa Dios nga makatalagam kamot sang buhi nga Dios, the hands of the living God. Siya ang aton nga living creator. Siya ang nagtuga sang tanan. Pagi sa iya kamot, natuga niya ang langit kagang duta. Psalm 95:5, His hands formed the dry land. Ang tanan nga nag-exist, gintuga ini sang kamot sang buhi nga Dios. Kagini nga kamot sang buhi nga Dios will also judge us in the future. Amugin ang hambal sang Acts 17:31. He has appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. Di makatalaga mabiyan ining kamot sang buhi nga Dios. Kung hindi kita maghinulsol sa aton sala, kag magtuo sa iya subong aton manluluwas, ining kamot sang Dios nga manunugas ang tanan, nagtugas ang tanan, will be a judging hand. And then number two, ato na biya na take up nga isa ka makatalagam nga butang nga i-reject naton ang mercy sang kamot sang buhi nga Dios. Kay hambal gid ya abyan sang Bible, sini nga mga inadlaw, God's hands are extended in mercy. Sining sang Isaiah 65:2, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Iya ginauntay ang iya kamot abyan nga nagapangagda sa mga tao nga rebelde nga maginulsol na kag magtuo na. Kag ining kamot san Dios abyan nga na-extend sa pagpangagda sa paluwasan, sa pagtuo, sa pagbaton sa iya, amo ning mga kamot nga nagdupa ginlansang dito sa krus sa Kalbaryo, agud nga paagi sa dugo nga nag-agay sina nga kamot. Mapatawad ang aton mga sala. Amo na nga paagi sa kamot sang buhi nga Dios, ginauntay niya karon nga adlaw kag nagasiling siya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Pero abyan, kun imo isikway ang kaluoy sini nga kamot nga nagaagda para sa kaluwasan, mahimo sila nga kamot sang judgment. They become hands of judgment. Kagamo ni abyan, God's judgment by His hands is certain. Naghambal kita last week ng mga tao subong nagahuna-huna nga ang Diyos siya kainchindi lang na, or sa ulihi mahinulsol na ko, or damo pang akon panahon sa paginulsol. Pero abyan tuman kaathag ang hambal sang Bible. Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. God is patient, tuod na, pero ang iya nga pasinsya may ara man limit. Kag nagunta kita sa aton pagtuon last week, paagi sa paghatag sang isa ka example. Ngang mga katawhan ginatagan sang Dios ang kahigayunan nga maghinulsol kag magtuo. Sa panahon ni Noe abyan, 420 years through Noah, God warned the people, maabot ang anaw. Nagkadlaw lang ang mga tao, nagpaangan-angan. Waay sila nahadlok sa warning ni Noah. And then the flood came, kagang tanan abyan nga katawhan nagkalamatay, luwas lang sa pamilya ni Noah. Si Noah, iasawa, tatlo'y kakabataan kagang tatlo nila man ka mga asawa. The flood came and the people died because of the judgment of God. May isa pa kita abyan ka story sa Bible, ang story sang Sodom ka Gomorrah. Ginatagan sang Diyos ang pasensya ang Sodom ka Gomorrah. Lawig na pasensya sa ila kalautan. And then, ang Diyos naghulat sa ila pa ginulsol. Wala sila na ginulsol. Kagsiling sang Bible, the fire came. Kag nagkalamatay sila dito sa Sodom kag sa Gomorrah, ang naluwas lang sila't kag ang pila nga miyembro sang iya panimalay. Bisan gani ang iya kaugalingon abyan nga mga sons-in-law, way gani nagkalaluwas. Abi nila nagalahog-lahog lang sila't. Apang ang Diyos naghambal paagi kay Lot, hinulsol ka mo kay kunindi, the fire will come. And the fire indeed came later. Si Judas Iscariot abyan, lawig nga panahon nga ginhatag san Diyos sa iya nga magtuo, maginulsol, kag magpalapit kay Kristo. Siya ang tresurero abyan sa mga disciples, tresurero. Pero hindi siya honest na tresurero. Nag-upod siya lakad kay Jesus for 3 years. Nag-upod siya pangamuyo kay Jesus for 3 years. Nag-upod man siya gani pangayo kay Jesus for 3 years. Pero sa iya tagipusoon, he rejected him. Kagang iya nga opportunity to repent, natapos sabihan. Ginbaligya niya si Jesus for 30 pieces of silver. Kag pagkatapos, naghikog siya, napatay siya without hope, napatay siya without salvation, napatay siya nga siling sang Bible, he went into his own place, ngang buot silingon, he went to hell. Ang tagsa ka warning abyan nga gina-ignore sang tao na hanugod sa kaluwasan, nahambal na nako nini, makes the heart harder. Mas negatig ang imutang ipuson, the more ka nga nagapamati sa pulong sa Diyos, nagapamati sa gospel, kag hindi mo pagbatunon, negatig-aabyan nga negatig ang imutang ipuson. That is why, samtang may panahon pa, samtang may tiyon pa, samtang mahumok pang imutang ipuson sa panginulsol kag pagtuo, come to Jesus. Uyating iya kamot nga nagasiling, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And then, isa pa gidab yan. Falling into God's hands without Christ is terrifying. It is terrible. Mahulog ka sa kamot sang buhi nga Diyos nga wala ka Kristo sa imo kabuhi. Isa ka makatalagam nga butang. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang Bible, wala na nagasiling, nga tuman ka terrible nga mahulog sa kamot sang buhi nga Diyos kung tumuluo ikaw ni Kristo. In fact, ining buhi nga kamot sang Diyos, isa ka dako nga comfort sa tumuluo. Sa tumuluo ni Kristo, John 10:28-29, humble ni Jesus Christ, neither shall any man pluck them out of my hand. Kung ara ka sa kay Kristo, sigurong imo kaluwasan. Wa'y isang may makaagaw sa imo sa iya buhi nga kamot. Ginaprotect niya ang imo kaluwasan. Ginaprotect niya ikaw sa mga temptations sang panulay. Ginaprotect niya ikaw sa mga kalainan kag kalautan. Kag ini nga buhi nga kamot nagagiya abyan sa mga anak sa Dios. Ini nga buhi nga kamot abyan nagahigugma sa aton, nagahakos sa aton, nagatipig sa aton. Kita nga nakatuo kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. Kung kay isa ini nga kamot abyan sa Dios nagadisiplina. Pero ang iya disiplina, disiplina nga may gugma. Hebrews chapter 12, he disciplines us out of love. Kay ang iya nga tuyo nga magbag-ong aton kabuhi, magtinlong aton kabuhi, mangin matinumanon kita kag masinulundon kita kaysa aton nga pagsunod yarang kadalagan, kag yara abyan ang mga pagpakamaayo. Pero sa mga unbelievers, ini nga kamot, kamot abyan nga mapintas, kamot nga nagahukom. Kaini nga kamot abyan, amo ni nga kamot ang magatudlo sa makasasala ka magsiling, palayo ka sa akon, wala ako nakakilala sa imo, dito ang imo nga duog sa linaw sang kalayo. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So ang isyo abyan amo ini, whether nga ara ikaw sa kamot sang buhi nga Dios mahulog nga tumuluo ka ni Kristo, kay pagpakamaayo ina. Pero kung mahulog ikaw sa kamot sang buhi nga Dios nga wala ka kay Kristo, hindi ka anak ni Kristo. Wala ka nakatuo kay Kristo nga imo manluluwas ina nga kamot abyan, kamot sang paghukom. Nanamian ko abyan magtanaw sa Bible bala. There is safety in the hands of Jesus. Amuning nami nga kamatuuran sa gospel. Kung ara ka sa kay Jesus Christ, hindi ka maka-experience ang kahadlok o kung judgment nga gina-describe sa Hebrews chapter 10 verse 31. Kay abyan amunio, kung ara ka sa kay Kristo kag mahulog ka sa kamot sang buhi nga Dios, wala ka na paghukom. Kay ang imo sala ginhukmanan ni Kristo dito sa cross, napalansang niya nang imo sala dito sa cross, natinluan ang imo sala dito sa cross, paagi sa dugo nga nag-ilig sa iya tiil kag kilid kag sa iya mga kamot. Isaiah 53:5, He was wounded for our transgressions. Dito sa cross sabihan, Christ bore the wrath that sinners deserve. Ang kaakig sa Dios dito ginbubo niya sa cross ni Kristo. That is why waay na siya sang kaakig sa aton nga mga tumuluo nga nagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. Amo na nga ang invitation ni Jesus Christ pagi sa iya kamot ka buhi, open hasta karon. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ang mga katawhan nga nagbutang sang ila pagtuo sa kamot sang buhi nga Dios, no longer fear condemnation. Waay na sang pagtagudili, waay na condemnation. Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Duha lang abyan ka posible nga bagay ang matabo sa imo sa pagsugata nimo sa Dios. Sa pila ka adlaw matapos ikaw mapatay. Number one, you may meet Him as your Savior. Sugataon mo siya subong imo manluluwas. Or, sugataon mo siya, you will meet Him as your judge. Wala abyan sang may makaiskapo sa aton pagsugata sa buhi nga Dios. That is why, ang question amo ini, hindi nga kung bala maatubang ka sa Dios o kung hindi. Ang question amo ini, how will you stand before Him? Kung magkari ka kay Kristo karon nga adlaw, ang iya nga mga kamot sa pagsugata nimo sa Dios will become hands of grace and mercy. Kung i-reject nimo siya karon nga adlaw, asta sa imo kamatayon i-reject nimo si Jesus Christ, ini nga mga kamot niya become hands of righteous judgment. Ang akong invitation sa imo abyan amo ini, today is the day of salvation. Do not fall into the hands of the living God as your judge. Instead, place your life into the hands of Jesus Christ as your Savior and your Lord. Madamoy nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless your rich.
0: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

0: characteristics ang pag-atag naton dapat ready to give. Na makita nato ina diri sa verse 2 Japon, no, nga siling dira sang pulong sa Ginoo siya that Achaia was ready a year ago, no, and your zeal had provoked very many. No, gihambal ya dira nga bisan pa ang mga Kristohanon sa Achaia, nagahambal sila dira nga ready sila bisan pa sa paghatag, no. Amoy na dapat ang aton nga attitude, ready to give. And verse 7, not grudgingly, hindi nga nagakangilin kita sa paghatag sa aton nga kwarta sa Ginoo, kay siling nakon ang Ginoo magkabalo sobra sa aton. Eh, di ko naghahatag kita sa isa kakutsara sa Ginoo nga siling naton amount, siling naton muna ang amount dabi o isa kakutsara, balusan kita sa Ginoo sang isa kapala, meaning we cannot outgive God. Hindi naton malabawan ang Diyos sa paghatag, no. Di ako yan nagahambal sina mga kauturan kag mga inigugma naman, na di ako yan natistingan ko ina kag ako man na eksperensyan ang bugay sang Diyos naman, kay ti ini ginatudlo ko sa aton mga kauturan, di ini ya kinahimo ko man, no, kag nakita na kon kag na eksperensyan na kon ang pagpakamayo financial sang Ginoo sa akon kabuhi, not of necessity. Makita man naton ina sa verse 7 sang aton diri nga text nga hindi kita nga gin siling sang Bible brada, no, hindi lang nga katungdana naton nga maghatag sang bahin sang Diyos kag sang aton pagigugma sa iya, kag bisan pa sa mga uluhaton sang Ginoo lang, kay subong ba lang ito kinapirsa kita. Eh siling sang Ginoo di God loves a cheerful giver, kay di ang tao yang nagapalangga malipayon sa paghatag, amo ina ang ginabless sang Ginoo kag ginapalangga sang Diyos, kay di ang tao nga mahinatagon ginapalangga gid una sang Diyos, kag of course damo sa iya nagapalangga nga mga katauhan, mga Kristohanon, mga alagad sang Diyos, kag mga di ayhan paya Kristohanon nagapalangga sa iya tungod sang iya pagka mahinatagon kag sa pulong sang Ginoo pagidira sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Dapat systematically, no, systematic ang aton nga paghatag, hindi lang pasmudig sa aton pa unsan o talang matumtuman nga maghatag, hindi nga palagpat lang ang paghatag, dapat systematic tayo yun ang aton paghatag sa Ginoo sa iya mga hilikuton. Amo ina ang kinaiya dapat sang aton nga paghatag, and then individually nga makita japon nato ni sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. So tagsa-tagsa dapat maghatag halin sa ginikanan, sa kay tatay, sa kay nanay, kag sa mga kabataan, hasta sa mga apo, kabay pa nga kitagid tanan maghatag, kag aton tudluan ang membro sang aton panimalay nga dapat maghatag kita sa Ginoo para sa hilikuton sang Ginoo, kay pakamayuhon kita sang aton nga Ginoo. And then proportionately, 1 Corinthians 16 verse 2, makita naton manina mga kauturan kag mga kabiyanan nga nagapamati sa akon, di ko naghahatag kita proportion git, no, kun gamay ang aton na baton, of course gamay ang aton nga mahatag sa Ginoo. I am speaking abis ang ginatawag naton ikanapulo sang tithes. Kung nakabaton kita sang kwarta gamay, of course mabalik man naton ang gamay sa Ginoo, pero kung dako ang ginahatag niya sa aton, dapat lang nga dako man ang aton maibalik sa Ginoo, kag bisan pa sa iyang mga hilikuton nga kung damo kita ginpabugana kita sa Ginoo, damo kita kwarta, then hindi kita magkangilin sa paghatag sang dako para sa hilikuton sang Ginoo, kay magapaabot man kita sang dalagko nga mga butang halin sa Diyos. And then cheerfully sang ginhambal na kundre kagina sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, makita naton man ina mga kaabiyanan nga nagapamati sa akon, dapat nga kita maghatag malipayon, no, kay di tuod din man ang Biblia nagahambal sina sa aton kag sa aton experience kag sa imo abyan kung gusto nimo nga mabatyagan nga malipayon ikaw sa sining kalibutan ang sikreto amo ang paghatag hindi ang pagdinalog ukon pagtago kay ang tao nga dalog kag hindi mahinatagon hindi malipayon kiti makita kiti nato na sa Bible nga ang tao nga mahinatagon no siya mangin malipayon niya klase sa tao. So we should give cheerfully. And 2 Corinthians chapter 8 verse 2, ang paghatag naton dapat sacrificially, no? So nagahambal naman iniya sa aton nga sacrificial giving. So may mga panahon sa kabuhi naton ayhan may mga bululigan ng mga katawhan, bululigan kag nagakinanglan sa aton financial support nga hilikoton sa Ginoo ayhan ina duta building o kon project sa church o kon missionary nga nagakinanglan sa aton financial support, then we will give sacrificially for the glory of God. Diyaming makita naton diri sa Biblia sa mga Kristohanon dito sa Macedonia sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, gani gintayaw sila ni Pablo ang sikrito nga naghatag sila sang sakripisyo kay unagin ang ila kaugalingon na hatag nila sa Dios. Sikrito abiyan, no? Kag the contemplation or the purpose of our giving is to help other people. Kita maghatag mabuligan nato ng iban ng mga needy ng mga katawhan sa Dios kag bisan pa mga di tumuluong nga nagakinanglan sa aton pagbulig, no? Kag bisan pa ang mga ministers sa Ginoo and the missionaries of God nga nagalakat kag nagatudlo sang pulong sa Ginoo, nagakinanglan sila sa aton financial support in order nga makalakat sila sang malayo kag madasig ang ila ng mga paglakat kung kita mga kaabiyanan nga nagapamati karon sa akon mga Kristohanon kabay pa by the grace of God nga kita mag-support sa aton nga mga ministers, aton mga pastors, mga Bible worker, ang aton mga missionaries. Kaya mo ini ang gusto sang Ginoo sa aton kabuhi kag madamo sa mga katawhan ang magpasalamat sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 9 verse 12 sa Ginoo, by many thanksgiving unto God. So madamo magpasalamat sa Ginoo. Anong inang rason kung kita gali mahinatagon sa ila? Kag bisan pa sa mga hilikoton sa Ginoo, madamo nga mga katawhan ang magkristohanon, madamo sa mga katawhan ang magkalaluwas nga magkadto sa ginarian sa Ginoo kung kita nagasupport sa hilikoton sa Ginoo ilabinigit sa pagwali sang pulong sa Ginoo like this nga kita diri nagawali sang pulong si Ginoo sa radyo di kinagakinanglan ini by the grace of God abyan sang aton financial support in order nga makapadayon kita sang aton pagtudlo sang pulong sang Ginoo and to show that we obey the word of God, that is verse 13 kung matutuod gid nga nagatuman kita sang Ginoo isa ina sang kapahayagan amo ang aton nga paghatag amo nang silindra ni Paul, no? There is a verse 13, and by your subjection unto the gospel of Christ. Amo'y nagkapahayagan kung kita may natagon, meaning we submit to the will of God. Obedient kita sa ginahambal sa Ginoo to show that we give thanks to God. That is verse 15, no? Thanks be unto God for His unspeakable gift. Mapakita nato ng aton pagpasalamat sa aton nga Ginoo through our giving. Ang muna nga, pwede kita makahatag nga wala sang pagigugma, po hindi pwede nga nagihigugma kita nga hindi maghatag. Di matutuog yun nga palangga ng Diyos, palangga ng hilikoton sa Ginoo, palangga ng mga missionaries, palangga ta ang aton pastors, ang aton mga Bible women naton, then kita magasupport sa ilang aman kayang balik sa Ginoo sobra sa aton. And then the compensation sa aton paghatag, no? Ipabugal kita sila sa Ginoo sa verse 2, ginapabugal sila ni Apostol Pablo. Yung muna nga, damo sa mga Kristuhanon nga magpabugal sa aton. And then, madamo diri sila nga ako sa Ginoo sa verse 7. Siling ko ang Ginoo nagapalangga sang mahinatagon kag ang Dios mag-aabound sa niya blessing sa biyan sa imo kag ang imo binuhatan magapabilin sa walay katubtuban kag madamo sa magapangamuyo sa imo kag madamo ng mga katawhan ang nagapalangga sa imo abiyan ang pinakamaayogid nga ihatag naton sa Ginoo among aton kabuhi pagi sa pag-inulsol sa aton sa pagpatong kay Kristo Jesus sa aton tagipuson ng paghatag sa aton kabuhi para sa Ginoo. Kabay pang Ginoo, magapakamayugid sa aton tanan.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay nga makadangat kita sa pag-inulsol sa aton mga sala. Magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton maluluwas, agud makadangat kita sa matuod-tuod nga pagbag-o sang aton kabuhi.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ayugid nga aga sa tanan namon nga abyan ka ginigugma nga padayon nga nagasunod sa atong program sa gisaran sa kabuhi. Salamat sa gyapon sa inyo mga pagsunod pagpamati sining atong nga program sa gisaran sa kabuhi. Salamat man sa mga kauturan sa La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagapadayon sa pagpamamuyo. Kabisan pa sa management sa DYVS, salamat sa gihapon nga ini nga radio station ginagamit sang Dios para nga ipalapnag ang maayong balita sa nagkalain-lain nga duog paagi sa mga program sa sining nga radio station. Kaginadayaw gid naton, kaginapasalamatan ang Dios ina na may ara kita pribileyo sa pagwali kang malabutan kamo sa inyong mga puluyan diin man kamo nga lugar, sa Panay, sa Negros Oriental, or dere sa Negros Occidental, sa North nga part, sa Negros Occidental, kag sa South man, kabisan pa sa Central Negros. So, ginapasalamatan gin naton ang Ginoo sa sining aga, nga sa gyapon padayon kita na makapamalandong sa iya mga pulong. May pagabasahon ako dere nga dinalan sa kasulatan, dere makita sa Book of Luke, Chapter 19, nagasiling ang pulong sa Ginoo, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich, and he sought to see Jesus, who was and could not press because he was little of stature, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to that place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken any things from any man to false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to the house, for as much as he also it is son of Abraham, for the Son of Man and is come to seek and to save that which was lost. Kabay ang ginuugid magpakamaayo sini nga pulong nga aton ginbasa ini nga istorya na nungod sa kabuhi ni Zacchaeus, the short man who received great salvation. Tao nga manubo, gamay, in-describe sa Bible, pero nakabaton sa dako nga kaluwasan. This is the story of a short man sincerely sought Jesus and received his salvation. Today, ano siya sa Bible? Today, salvation has come to this house. The Bible is full of people were changed after an encounter with Jesus Christ. Madamo sa mga tao sa Bible nga nakaangkon sa ginatawag bugos ng kaluwasan tungod sa pagsantion nga naisugata nila ang Ginoo sa ila kabuhi. Makita nato diri, Zacchaeus was the chief tax collector and was a wealthy man. Ginhambal sa Biblia ni si Zacchaeus isa ka manugsukot sang buhis, kag siya amugid ang pinakamataas nga posisyon sa inatawag tax collection. Oh, kung diri sa aton, member siya or siya ang head sang BIR. Pero may ara siya nga problema, major problem. Anong problema ni Zacchaeus? His sight, ang iya pagtulok, kingaman tungod nga hindi sang paglabay ni Jesus Christ sa sinang lugar, no, siya pa Jericho, and Jesus entered and passed through Jericho. Naglabay sa sina na lugar, nakita ni Zacchaeus
Apang tungod sa crowd, hindi siya maayo makakita. Anong iya ginhimo? Nagsaka siya sa sycamore tree. No? Hindi lang iya problema his sight, but his stature, ang iyang kataason. Zacchaeus was short in physical stature. He was also small. Bogamay ka na. No? Putot ka pa. But in reputation, because many Jews viewed him as a traitor and a thief. No? Hindi lang gamay siya sa stature, kundi nga ginapakamaliit pa siya sa mga Hudyo. Kaya nga aman ang pagtanaw sa iya traitor, kagkawatan. Hindi man gali nami, no? Nga sa diin, taas ang imo posisyon sa gobyerno, pero sila niya ang imo stature gamay, kag sa diin ang imo imahin, ang imo nga dignity, hindi pa maayo sa pananaw sang tao. Amo na si Zacchaeus. Sila sa balaan niya kasulatan. Anong iyang major problem? His sin. Ang iya pagidsala. Diba? Hindi lang iya sight, hindi yung stature, ang iya sala. Kaya nga aman, sila sa balaan niya kasulatan, isa siya katao nga makasasala. Ano ba lang tax collector sa unang panahon? Diba? Nubo ina siyang papagtanaw sa mga mataro ng mga tao. Kag ang imo pagkabig nila sa imo, isa ka kamadayaon, manog pangawat, kawatan sang mga manog palapaw. Diba? Mga sing sa balaan niya kasulatan. But the mighty provision, makita naton, miraculously proves, Zacchaeus testified, his remorse, masita remorse means deep regret or sorrow. Sa nakita yang Ginoo, sa na-encounter yang Ginoo sa iya kabuhi, sila sa balaan niya kasulatan, and he sought to see Jesus, who he was and could not for the priest because he was little of stature. And he ran before and climbed up into sycamore